0: Pit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
2: Mga init ka pang hitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa Buntag. Arangkada sa Buntag. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 sa Buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Good Vibes Overload Mataghapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good Vibes Overload yun, Lunes hanggang Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arang

0: Pero salamat kay alas 8 size na mga ka-vibes. At itong gihang ang kalabot sa kadang statement lagigi ka ni Vice President Sara Duterte. Mingon siya din, nga you threatened, intimidated, and hold OBP personnel to detention. Apparently, ang iyang butpasabot niya ni kadto laging nahitabo sa iyang best friend forever. Di na lang ato gamitan og laing termino kay mausad ni the same woman, kini iyang chief of staff nga si Attorney Zulaika Lopez, nga kung mahinumdo mo, mao magini hinungdan sa tanan nga nabug na itong grave threats nga kaso niya. Kay wa magini paugat man kay ni sa Attorney Zulaika Lopez kay hinumdo mo sa dihang gipatawag ni sa kongreso nga gi pangutana ni siya giunsa man ninyo ang kwarta sa kanang office of the vice president. Ha? Wa kid. Bisan pati nga liog luoko nito ni mo si literal nga luoko ni mo si Attorney Zulaika Lopez, wagit siya mo tubag. Bili siya cooperative. Wagit siya mo sanong sa mga pangutana sa mga congressman mo ito nga she was cited and contempt. And therefore, she was detained dito sa detention facility sa Ubosbay, Bulaurana, sa House of Representatives, mga ka-vibes. Anya, nisumpay ang Vice Presidente, you started impeachment with allegations but failed to establish them with compelling evidence. Di anata aning istorya, ha? Mayingon nga gisugdan ko no ang usa ka impeachment nga adunay mga allegation apan napakyas mong pag-establisar sa mga ligon nga mga ebidensya. Ha? good morning ito ni Kabibes sa Marvin Ladera. Niya prior to Kabibes Marvin Ladera, si Kabibes sa Benjamin Hildore matod niya nga ang explanation ni Lacson nga na budget sa impeachment last year 27.5 million pero wala madayon but nakuhaan og 2 million sa mga robe etc. So ang balance mao gigamit ron. Basta kay ako tanaw 25 million tong nesgutan. Unya gikani ka Vice Marvin Ladera, bless morning arangkada man Sir Tonton Dan Sharon Hart, late message tapod ko, morning to all ka-vibes Mino Ron og tanang stop more power always ka-vibes mao na ni unya di amane si heartbreaker ningon man ni siya nako nga bias man katon. Bias ba oy nga nibasa gay ta statement diri ni paminaw mayong heartbreaker, ha? Na break gyud imong heart, ha? Ato ganing gibasa o gikomentaryohan ang pabahayag ni Vice President Sara Duterte, ha? Ningon siya, you started impeachment with allegations but failed to establish them with compelling evidence. Pangutana, moingon ka nga, failed to establish with compelling evidence, ha? Nganong daw nabala ka kaman lagi ron nga usa na lang kay nagipabiling katagaan pag ikag partida, ha? Can you explain all of those things? Can you explain nganong grabe mo maka-swipe sa inyong inyong credit card nga sa usa lang kakaon kapin sa 200 mil ang gibayran? Atong ipadayon ang statement sa Vice Presidente. You wielded disciplinary powers of the House of Representatives yet failed to produce what was needed to substantiate your accusations. O nagingon nga, klaro kaayo bitaw nga, kana bang depensa nga haguka? Ha? Ano ko no? Ha? Ngano malaging naglabad man yung O? Nining kalabot sa unexplained wealth. Ha? Nga bisag yun sa inyo balibali pag pag butang ta, pag downplay sa mga gibutiag ni forensic financial analyst Attorney Alex Cabrera. Nya moingon mo nga kanang wa mo'y natik-tik dito nga mga failed to produce kuno what was needed to substantiate your accusations. Maubitaw to nga labad ang o nila kay nabutyag man dito sa Anti-Money Laundering Council. Pinagi si Executive Director ni ini. Kani, I'd like to put this in context, ha. Remember si Attorney Ronel Benaventura ang Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Ha? Una siyang netestigo sa diyang gipatawag siya sa House Committee on Justice. Ha? Early this year. And tungod ni adto mga ka-vibes, mautoy para nako naka-trigger nga no. Nga imbis nga one-third ra sa mga congressman ang kananaabang nepirma sa articles of impeachment to formally forward it to the Senate. Kapin sa 200 ka mga senador or rather congressman ang nepirma nito. Nga ang kinahanglan na unta niya ito mga about because there were more than 300 congressmen, kinahanglan nagkapinso sa kagatos. Ha? Pero ang nahitabo mga kabayos, kapin sa 200 ang niperma. Tungod to sa statement sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council nga si Attorney Ronel Benaventura. Nga sumapag niya, the first figure that he mentioned, hindi ko kalimutin eh, nga kapin sa 6 billion pesos ang tanang mga transaction reports. Nga mao gite para nako, that was the turning point nga nausab mga kabibes ang timpla sa mga congressman. Kay ang gitinguha lang yun niya ito, about 106 endorsements ang mupirma. Pero ang naitabo, 252 ka mga congressman ang nipirma mga kabibes. Di sobra pagaling.
1: Arangkada sa
0: buta. So what does that tell you? Sayop ding giingon ni Vice President Sara Duterte nga you wielded the supreme powers of the House of Representatives yet failed to produce what was needed to substantiate your accusations. Failed good town. Nga usa sa gibasihan sa forensic financial analyst ang AMLC records. Because how else will you explain that? And you know, mga kabibes, tungod gihapon sa Anti-Money Laundering Council na bisto kining kwarta nga gikan sa nasod sa China nga remittance nga to sa kompanya nga gamay kayo og capitalization pero ang nisod pagbalik gikan sa China mikabat og 319 million pesos mga kabayos.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And if I will say that bias nako, I submit. But I am just simply telling the truth. For your information, kabayos, heartbreaker. And the break in inyong heart, nga, madunggan, magbungol mo ni anak, nga, tingin mo na ako. Mga mo na igibutiag mismo sa Executive Director sa Anti-Money Laundering Council. Ah, mga tawa lang taanin nila, oy. Bias ko na tayo. Magkabias, ada niya, oy. Well, mga bitaw na nga. Tanawa, karono. Ah, although slim majority, 51%, wanted Sara Duterte to face the trial. Pero, ambot lang. Ambot lang, nianino ni Sara Duterte, pakita ba na dito ka, vibes?
2: Pinawa!
0: Mga tawa, ta. Unya ningon din siya din ay, you didn't brought the articles of impeachment to the Senate, seemingly hoping that the impeachment trial would somehow make up for what was missing from the beginning. Oh, missing yun. Anong di maligay ka man to, magsalay ka man sa imong mga abogado. Unya, ingon din siya din, after all that, where is the evidence? Pag sure, Sara Duterte, oy.
2: Ayaw!
0: Where is the evidence na diya sa Article 2? And among them, are the bank records. The numbers, the data that will not lie. Nga samtang niingon ka nga wa mo'y kwarta sa bangko o kwarta nga gigunitan, nabutyag sa mga bank records from 2022 to 2025 nga perting daghanan yung kwartas bangko nga dili gud mo takdo sa inyong gideklara sa statement of assets, liabilities and network mo nang may pag mga tawa taani nilang mga smukoy mga kabay. Mato ni kabay sa 0792 kon bias ka sir unsa naman lang ang itawag nato kaning turutot sa pikas. Sagdi lang na sila diha ka vibes. Basta ako kani magod ambot kanang masakit ni sila ba. And you know, usa ra gyud akong isulti. Pag imo konsultian nga bias ko, I will throw you the facts. Ana ra gyud. Ha? Dili man akong istorya nga dunay kwarta nga 319 million nga gikan sa nasod sa China. Nadiskubrehan man aron ni Agi mana dito sa Anti-Money Laundering Council nga gi-consider ng kanin aron nga a national security concern. Kayon sa pagkaunsa, again, sayo na pong premis ni Vice President Sara Duterte kay ang iyang giingon mga kabibes nga sa bakuno ng makignegosyo ta sa China. Kanang istorya ha, nga mayon kag makignegosyo ta sa China, okay man na. But that is not the issue. Wa man mo nakignegosyo sa China. Ang naitabo ni dawat mo remittance gikan sa China nga wa in town yun tupong sa kung unsa mangkaling ang inyong gi-export nga banana chips dito sa nasod sa China.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, I mean mga kabayes ba, kamurugoy muna-huna ani. Nga dili gihapon ni ako hagikan gihapon ni sa Senator Judge kasi Senator Joel Balinueva. Nakuwang na lang ko maingon nga tingali hapit mahog sa iyang gilingkuran si Senator Joel Balinueva. Asa gud kaduhara ka mga empleyado ang ilang gireport sa ilang general information sheet. Kinsa may nagbuhat atong mga gipang-export ng mga banana chips? Nga nila panik. Unsa to? Nihalin ko noong 21 million. Halin 21 million? Butang ta na lang, tugtan ta na lang na. Nga nung ang remittance ni ining mga kumpanya nga nasubay nga iya sa estado sa China mga kabibes ni Kabatman og 319 million. Di man lagi kang kwartaha. Di man ang negosyo. Patut pa kaning Attorney Alex Cabrera dunay sintomas, dunay timailan nga posible money laundering ning ilang gibuhat tinis Pilipinas mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Apara sa gunas pugo mga kabibes, wala gihapon money laundering. Kay dito gud sa nasod sa China, ako lang lakwitan ba para sa inyo pong input diha. Sa nasod sa China, ban dito ang sugal. Mao na nga ari sila nagtukod sila mga pugo din sa Pilipinas kay labi na sa panahon sa Duterte administration nga luag kayo ang murag uhong ang mga pugo outlets. Limang kadiris la pula po City lagi doon ay usa kadapit ni Asus. One time nakasudong yung ko, I don't know, naka-adto busan mo. Karon gingan lang nag-Mactown New Town. May buong lang kapagadgana ba ning insik kada gabi iyo'y? Tiba-tiba good ato ang mga ban kani ato mga kabibes diha sa usa ka building sa may Mactown New Town. Sus pag-grade paaron sa mga tinugyanan sa kapulisan, sa CIDG, sus. Pugo di ito. Ito sa Pugo Hub, ang usa ka building diha sa Mactan New Town mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And nganong nahitabo to tungod kay money laundering scheme. Mato di kabibes sa 9354, bias kag gyud ka vibes kay nidapig man ka sa hustisya ug kaangayan ug kamatuoran, pero kung nidapig pa ka sa mga uto-uto, mga way utok, musugot lang kawatan sa tubangan, dili gyud ka bias kon nidapig ka sa kawatan ug buayang drug lord gikan sa Davao. Di ka bias, parehas anang heartbreaker. Do na gisumpay dere, adila na ko basahon 9354. Hinuon, in fairness to her, mo na yung aligasyon ako nga bias kuno ko, pero sa ako nagikaingon din eh, kung unsa ang facts, mauro nang ako. Di gyud ko mo tingali doon ako yung mga komedya, pero suko na yung mga komedyahan mo, basig tinood.
2: Pinawa!
0: Ika ni Kabibes 4541, nangita pa siya ang evidence, Kabibes. Unsa man ditong gipanglatag ang mga resibo sa prosecution team dito sa impeachment court, Kabibes, di ba di ay itong ebidensya? Unsa pa man nga klase sa ebidensya iyang gipangita? Pabuang-buang ginisara, Kabibes. Dabugada man nung ta. Well, ihana lang ng, sa in English, paalibay. Paluso talang na niya, Kabibes. Kay, inani ha, kay ba mo sa tinuod lang, Kabibes pa? Ha? So, wa pa ni magsugod ang impeachment trial. Usagi, doon ako'y concern niya ito. Kay, ang katugong gibutyag ka ni Adto sa, ni, sa dihang nag-hearing pa dito sa House Committee on Justice. Ang katong 6.7 billion nga bank transaction reports. Nagsugod magkunto 2007 sa dihang Vice Mayor pa si kining Vice President Sara Duterte. Up until himo siyang Vice President, mga Kabibes. Ang akong worry ni Adto, maong kantidad nga basin og pagka 2021, dito ra ni hunong ang dagan sa kwarta. Pagka 2022, wana na limpyuhan na ni Vice President Sara Duterte. Ha? I hope na kasunod mo ni ini ha. 2021 ra siya kutob, kay dili pa man siya Vice President yan ha. Therefore, dili pa siya impeachable official. I hope you are with me on this. Og nasabtanay ninyo. So, ang kananaabang reckoning years, mga Kabibes, ang involved ra yun ni ining nagpadayon karon nga impeachment trial. Ha? Kining mga katuigan nga busy presidente na siya, nga siya usana ka-impeachable official sigon sa atong batakang balaod, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Muna ang, at the back of my mind, walang kumusulti ninyo, nga nabalaka ko nga pasig Kutubranis 2021 ni Kwartaha. Kay bahala pag doon na sa kalapasan from 2007 to 2021, dili pa man sa impeachable ni Ana. So ang importante, kining sugod yun sa 2022, hangtod sa the last year nga nasubiter siyang sal-ed sa 2025, agoy, mga Kabibes. Nadiskobrehan man hinoon nga daghan gihapon sila kwartas bangko di. Smoko istibas, ipit si Vice President Sara Duterte, Kabibes.
2: Pinawa!
0: Good morning nga to ni Kabibes Almira Hinaris. Good morning, Kabibes Tonton. Listening, unya nga to ni Kuya Press, Kuya Bro, Jetli Marindoke. May butag, Kabibes, Kuya Bro. May butag, likewise, Kabibes, unya, Kuya Bro. By the way, sa itong bihay sa Kamutis, Kabibes, affirmative ta, yana. But I think, murag lahi ratagsakyan nga barko, Kabibes, kay magbayad na nao tingali ko. Naman ko yung ipamalihog sa amogong kaan. Dato Lapu-Lapu, Lady Eagles Club. Niya, murag okay na akong booking. But see you in the venue, Kabibes, sa Kuya Bro, Jet Li Marindoke. Ha? Of course, matik, Kuya Bro. Atong banding dito inika Sabado sa gabi. Expected dito sa San Francisco, Kamutis, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, akong ipadayon, mga Kabibes, ha? Tepa, ha? Niingon si Kabayb 0792, are you saying, sir, nga si Sara hangol ka iskwarta o nagsigi gihapog pangawat after nahimong vice president? Ayo pagana, sir, kay masakitan ng akong kaila nga DDS, engineer, abogado, family, nga tax evader. Kabayb 0792, tinuod bitaw, Kabaybs? Mao gito akong worry. Kay bisang palagig daghan tong kwarta, what if pagka 2021 ratanan ang mga bank transaction? Pero spoko na nimo, there was a day in August 2024 nga nakatransact pag yun og 41 million pesos o sa lang kadlaw ng yambana. And that, to my mind, is a big evidence against them. Ano man ang aduna man lagi may kwartas bangko? Ha? Ano man ang nigintang lang og pila ka oras o sa kadlaw? Inyo lang yano-yano ang 41 milyones pesos, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And yet, sa salen ni Vice President Sara Duterte, bisag usa ka sintimo, niingon mo nga no cash on hand, no cash on bank. Ang inyong palusot, pinaagi ni Attorney Michael Pua, inyong gilamp kanto sa and other properties. Bisang pag ato tong sakyan ng istoryahan ni Attorney Pua, di gihapon mo takdo. Kay gamay ra ang naa sa other properties. Sumaw ni Ron nga usa sa ilang gi patawag isip testigo, an expert witness, si Attorney Alexander Cabrera, katong forensic financial analyst, nga matod pang Attorney Cabrera, underdeclared kaayo oy nga ang iya ganing conservative nga kwintada, mga kababs, isip CPA lawyer nga eksperto, at least 817.9 million ang undeclared assets and income ni Vice President Sara Duterte. Sumaw na nga daw nahuwasan ko, kay laliman kag dito ra kutob tung tanan 2021, pero naa pa man gyud 2022 to 2025. Ako ra ba? Kana naabang si Vice President Sara Duterte. Namakak na malanggaling sila, nasayo pag yun ka vibes.
2: Pinawa!
0: Kaya sa amin, ano mo pagpasabot ron, be? Nga igo, manggihapon ka sa at katuigan nga impeachable official na ka. Huh? Gika ni Kabibs 9354, wag mo anang Sara o sa siya ka Reyna sa mga mga di lang ko may bagag koan, bagag lips lang akong gamiton nga termino, Kabibs 9354, ha, kay maluoy sa taniining heartbreaker in town. Pananglit, mga Kabibs, usa sa akong sipiat ni Vice President Sara Duterte, ha, nganong iyang giangkon nga stockholder gihapon siya ni ining dako nga kompanya, ang GenCorp Industries Corporation, nga ang negosyo unta kabayo si hangta mo ka 8:30 na ang negosyo maligyan gag snacks, pero ambot ila pa ginang gidaginot, ihangta mo diha ni ato ning ipadayon, kay ako lagi nito bagon ang pasiatab ga bias ta diniwa town ta bias oi makabayb sa upos ko makadiot nya humani ni mobalik ta nya ato patong lakbitan ang pagsumpay sa statement ni Vice President Sara Duterte, o guban pang atong opinion o komentaryo palihog. Standby.

0: 93.1 FMR Cebu. Good vibes, the sound trip. This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kung padlungon ka, sigurado nga bida ka sa matagputag nga arangkada. Pag-andam, kay basin ikaw ang sunod nga mabirahan sa atong ka-vibes nga walay preno sa pag-arangkada. Aniha si ka-vibes tonton.
2: Arangkada sa butang.
3: Bueno, alas 8:34 na mga kabayes. Bubasa tag mga mensahe o komentaryo sa itong mga kabayes. So niya, gikan ni kabayes sa Braddex New Balance, aka SFO2, Kuya Sir SFO2 Wendell Villanueva, ang de facto spokesperson sa Cebu City Fire Station. Salamat kay kabayes sa Braddex New Balance. See you later, kabayes sa Braddex, ha? Kuya Sir. Kita taon niya over some cups of coffee. Unya, ningon siya din, good morning mga ka-vibes. Unya, nga ito ni ka-vibes Ted Medes, banana chips lang, bakit ganun? Kalaki ang income, tapos dalawa lang ang employee, ano hilo? Kaya nga ka-vibes Ted eh. Yun nga ba? I mean, hindi na kailangan yung sinasabing rocket science mga ka-vibes. Asaw good ka man ang kong ana. Duhar kabok empleyado matod pang Senator Joel Villanueva, unya ang remittance gikan sa nasod ko din nag-export sila 319 million. Sakto kagad ka vibes Ted, ano kahilo?
4: Ayaw!
3: Asa mo mo na anang asa mo mo na negosyo habi? Ha? So unya, if I will tell that bias data din eh. Ha? Muna nga, mayong ko ninyo ka-vibes. Ako naman tong gilatag ninyo ganiha. That was really my worry. Pero karon nga nakita na ako nga 2022, 2022, 2025, igo gihapon si Vice President Sara. Asus. Ah, mas mo ko igis Vice President Sara Duterte mga ka-vibes.
4: Pinawa!
3: Ah, kanang inana man na, ang may tabo ni anak mga ka-vibes, daw sama sa nahitabo ni former kining Chief Justice Renato Corona nga naigo gihapon siya sa iyang mga undeclared properties sa SALN. Lakip ng iyang bank accounts. Mao sa ni nahitabo ron, mahitabo ron ni Vice President Sara Duterte. Mao ka, mao na ibo ng anong si Mark Villar ni tabok na. Kasabot na oy. Ha? And you know, knowing the Villar, sus, mga haid ka na nga mga negosyante, oy, money Villar pa imo, the patriarch. Ah, may unang uban, that was a business move, but be that as it may, mga ka-vibes, secured na ang 14, oy, basta di lang lagi mo likoy na si, di lang na mo likoy si, kanang presiding officer, Chief Escudero. I don't think so po nga mo likoy. So, maulagi na ron nga, that will explain why ilang gi-withdraw ang uban pang mga articles of impeachment. All in sila na ining article to kalabot sa unexplained wealth. Kaya nakita man ang ebidensya dito. Nga kung balikon, kanang deklarasyon lang ni Vice President Sara Duterte mga kabayab sa iyang SALN nga stockholder siya sa GenCorp Industries Incorporated. That is a big

0: violation under the law. Kay klaro ang atong batakang balaod, ang atong konstitusyon sa Pilipinas. Nga basta gani vice presidente ka, nga lakip sa mga impeachable official, you really have to divest. Di naka moapil-apil pag negosyo. Pero saan na nimo, ikaw mismo mo ni angkon, ikaw mismo mo ni suwat, ikaw mo mismo mi angkon ni ana. O niya, di lang basta-basta nga pag-angkon, under oath na numpa ka. Atubangan sa usa ka abogado nga ang imong gisuwat diha ang kamatuuran. Ha? It's a sworn statement. You have sworn in front of a lawyer. Nga wa ka mamakak diha. Ikaw may niangko niya na. Diha palang dapita mga kababs, ipit na si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Kani para na ako kaning gihimo ron sa ombudsman, nga by the way raba ang usas mga development sad. Ah, ang maipit sad ni ini si Congressman Paulo Duterte kay daga na tong upat ka mga proyekto sa nga matudpad unay mga timailhan nga mga ghost projects. Kay spoko ba na ni mo sab sad nga naningil sila dito sa DP mga kabibes. Usara man kalitrato alang sa upat ka mga proyekto di pagka smoke ko yan ang istorya ha. O niya, nasolo sa usara ka kontraktor kaninggangalan og Genesis 88 na construction nga ang tag-iya ang kontraktor nga si Glenn Iskandor. O niya, kinsa ni si Glenn Iskandor nga basig maipit po ni ini si Vice President Sara Duterte usa sayang mga funder sa milabay nga 2022 elections. Ni provide niya og campaign funds to the tune of 19 million pesos. Ha, matod pag ipalit ko nun advertisements mga kabibes. Spoken mo yan. Muna nga ipit kita si Vice President Sara Duterte ni ining tanan. Ha? O niya, ang iyang statement, ingon siya din niya. Ha? Meanwhile, allegations of cash distribution and political maneuvering surrounding the 2027 national budget raise troubling questions. Is the budget being used to serve the Filipino people? Or has it become the bargaining chip to pressure Senator Sowell's seat as judges and reward those who vote yes in the House of Representatives. Amo ba? Amingon ko. You produce the evidence, Sara Duterte. Huwag ba mong galing na imong statement niya?
2: Pinawa!
0: Yang apasumpay, and what exactly is the Defense Council's role in this alleged political transactions? None. She's simply doing her job. O may noon, nakahibaw ka nga si Atty. Kapunan, iguran himo siyang trabaho. Since 2023, the defense team has devoted countless hours to preparing for this case. Sacrificing sleep, family time, and peace of mind to study documents and prepare their defense. Manigingon ko, pagka klaro kayo nga kada bang nila pa mga kabibes, diba kag-unsa? Kanang sweet-coated statements mga kabibes.
1: Arangkada sa Buntan.
0: Gipatamis ragyod ang istorya. Gipatamis ragyod ang pamahayag. Sweetly-coated statements. Kaya nga no, laliman ko yan, no? Paminawa ninyo mga kabayab sa kuhubaron, ha? Di ba mo mahogs bangko ngayong gilingkuran o naglingkod bang galing mo ron? Sukad, tuig 2023. Ang defense team, uy, kadugay na ninyo ng andam, di? Ha? Ni, ha? Kanang may deboto ko, no? Masato pa, may focus, may concentrate. O, dili na may hap nga mga oras. Limang ka countless hours. Mau ba? Pila mo day ka million ka hours? Sa mga istorya ha. Panagingaw lagi ko sweetly coated statements to preparing for this case. Sacrifice leap ang gisakripisyo ko noong katugoy. Family time, hasta ko noong family time, oy. O niya, peace of mind, oy. Dili ba ka ikaw ra, Sara? Nga na, pilon man mo yung mga abogado. To study documents and prepare their defense. Kana ba? Para good. Kanong sa ama nagsugod ang kanang kining karon nga articles of impeachment batok niya mga kabayos. This has started. Pagsugod mga kabayos sa 28th Congress. And when did the 28th Congress has started? It started mga kabayos in 2025. Kanong ang ilang preparasyon sikat pa man sa 2023 taon. Ibang 7 taon mo. Ultimo pag-recall sa mga pizza sipiat pa mo pagkatuyo ito sa dihi mo ang istorya ha, oy.
2: Pinawa!
0: Because then again, katong previous nga impeachment case was, huwag mo tumunda yun. During the, anong kaingon ka, ultimo paghimo sa istorya, ultimo paghimo statements, di pa kompleto. Nahayahaya ko ninyo, no? How dare you maingon mo nga gisakripisyo ko no ang ang countless hours di gid maihap sa mga pagkaistorya hoy kay nangandam ko no sila sa kaso ilag yung giula matud pa ilag yung gi kanabang gisentro sa pagpreparar sa kaso ilag ko nung nisakripisyo sila. Ginagunos lang mga tug, ang pagkatug, ang family time, o niya, peace of mind. Alang pag-study sa mga dokumento, anong sukan pa mas 2023 ang taon yung preparasyon nga 2025, raman to na hanay ang tanan, ay pagka-smukoy nga speechwriter. Ay.
2: Pinawa!
0: O rather, pagka-smukoy nga writer ni ining mong statements. Maura ni sila ay doon ay countless hours to prepare nga paldo mga kabayos. Kibaw, manta nga di na libre ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte.
2: Pinawa!
0: Ngayon si kabayos sa Marvin Ladera, Sir Tonton, kanang mga didiles walay lain masulti pag against sa kanila. Ngayon dayon ka bias. Sagila sila kabayos sa Marvin. Basta kita din eh, makatuog, maghayang, wag kita mo. Tanawa, lali man ka, grabe ka nila sakripisyo. Huwag imo bang hubaron luoy kay sila, nangabulay ka sila. Kuwang nila maingon nga, namasaan sila sako, nagpainit, naglakaw-lakaw sa, naglagiti nga kainit sa kaadlaw kay lagi ilang gisakripisyo, pero sakripisyo ba nga mga paldo mamutanan?
2: Ayaw!
0: Nga kung ikumpara niyo mo in town sa prosecution team, pro bono silang Atty. Kapunan, si Atty. Amando Bergeligutan, pro bono si Atty. Chudorte, pro bono si Atty. Jay Tolosa, pro bono si Atty. Erwin Matib, pro bono si Atty. May Divina Gracia, o guban pang mga sakop sa prosecution council. Sumpay nila eh. The public deserves better than political theater disguised as accountability. Nanasading sweetly sweet-coated statements. Gipatamis ko ng istorya. Ang publiko ko no, angayan, nga kanang kinahanglan ko no nga ayuhon. Aron nga dili lang usa ka political theater nga gidisguise kuno as accountability pag sure sa raoy. Iprobar lagi nga inosinti ka. Iprobar lagi nga wakay kwartos bangko tanawa ron. Unsa man ni mo imong gideklara sa imong salen nga agricultural land pero giadto sa NBI na drone shots and do na paidagan. Do na sila ebidensya sa titulo yuta imong gideklara nga agricultural land. Sa imong salen o niya sa investigasyon sa NBI luho nga mansyon do na pay kanang grabe kay kaning gitawag og his and his swimming pool Ha? Doon na pa'y hilipad. Smoko ba yan? Ha? Smokoy kay mo, oy, taon, oy.
2: Pinawa!
0: Ingon si Kabibs Ted Bedes. Ikaw na naman, ha? Nangungutsak na naman ka, Kabibs, ha? Asan na yun? Nawala. Nawala yung sinabi mo. Oh, okay. Ba't nawala? Yung tukol sa mga teachers. Nabasa ko yun. Anyway, ang ano ka to, Kabibs, do? Bakit na take down ni ano? Na-delete mo ba, Kabibs, sa Ted? Nabasa ko yung tungkol sa speech ni Vice President Sara. So, mga Kabibs, ba? Ang akong basa ni Vice President Sara, wa na gina siya swisyo ba? Including her kaning writers. The public deserves better than political theater disguises accountability. If impeachment and the national budget are being used as instruments of political survival of the corrupt, then it is the people, Defense Council, not the Defense Council who are being taken for granted. Sweetly quoted statements na po. Kinsa may corrupt, Sara? Ako pa ni mo, Sara, no? Mayong pag atubang ragun mo ang Bongbong Marcos, kaya di man ko pa ni Bongbong Marcos, may pag kamong duha ay. Kamong duha ang Bongbong Marcos, buwanga na inyong duha. Duha.
2: Ayaw!
0: Kamala ba yung bing tinood? Ako mo ingon, mga kabibs, huwag may limpyo na nilang doha, mga kabibs. So, nang magbonsa na sila diha. I'm not a fan of both. Ha? Galing lang kay ang kang Bongbong Marcos, pangita ka na itong ebidensya. Di man siya magkapakitang ebidensya ang mga habig sa DDS, mga kabibs. Pasaka bitaw sila o kwan, pasaka bitaw sila o impeachment case, pero huwag man musaler. Di man, dili man, sufficient in substance and form. O niya, ningon siya din he, so spare us the arrogance and the name calling. A defense counsel does not become a bully simply because she refuses to let your accusation go unchallenged. Gingnangan lang mag-o di Lord na kapunan nga kanang bully o basto si Attorney Sheila Season. So, mo'y reaction. Pero what a reply. Para na ko ba, huwag ako no, ma, doha akong ma-describe ni Sheila Season, maldita o aroganting klase nga abogada.
2: Ayaw!
0: di gan baka kalma siya ang tingog di hoy. Ito pumasok ulit kabahib sa Ted. Siyaton, tawang-tawa ko sa napanood ko na speech ni nag-speech si Sarah sa Teacher's Day sa siyang school na sinabi niya, you give them apply to wings. You give them apply to wings. Tapos yung teacher kitang-kita sa mukha na pinipigilan niya tumawa. Yun nga eh. Yung mga speechwriter din kasi ni BP talaga. Sa totoo lang, somehow may nakita akong ganong speech. Pero sa totoo lang, pag walang kopya, si Vice President Sara Duterte, I don't think so that she can make a good speech. Ngayon pronto ba? In fairness, Bongbong Marcos, di ko fan ni Bongbong, but she can do an impromptu speech because Bongbong, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has a good command of the English language. Bisanto ilan ang question ang kanang educational attainment ni President Bongbong Marcos, but she studied in the US. Nya paminawag niyo si Bongbong, nya mao pug restrong now, mao lagi og TDS ang pastoryahon, bangag pud ila istorya.
2: Pinawa!
0: Ato di kabayb sa 0792 kanang mga DDSer na treat na sila kay napil na nila nga daghan at ang silent majority nga tarong. Nagkanipis na ang numero nila. Mao nay panahom sa di kabayb 0792. What really mga kabaybs ba? Sa akong tanaw no, kaning Article 2, this is really a bombshell. Kaya matod palagi ni former Senate President Franklin Drilon, the fact alone nga doon na by discrepancy ang sal-e ni BP Sara Duterte o sa mga na bisto karon nga mga kwarta niya sa bangko. Sao man na ni mo pagtubag? In other words, you made a misdeclaration or underdeclaration in your SALN, and that forms part the violation of alleged unexplained wealth. Sana ni mo pag, I mean, ibutang talang ka, bisag usa lang ka punto nga nideklara ka og agricultural land sa imong SALN. Pero pag adto pa dito ang actual nga sitwasyon karon, doon na yung mansion, doon na yung swimming pool, doon na yung hilipad. Saan mo na niyo pag-explicar? Agricultural land eh na. Ha? Huwag mo na niyo gideklara. So doon na kay kasaypanan na himo sa balaod, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga, tawagun tayo na lang daring bayas. Sama na kong ingon. Nga, sakto si Sara Duterte nga nakaangkon og 319 million ka pesos ang ilang kumpanya. Nga, duhar kabuk empleyado. Ah, pagkatoy, ito'y po na istorya. Hamon niya akong ipasiatam gari.
2: Pinawa!
0: Nga muingon ko nga, sakto si Vice President Sara Duterte og ang iyang pana nga nibayad og kapin sa 200 mil pesos sa ilang usarang kakaon nga to sa restaurant sa Japan. Amo na inyong gusto nga akong isulti nga rin.
2: Ayaw!
0: Ingon si Ted Medes, tama ka sir, toon dapat silang dalawa ang magharap kasi para sa akin pareho lang naman sila kaya dapat silang magharap. Talong-talo lang si Sara kasi silent operator si BBM. Kaya ano ngayon ang nangyari? Okay, kadiyot lang ka ba, Ibs, ha? Okay. Maupitaw na. Sus, may na magatubang silang duhaoy kasi sila ramay atong unitim-unitim. Kaya ano ang nangyari sa kanya? Di ko binoto yung dalawa pero sa sitwasyon ngayon, WAA, wow, talaga si Sara. Anyway, muna akong gingon. Pagkatubang mong Bungbong Marcos ay, buangan ang duhan yung uon yung duhan ni Bungbong Marcos ay.
2: Pinawa!
0: Kaya ako, maingon ko ka vibes. Problema lang kay wa mo nakaproduce og ebidensya batok ni Vice rather ni Presidente Bungbong Marcos. Ayan, it's not our job. Unsa kuno ka vibes, accountability no ni Sara pa. Nakadungog ba siya sa iyang gipamulo nga accountability? Hilas-hilas man ang iyang gipanulti ka vibes, atubang lang siya palang siya sa impeachment court, bilib pa ko niya, gikan ni ka vibes 4541. Ang iyang termino nga gigamit ka vibes sa 4541, niingon siya dinhi nga, the public deserves better than political theater. This guys as accountability. Everything ko no is a political theater. No, I beg to disagree. It's really about accountability. And sakto ka kabay, 4541, it is about her fitness to stay in office. Kay ang kanagong nag-ung-ung karon nga usa na lang ka article of impeachment batok niya. Naadiha ang gipataban ang puo nga kanang culpable violation of the constitution and betrayal of public trust. It is all about betrayal of public trust. Gisaligan magkasakatawan. Pero imo mang giusikan ra ang maong pagsalig nga gihatag ngadto nimo. Culpable violation of the constitution, daghan kayong indikasyon. Nga no, giingnan kadaan, sigon sa balaod, sigon sa konstitusyon nga pag-divest niya ay na pag-apil-apil negosyo. Nga no, mangyudin mo pang-i-apil nga stockholder ka sa GenCorp Industries Corporation? Ha? Nga di lang na, daghan nagkatay-katay. Kadaghan pa ninyo kwartas bangko, nga no, huwag mo na ninyo gibutiag sa inyong salin. Kunya ang labing mahinungdanon ka ng termino nga manifestly disproportionate. Klaro og dayag nga dili gyud magtakdo ang inyong gibutyag sa inyong salen sa nadiskubrihan nga katigayunan. Og ingon man kita og duna manggali. Ha? Gustong gusto kong kumanta sirton para kay Sara. Alam mo ba kung anong song ang gusto kong ipahiwatig? Be, ano nga ka-vibes dad? Mo ni mga ka-vibes nga ha? Layo pa man tong November 9 nga daghan pa bang mahitabo ato ning padayon nga sundon. Nya karon ang thrilling kay para nako kaning nabutyag sa ombudsman. Kaning Duterte Mansion, laliman kag 121 ni ka mga propiedad sus og ma bisag katunga lang ni ini makonfirmar nga ila unya 21 kang sara o kang months. Og makonfirmar ni human ni ining impeachment. Siya nam sad hampako ni sa ni siya kasong plunder mga ka-vibes. Ana. Unay maingon nga samot ka kalabaw na sbukoy yung mahitabo ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Iyaw man ang gipanghimakak pero matod pang si, ingon si NBI Director Melvin Matibag, yes, expected na namang mamakakmi pero di na mo ang titulo sa yutaw. Unya gideklarar na nimo si mong salen. Unya laliman ka na siyang yuta pero maingon siya nga di mo na akong mansyon. Uy, kakinsa mo na ito. Ang iro mo yung ituko na ito. Ayaw! Ay, lisod ba? Saan na niya pagpalusot niya na mga kabayos? Well, pending mo na ron, naasa ombudsman na na, it's up to the ombudsman how to prove their case. Mga kabayos ni, ni Tibawa si kabayos Ted, alam mo sir, humukay na siya ng sarili niyang, alam mo na yan sir, Sir Ton. Naintindihan ko kabayos Ted. Mga kabayos, isang ko na santa sa itong panag-uban karugadlawa, adlang Webes, Pizza 15 sa Buwan sa Oktubre 2, 2026. Adlaw ron sa Manueldo sa sagad natong mga kabayab. So good luck ha. Ayaw hutatanan kay napay umaabot ka Pasko. That said, sangaan kanunay sa mong station manager nga si Langga Nida Abinyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon ninyong kabayabs si Tonton Alcos ang tugop ka magaingon. Hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga makagagahom sa tanan, magagiyag, magkabulik ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Dagang salamat mga ka-vibes, hangtod ugma. Ka-vibes, mauna ni.

sign your favorite music radio.

Pasko na, mga ka-vibes! Way undang ang kalipay, kalingawan, pakatawa o good vibes. Diri lang sa inyong favorite music radio, FM Radio Cebu 93.1.

0: Tagubog Pangunahuna. Daghang Pangutana. Daghang Kabalaka. Wala ka paminawa? Dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na!
1: Kalandrakas na!
0: Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!

sa buong Pilipinas, Mega Vibes, alas 9.38 na, and you are still listening to your favorite radio station in Cebu! 93.1 FMR Cebu, Mega Vibes! Mauna ni! At ang aron, Mega Vibes, ng Webes! October 15, 2026, Mega Vibes, beautiful Thursday morning to each and everyone! Welcome sa programang Kalandrakas, ang programang nagkagumot ng agi bisikun siray isgutan bisikun siray chismisan. Kaoban ng inyong pinakachismosong DJ sa balat ng radio. My name is DJ Kimiat, mga ka-vibes. Kita'y mag-uban sunod sa actually 2 ka-oras niyo, mga ka-vibes, pero 30 minutos akong mag-storya. No, di man siya na mahita mo nga mag-storya tagbalik isa ka-oras, mga ka-vibes. No, kung iyan naman gani nga balik isa ka-oras, kumuadlib. May pay magkita na lang tanin nyo. No, magkapi-kapi samtang nagtabik tano para lami kayong chismis mo. Ano ba na sila mga ka-vibes? No? Ang init ko nung kape, lami kayo na siyang parisan o init nga chismis. Ito mga ka-vibes, how is your, kuan? How is your Thursday morning? So far, so good ba? Kada bang makaingon ta nga, ninduta sa kong webis, oy, late man ko. Si Christina, ay dugay na abot. Late tagi ka ron, day. No? Dugay ka na abot ron. No, na-late siya. Basig nag-party-party ni siya last night. Ang intern from Bohol. O, diba? Ninduta sa kong Thursday. Nga naman, abay, siyempre, way klase. Para sa mga estudyante diha. Atong topic ka, muna itong topic taod-taod nga akong i-reveal. Muna ang topic na ito, mang-greet sa ta. Anyway, mga ka-vibes, live na sa tagkaroon, mga ka-vibes, sa nagkalain-laing mga social media platforms. Except sa akong TikTok, so ako nag-live sa TikTok. So, kaya, kuan, lowbat akong cellphone. Oh, 12%. So, mauna, no? Ako nag-live sa TikTok, mga ka-vibes. Pero, live gihapon ta sa atong Facebook fanpage, 93.1 FMR Cebu. I-search nyo lang, mga ka-vibes, 93.1 FMR Cebu. I-search na dayon. Now na dayon, mga ka-vibes. Oo, niya, kanang naka-live di ha? Oh, mauna, ako na. DJ Kimiat, mga ka-vibes. Whether you like it or not. Ito, so live ta di ha, no? Oo, so comment na mo di ha sa inyong greetings, shoutouts, comments, o uban pa. Good morning sa mga sayo kayong ni Ablis ilang mga silpon. Ni Ma'am Almira Hinares. Good morning, Ma'am Almira. Mga taga CCF Housing, Kanduman, Mandaue City, Mayong Buntag. And good morning po, no? Ngano ka na, no, kini? When you wake up in the morning, unsay pinakauna ninyong ablihan? What do you open first? Is it your eyes? Your cell phone? Oo ba no? Nigmata, cellphone dayon ang pangitaon. Ako mga ka-vibes, inigmata na ako no? Akong pangitaon kay kuan, akong tupad. Asa naman akong tupad? Now, when you wake up in the morning mga ka-vibes, pinakanindot jud no? Walay joke niya. Doon ako nag-joke. Doon ako nagbugal-bugal. Ang pinakanindot jud buhaton mga ka-vibes is say a prayer. It doesn't have to be nga like molingkod jud ka niya. Magpray kagbalig 1 hour. Ah, 1 hour. Grabe siya ng 1 hour. Mura tagmonghe. Mga 1 minute, no? It's a simple prayer like, good morning, Lord. Salamat sa bagong adlaw. Ngayon mong gihatag na ako, Lord. And I pray that you will protect me for the rest of the day. Amen. Ana lang. Simple lang kayo, di ba? Ana lang a prayer. Oo. Nang say a simple prayer, no? Eh, syempre, di ba? Ang uban magod, inigbangon mga ka-vibes. Labad pang ulo. Ano man, kuwang magtuog. O, napugusog bangon kayo, nitingog ng alarm clock. O niya, dahil tayo alipin ng salapi, eh kailangan nating bumangon. Kaya nga sabi ng isang commercial, para kanino ka bumabangon. I remember noon ko sa tubag ni Bea Binene, no? Dito ko sa katong mall show sa PIMAC, no? Last Saturday sa SMC Side Cebu. Ipangutan na si Bea Binene o si Wilbert Ross. What is your motivation? Your driving force? Ipangutan na. Ipangutan na. Kaya ba mo si tubag ni si Wilbert Ross? Char-char kayo tubag si Wilbert Ross ka na, na. The dreams, aspirations, to leave a legacy. Anap dahil grabe si Wilbert Ross makatubag ba? Eh, paninood iya ka ba? Si Bea Binini. Anap po si Bea Binini nga. Ako, what is my motivation? Bills. Aparehas, yun ta. You know, no, mabangon ta. Kahit ba utang natin mga bayranan, no? Oh, number one, bayranan sa balay kung nag-rent ka. Diyos ko, ma-file lang yung kag-ejectment case diha ron. Diba?
Inigtanaw ni mo sa gawas yung inyong balay na anay papel diha all vacate the premises within 1 week afatay. No, simba ko, no? So dapat, no, bangon ta para sa atong mga bills. Kuryente, sus last night, no? Pag-chat nga na ng sweldo, kalitra pong nahanaw kay akong gibayad sa kuryente nga perting mahala. Ano kuryente mga kabay? Ma-share, SKL ha, share ko lang mga ka-vibes. Among kuryente is 4,700 pesos. No, ano na kamahal ang kuryente karon? Ah, syempre, of course, na may aircon, kaya naman ko'y bata, no? So, 4,700 per month, no? So, mahal, no? Mahal. Mahal ang magmahal, sabi pa nga ng S. Rembo. No? Mahal ang magmahal. So, mauna mga ka-vibes, no? Para kanino ka bumabangon? So, I hope nga pangitai ang, or pangitaa ang motivation mga ka-vibes para mubangon sa matag-adlaw, no? Oo. Pangitaa ang hinungdan o rason para madasig ta sa atong pagpaningkamot sa matag-adlaw. Ana yud na. Mura yud na mga ka-vibes kay kinahanglan man yud tang mubangon kay wa man yud tay choice, no? Asip naman meron tayong choice, wala tayong choice, no? Wa yud tay choice. Kinahanglan yud tang mubangon, kinahanglan tang maningkamot, no? Lain sa kaayong magdawat ratang sweldo nga magsigirag higda, how I wish, no? Sana all. No? So kinahanglan yud tang mubangon, kinahanglan yud tang maningkamot, no? So ang importante lang diri mga ka-vibes is that doon na tayo ka kanang magpadasig nato sa atong pagbangon sa matag-adlaw. So mura na, no? Mura yun na importante because since kinahanglan medyo na itong mubangon, ang kinahanglan nato kanan alang diyong mudasig nato, muhatag nato o gana. Gana ba? Gana-gana, ramangod na. Kunya, kung nae magpadasig ni mo, hindi ganado ka pirmi. Ganado ba ka karon? Alam. Kung ganado ka, tara na. Kalain sa gana eh. Ganado ka dahi? Nakasa, are you in the mood? Uy, kay boba mo ka ng trabaho biya mga ka-vibes. Di ba yun na magbase sa mood? Di yung kakaingon nga, wako sa mood magtrabaho, sir. Di na absent lang ko, ipag-sure di ha. No? But I think the good thing right now is that they value mental health. Na nagitawag nga mental health nga leave, no? Oh, so, but mental health and gana are two different things. No, dahi man na, abi kay wakay gana, but pasabot na kay problema si imong mental health, dili man. Dahil mga adlaw, nga wala lang yung tay gana ba? Anong, laaya ani oy. Ano ba, no? Na yung mga adlaw ngayon, ana, na there are, you know, these days, nga ka nang makayang tanga, laaya ani oy, may gana, wala lang may ilihok oy, lamay kayong magligid-ligid na pirmi. Ano ba, no? Na yung mga ingon ana jud nga mga panahon nga wa jud tay gana mga ka-vibes. But it doesn't mean that you have, you know, mental health issues, no? You are just tired. Ang solusyon sa mga kapoy ipahuway. Pero kung kadaadlaw kang kapoy, di na siya kapoy, tapula na kaana. Laay basta ting bits. O di man ta ting bits karon. O ting bits na sad. Ara jud usapod na, no? Basta way kwarta mga ka-vibes, laay kaayo. Pirmi kang maa sa mood, no? Wala ka sa mood to do anything and everything. Lami kayong magsigiragligid, no? Ay, nako. Okay na mga ka-vibes. Pero ang importante man good mga ka-vibes, kanang atong pagkatingbits, ato ng himoong motivation. Para, kanang kuan, para mupaldo tapuhon. Hmm. Sige, magtingbits din. Sige, rambubog hinuktok po doon. Saan nyo pagkakwartana? Be. Be, tubaga ko ninyo. Ikaw ko no, be, ting bits na ganit ka, maghinuktok pa yun ka, di pa yun ka mo trabaho, asa man ka magngitang kwarta na, na legal. Ha? Di ba? Kasi pagtuunin mo, muulan, ragkalit ang kwarta. O, sakto na ko no ko, CCF housing. O, sakto na ko, Ma'am Almira Henares no, di na ko masagog mo anak ko. Anyway, ari na sa atong topic, anong buntaga mga ka-vibes, tubaga ko ninyo be. O, pwede mong mo-text na ko ha, sa mga ka-vibes na to diha. 0995-472-0802. Akong balikon, 0995-472-0802. Ha, itong official nga text line. Tiksi ko ninyo. Wadyo ko'y ka-text diri ba? Tiksi ko ninyo kay mo reply ko. Oh, promise. Mga na ko, who you? Ito, 0995-472-0802. Muna itong official text line mga ka-vibe. So, tiksin ako ninyo now na para ako nang mabasa inyong tubag sa atong pangutana nga. Suspension sa klase ang ibang ikalipay o ikagool. Oh, kanaha kay suspended man sa lang klase karon,
Unya na yung mga eskwelahan nga, isuspenso na lang man yun ning Webis, isuspenso na lang po ning Birnes. Buslan man, lahoso na lang nato ni. Just like our university, no? University of San Jose Recoletos, I think gi-postpone na po, no? Or not cancel. When you say man good cancel, mga ka-vibes, wala gi-klase, no? Pero ang gi-cancela lang ang face-to-face classes. Atong klarohon, ha? Kanselado ang face-to-face classes. Pero nagihapoy asynchronous mode of classes. Which is just like walay class. Namura nagihapog walay class. Oh, good morning DJ Kimiat. Oh, good morning ni Modiha. Kitsa man ni siya. Oy, basta good morning. Chacha na, text siya na ako. Good morning siya ni Mo. Ni-reply na ako, ha. Okay. Again, going back. Wala gikan sila ang klase, no? Suspended ang klase, gi-transition ta siya into asynchronous mode of learning. Which is mura ra pug walay klase, kay di man ta mulakaw sa itong mga panimalay. Ang asynchronous, pwede na siyang online asynchronous, pwede po na siyang asynchronous nga asynchronous like muhatag og module or ipabuhat. No, like me, magsabot namin sa akong klase karon, naman supposed to be na ako'y klase 1:30 to 3, no, sa hapon. Radio and TV advertising. Shoutout sa ako mga estudyante diha, no? Nilang Jamie, nilang Ezel, o nilang Jason. Boys at Tabak, no? Si Ryan, si Dyer og si Bryle. O, shoutout ninyo. Magsabot kami kung unsaon na mo niya mong klase unya. Diba? So, nagihapoy makatunan. Pero again, no? Lahi naman good ang learning if mo atujud ka physically sa school. Now, the question is, again, akong balikon, ang pag-suspend sa klase or pag-transition, no? Kanang walay face-to-face classes. Pag-suspend sa face-to-face classes, ang ibang ikalipay or ikagool. Tumag na dayo now. Matod pa ni Ma'am Almira, maog yun. Friday na og ma-online class ra mong mga bata. Diba? Ipa. Online class ra. Because again, mga ka-vibes, wala tagiingon nga gi-suspend so ang klase. Gi-transition siya to online. In short, walay face-to-face classes. Shout out sa akong kauban diri, Team Tapasero Boys. Asa mo dapit, Brad? Team Tapasero Boys. Tingin mo magtapas sa danaw mo, taga-danaw mo, no? Tinapanan. Gimingaw lagi ko ano, no? Tinapanan sa danaw. Yan, no? Una kong mga gikamingawan nga kaunon di asa may amihan ng bayan sa Sugbo, no? Kaning Masi sa Liloan. Tinapanan sa danaw. Oh, sa paman. Pansit Kamton sa Carmen. Kanadiyan sa Pansit Kamton sa Carmen. Wala. Same brad, I sing. Tinapanan sa Danau. O kanang kuan. So po ito ilain yan eh. Pintos sa Bogo. Yan. Samgyupsal sa Medellin. Ay, speaking of Samgyupsal, namin na kanan nga Samgyupsal sa Bogo. Nga lami. O katong dito may pag... pagbagyong Odette, no, nagpanorte man me kay di ba? Syempre sa ang norte wala kayo na damage ato. So nang tumig norte. Anyway, chismis pa mo. Nabitaw ko ninyo ako ang pinaka-chismoso nga DJ. So mauna, sige, tubag na dahil mo mga ka-vibes. To guys, hindi naman katubagoy. Ang iba ninyong ikalipay ang pag-cancelar sa face-to-face classes. Yes or no? Ikalipay or ikagool? O 0995-472-0802. Akong pagabalikon, 0995-472-0802. Tumag na dayo, now na. Para kuan, para tawagan ni kanang mabasahan ako inyong mga comments. Shoutout sa mga taga-Siomay sa Tisa. Hello, good morning. Labi na ni Ate Merns. Mas ginuo ko. Mojud na akong, paborito. Suki, yun na ako na si Ate Merns. Ate Merns, siya ba yan sa Tisa? Mayong buntag nyo muli, Ate Merns. Oh, hinaot Ate Merns nga kuan, ha? Mayor Siomay, be steaming hot. Oh, yan na pa yun na yung mga lahing baligya diha, no? Aside sa Siomay sa Tisa, na anay ka tong, dynamite. Oh, yan na apod na yung crab? Sana siya? Crab meat? Oh, tapos napa na yung mga stuffed egg. Gutom na noon, Midir. Para pa yung mga pamahaw ra ba? Oh, good morning, Timmerns. Amping anhiya kanunay. Okay, na yung text dire. Ang sabi niya ay,
Taga Mabinay, dahil sila mga taga Mabinay, Negros Oriental. Salamat kayo, Team Tapasero Boys. O, maying morning. O, sa mga estudyante karon nga walay klase, unsa may inyong gibate, nalipay mo o nag-uol mo nga walay klase. Ayun, uban mo yun sila, mag-uol sila kung walay klase. Kaya syempre, di ba, walay balon. Yan eh, naiskutan lagi na ako na katong estudyante nga ka ng kuan. Niyantog naka-uniform bisag walay ko. Naka-uniform bisag walay klase para lang na ibalo. Bad kayo mo. Oy, sige na lang, makarelate man sad ko mga kabayans. Kanang mga mag-uni mo atong eskwelahan mag-uniform bisag walay klase, arang-arang na lang na kaysa mo ingon nga na i-project nga tig 1-5 bisag walay project. Diyan nagsugod ang ghost project. Nakatry na ka na, day. Oh, ako nakatry na ko ana. Pero ay dili ang ana day, dili day ghost project. Oh. Ghost tuition. Mas worse. Ghost tuition. Shoutout ni Larry Osa de la Peña. Good morning ni Mudiha. Og ni Glenn Arredidon. Watching from Nangka Consolacion. Uy, mga taga Consolacion. Kita-kit sa dihan October 31. Sure na October 31 ako, Consolacion. Consolacion October 31. Ako dihan, no? SM. Lap. 31 lagi, October 31. Kunti pa natong chat-chat gabi niya. Na ako diha sa SM Consolacion, October 31. Kung sa mga diha, na maglagra. Di ba daw ay na-event diha mga ka-vibes, no? So kita kits ta. Speaking of which, no, gain na sa tanga drive ko, paingon diri sa station, diri dapit sa may kolon, na initapad na ako nga motor. Ikulbaan ko, abin ako riding in tandem. Bitaw, ikulbaan ko. Itapad na akong motor niya ni Ana, DJ Kimyat. O anak ko nga, oy, what's up, Brad? Hello ni mo, Brad. Akong kinsa man ka nga, itapad na ako gaina. Kung ikaw to, hello ni mo. Salamat kay kulbaan ko ni mo, Ginoo ko. Pero nasigurado na ako nga dili sila riding ang tandem. Kaya iyang back ride, iyang mang uyab. Lain sa kayo riding ang tandem ko sila, no? So, hello ni mo. Salamat, no? Salamat nga. Ako malipay na ko nga na ay makailan ako. Kay ako for now no kinibitong mga bagong tubo karon 100% sure ko mga ka-vibes ko wa na gyud ni sila kailan ako. No? Wa na gyud ni sila kailan ako. Labi na kining mga bagong tubo karon except siguro sa mga uban nga maybe kanang bata pa gyud or dili ba na influensyahan sa ilang mga ginikanan no wa na sila kailan ako. No kay ha unsa man wa kailan ako? Okay ra ha? Di ba? Ako, and it's for okay for me, no? Siyempre, bago namang henerasyon karon, dili na kahilig o gradyo. But, you know, ako, I'm a very ordinary individual, mga ka-vibes. Sama sa unggiingon sa inyo, ha? Makita na ko ninyo sa Carbon Public Market kada Domingo, mangumpra. Magbit-bit o duha ka sa kubag, na isulod nga sibuyas dahunan, kalabasa, pizza, lamas. Unara ko din sa Carbon, every Sunday morning usually may mangumpra. Basta wala na yung mga lagot mo, wala na yung mga lamas. Naara ko din sa Carbon Public Market, no? O dili man gani, makita na ko ninyo sa kulon, gabaklay-baklay, o labi na ka ng nangita kog matimo, no? Gikan din sa USJR. Kaya mo mga sakutig ka na yung mga manukan diyan nga barato, ba? Hindi ko ganahan mo, niya to na kong kantin, ang serves sudan, tig 50, ang rice, tig 20. Saka na, busog lagi ta, pas mo po itong bulusa. Ha? Mga unta? Para ba ko'y kaon? Diba? So, ako, ang buhaton ako, basta taas pa kong vacant, naugyo ko sa Colon Street, no? Dito ko sa Colon, ngita kong kuan dito. Kanang mga budget na itong mga 60 with soup drinks na. Karoon ta mo ato? O biyaan ta na diri? Pagno na lang ta natin. So, makikantog ko nun nga nagtrabaho ta. So, pagno ta rin. So, mo diha. Bitaw oi sa mauna. All right. Anyway, mga ka-vibes, it is now exactly 9:56 alas 7:56 itong oras mas pasa oi. Okay, sige. So going back sa atong gisgutan mga ka-vibes, para sa ako ano, there are two facets in this question, no. Kung angay bang ikalipay o ikagol ang pagsuspenso sa klase. Kay mo nga no. Na yung mga nalipay, ang mga nalipay is katong mga hasulan nga mo atong eskwelahan or nahadlok, for example, na yung mga recitation, nai-exam. Malipay ba mo if ka nang masuspend ang face-to-face classes tungod kay nai-exam o niya, ay, walay klase, dili mag-exam. Malipay mo, ana. Ako para sa ako, amor, dili ko malipay. Ako lang, ha, dili ko malipay. Labi na if, siguro ang malipay, katong wa nagtuon. Pero if nagtuon ka o niya masuspend ang face-to-face classes o masuspend ang examination, sa mga estudyante diha, you're just prolonging your agony. Diba?
Kasi pag to niyo, di na yun mo mag-exam. Mag-exam ang gihapon mo, yun ang gidugay-dugay yung samot. No? So para sa ako ah, labi na if naka-prepare ka, nakatuon ka, di ko ganahan yung isuspend ang klase. No? Especially karon nga, fourth year na ako. As a student ha, as a student, no? As a student, di ko ganahan kay mahal kay ang tuition. 41 mil ang semester, o niya mag-abs, o niya ulay klase. Di ba? Pero may tagway klase o niya sa kuan seminar attorney sa Ungkad. Pickleball me. Diba? But nonetheless mga ka-vibes, kuan, kanang ang importante yun mga ka-vibes is that kuan kining natay makatunan. No, murag yun na, no? I hope no ang kining pag-shift bitaw sa asynchronous classes and it's really a must. Kasabot man sa ta sa rason, no? Nganong kuan nganong kuan nganong gisuspenso ang face-to-face classes, no? Again, our air quality index is worsening. Air quality index sa diri sa Cebu, ambot dili na jud luwas mo ginhawa. So mandi na lang ta mo ginhawaan eh. Likay na lang ta ginhawa. Wala mi ti mahimo ani no. Oh, latest nga air quality index gikan sa EMB, Central Visayas. Ang EMB Central Visayas nagaingon nga 38 minutes ago, oh, very unhealthy gihapon ang Cebu. Kinaunsa naman yung tawo ni Boy. Oh, very unhealthy ang Cebu City. 156 ang AQI. Nagihapon sa very unhealthy. Unsaon man na. Di na lang tamo ginhawa. Pero di ba, oh, ping-out na tanan itong ilong mga ka-vibes. Kabantay mo, oh, mura na po kung robot o tingog ron. So, kasusabot ta sa rason yan nung isuspenso ang klase. But you know, I hope that these universities and schools, no, will you know, do or make extra effort, no, to ensure that the students are doing their paces unsa man gani na ilang gipabuhat or kining tarong nga asynchronous classes. Di parehas tong igsuon sa akong wife gaina nag online class natulog. Gahigdak yan ang cellphone sa kilid doon natulog. Dapat na on-cam yun na. Oy, kung ako yung mag-online class, on-cam tanan. Tapos dapat ang naong makita yun sa kamera. Nabi yung mga teknika ron nga kuan ka ng picture nga murag naglingkod niya, nag-headset, iana, ikuan. Tapos mo i-picture sa Zoom. No, mo i-photo niya, nag-off-cam da ito. Wala, maro-umaro. No. Naing na nga style, no? Oo. Nag-ana ko na siya, namina siya sa Zoom, nag-ana. Pero picture na ito, may iyang profile pic. Di mo na siya ga-on-cam, bisag wala, no? Maro. Madadaya. Maro yun yung mga Pinoy, ay, mangita yung pamaagi para makapanikas. Hindi na mga sinsudris Pilipinas. Anyway, atong oras, alas 10 impunto naman dyan mga ka-vibes. Patighog na ko ha, tabianan ako. Ay, sorry kayo. Ako pa ganin na isa. Parisan pa tanin nyo din eh. Liglog-log na kayo. Ito ay alas 10 impunto na. Salamat sa pag-uban mga ka-vibes. Salamat. And syempre, huwag mo na po tamang uban. Huwag mga adlawa. Susamang oras gihapon. Alas 9 to alas 11. O, 30 minutes nga adlib. 1 or 30 minutes nga music. Charong, magmahay pag yun mo ana mga ka-vibes. Okay, sound trip na ta all the way 11 o'clock. Starting off with this song para sa tanang nagmamahalan, para sa lahat ng nagmamahalan gaya ng bigas, gasolina, hindi pa silang lahat nagmamahalan at kayo na lang hindi pa. S. Remboraka. Top 1 siya mga ka-vibes ha, sa itong favorite music rundown this week. Mahal, magmahal. Lang sa 93.1 FM RCU ka-vibes. Mauna niya.

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Oras mga ka-vibes, alas 17 na. Ganyan na itong mga nagunang balita araw mga takna. Alang sa atong FMR News Break. Atong sayran ng dagan sa panahon mga ka-vibes, karong adlaw. Ikan mismo sa buhatan sa Pag-asa, Mactan, DOST. Atong mahinabi si Sir Joshua Sabio. Sir Joshua, good morning.
2: Maayong buntag, Sir Arnie. Huwag sa atong mga tagapakinig. Mauni ang pinakalatest weather update karong adlaw, Webes, October 15, 2026. Yun ang atong pag-monitor sa tropical depression nga anaa sa gawas sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Ini na akong pahimutang sa kalayuan nga 2,040 kilometers sa Bulacan ng extreme northern Luzon. Apan wala kining direktang epekto sa atong nasud, samtang ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ mao ang nagunang sistema sa panahon nga nakaapekto sa tibuok Visayas. Sa atong weather karong adlaw, ang tibuok Visayas ay posibleng makasinati o umong kalangitan uban sa panagsamapag-ulan ng thunderstorm tungod sa ITCZ. Busa posibleng gihapon ang kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa kasarangan ang tod sa usahay kusog nga pag-ulan. Ilabi na sa panahon sa kusog nga thunderstorms. Busa padayon kitang mag-amping o magpabiling updated sa kahimtang sa panahon. Dinhi sa Cebu ang dagat muhanas inag 1:32 PM o mataob nasad inag 6:16 PM. Para sa karong adlaw ang temperatura dinhi sa tibuok probinsya sa Cebu anaa sa 26 hangtod sa 32 degrees Celsius. Dinhi sa Metro Cebu ang haring adlaw misilang ganina ang 5:33 AM sa ug mosaop unyang 5:27 PM ang Philippine Standard Time October 15 10:09 AM. Ug kana ang pinakabagong weather update karong oras sa gikan dinhi sa pamuhatan sa Pag-asa Mactan. Kini si Joshua Sabio, daghang salamat ug maayong buntag sa tanan.
1: Daghang salamat Sir Joshua Sabio, gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST. Mga kanina naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna mga ka-vibes alang sa itong FMR News Break. At ang inyong mga ka-vibes, ang lain pang FMR News Break kanyang alas 11 sa udto. Kini si DJ Kimiat ng Alagad aron maghatod sa nagunang balita gikan sa 93.1 FMR Favorite Music Radio Cebu. Maayong buntag mga ka-vibes.
0: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maanan ni?

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: FM Radio Favorite Music Radio FM Radio
1: 93.1 Maana ni
2: Kabay!
3: Kabay!
4: Maunang wala patay uyab kay nahutda na ta. Ang uban gaduha-duha man. Mauna ni

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Oras na ito mga ka-vibes, alas 11:06 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
1: Hello mga ka-vibes, wala na dyan line lami on DJ's Bracket.
3: What's up mga ka-vibes, kini si DJ Kinyat.
4: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neda.
3: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
5: O kini ang inyong arangka.

Kapan yung ubos ng alagad sa kahanginan? Wala gilaing lami, oy! Solo ko na solo na ko. Kaya na-overhang ang duha. Si Jasper o si James na... si M. James, no? Na-overhang. DJ's Bracket Life on the Mix, live on the microphone. Shout out sa mga kasama ko, FCCW, STF Riders, Group Das Marinas Cavite from Wilmer, 2IC Riders, alright. Mayong odon ninyong tanahan, may pagpanutong, may pagandam sa panutong mga kabahan.

magmata. Og sayo wala para ba ko. Talong ago mo na diha ha. Oh, more power FMR Cebu ka vibes. Dagan kay salamat ka vibes sa DJ Chan si Mahinay. Para kay Duran Mark Nino. Sana sa mo tendera DJ Sprocket nga nagsigi og TikTok from Paho, Lapu City.

siguro. Okay, shout out, my God to. Hello to Shin, shout out Shin. Oo, my God to ni mo Shin. And hello ni Ma'am Susana, ni Romel Garzon from South Korea. Ano nga sa'yo? Hello to Miss Lover, hello to John. Shout out ko ni Tatay Juan Arobo nga naminaw sa imong sonata. Oy! Oh, Tatay Juan. May ikot ko ni mo niya, ha? Uniya, tataw, kwanati ka, patukaran ti kao ka ng Totoy Bibo. Uniya, tataw, ha? Kobe de la Cruz from Bulacaw, Talisay, may ikot ko! Sige, padayon na ito mga naglago.

stato Marco Vibes, alla sua 43 sta. Hai voto Edgardo Diama, hai voto Dong Mitz. Passato stato Bedro Bao Junior. Ram Tungunan, Ormok City Leyte. Hai voto DJ Mac Jones Bre. Sampak Jod ang volume sa kong radio. Gapaka-paka galago mo ka na. Pone yung ganahan. Shoutout po ni Ma'am Lorna Albio sa Upper Drop Drop sa Argao. May motor mo diya. Ay pagpaminaw ni mo Ma'am Lorna Albio.

ang signal. Orang siya, mo na dia. Tawag tang dia, signal dia. Sumpay! Shoutout sa Team Kapasero sa Dahili, Mabinay ni Gross Oriental. Gika ni Jemuel Yuma Aristo. O Tony Papa. Alright! Bye, Tony.

pagsayaw sayaw po nila ni Kevin ni Ala. Og si Manny English. Og ni Binsyong nagkaon o nagtutoy og swaki. Ha? Asa man mo nagkuan? Sige mo paibog yan, ha? Dito sa sitio Cambilo, Guba, Cebu City. Naday ko diyan, naiswaki diyan, Guba diyan. Ah, naik-naik ko diyan, naiswaki. Hatagi ko diyan. Ate Nancy Gutierrez Libarios. Shout out og sa tanan mga taga Barangay San Jose. Puro kamote! Og syempre may pagpaminaw ni John John Misia. So maamano John John. Masok od to ni Modera. O naglagobo na pod kuno ang iyahang unit o kuyog si Marjon Lagaylay. Si John Michael Kuna. Grabe latos bunal. Nakakulo na sa mga merkado sa Mandaway. Naglukat na pod og permit. O mo na diya ha. Sige lang mapalit og permit ha. Huwag ka katilaw anak ninyo hanggi. Manok. Katilaw ka ninyo manok ha.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimiat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada.

Sa tayo kadoang oras, kadoang hugna sa itong programa ka Vibe Sad Sad Sound to. Ako Osmon ha, adlaw karon nga Huwebes. Hit sa 15 sa buwan sa Oktobre, to Diyos Mail 26. Happy happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Happy happy birthday. O siyempre, kamo na minaw lang yapo sa programa ka Vibe Sad Sad Sound to. With yours truly, DJ Sprocket, live on the mix and live on the microphone. Ayong pagpaminaw, naglanog-lanog tadiya sa may motor pole sa munisipyo sa Dalaget. O Ilamba, Ilambos, Ilambuyong. Ayong pagpaminaw dito na diya. Shout out ni Allen Caruana. Ayong

God bless your beautiful radio station. And from Ayu, Chiridara, and Biligtokan family from Tayod, Lilua. Oh, maayo nga pagpaminaw ninyo tanan diyan mga ka-vibes. O, oh, sama nga kwan family ka ng foreigner. Oh, Ayo, Chiridara, and Biligtokan. Uy! Oh, foreigner, ne? Foreigner.

Alas 12.37 na sa kautuhon. Maayong odto ni Jinjin Alsola. Maayong odto ni Maria, ha? Lamia sa tukaroy makasayaw, syempre. Oo, maayong pagpaminaw pagtanong ni mo sa live. Gika sa Nugas Alcoy. And pa-shoutout.

0: Kaya shout out ni Jenny Bolano na ari naminaw ang pinalangga nga kapikas ni Junior Tayo. Hoy! Mao ba? Tia Jenny, ikaw na Tia Jenny. Shout out ni DJ Cleo Ford. Lamias DJ, oy.
1: Lamias.
0: Oy, kamo ba? Maliit na bagay ba? Alas 12:38 na.

or 71 days. Pasko na! O, 71 na lang kaadlaw ha mga ka-vibes. Sa dili pa magpasko, no? So, advance Merry Christmas mga ka-vibes!

0: programang request na 31 DJ Rico Mambo. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ Sprocket Gonato aka Nyor. I'm certified Lami On. Pagpadayon lagi mo sa pagpaminaw, hindi nilang sino paborito nga station sa radio. Sa dial sa inyong mga radio, 93.1 FMR, Favorite Music Radio, Cebu ka-vibes. Mauna ni! Adto na ko mga ka-vibes sa amping-amping mong tanan, kay o love-love ko ka mong tanan. So kitakit sa diya, diya ay karon. O karong hapon para sa halad inasal diya sa may halad inasal festival sa may Talisay. Alright, adto na ko mga ka-vibes sa amping-amping tanan, love-love ko ka mong tanan.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
0: Oras na ito mga ka-vibes, alauna on top na sa kahaponon.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
4: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
3: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: Goodbye. Adlaw garon nga Huwebes, Oktubre 15 tuig 2026 ug ani ana ang afternoon FMR News Break. DepEd ug DILG magtambayayong sa pagsigurar sa kaluwasan sa mga eskwelahan. Nagigalayon ang Department of Education o DepEd o Department of the Interior and Local Government o DILG alang sa pag-deploy sa mga barangay tanod aron na mutabang sa pagpalig-on sa seguridad sa mga eskwelahan sa tibuok nasod. Pinaagi sa gipirmahang kasabutan ni adtong Oktubre 14, magtinabangay ang mga eskwelahan o barangay sa pagtino kung asa gikinahanglan nga gikinahanglan ang mga tanod. Gipasabot sa DepEd nga dili mopuli ang mga barangay tanod sa mga opisyal sa eskwelahan o kapulisan kundili musuporta lamang sa pagpanalipod sa mga estudyante o kawani. Kabahin usab sa programa ang mga orientation o safety drill aron maandam ang mga estudyante sa posibleng emerhensiya. Ilabi na human sa nagkadaiyang insidente sa kapintasan sulod sa mga eskwelahan. At ang iyang laing FMR News Break karong alas 2:00 samtang magsugod na ang atong sound trip sa sa programang Request 931. Ni si Rico Mambo nang alagad aron maghatod sa mga nag-unang balita gikan sa 93.1 FMR Cebu. Maayong hapon. Kabay.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1. This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna ni.
2: Mauna ni.
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: 93.1. Mauna ni.
6: Hello mga kabimes! Wala na to'y line lami on DJ Sprocket!
7: What's up mga kabimes? Kini si DJ Kinyat!
8: Hello mga kabimes! Kini yung ubus nga alagad, langga neda!
7: Hello mga kabimes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
9: O kini ang inyong arangkada man, si kabimes

FM Radio Favorite Music Radio.

0: 93.1 FMR Cebu. The vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsinanggo nga angkol sa kahanginan. Ani-ana si Ka Vibes Rico Mambo.

oras mga kabayan sa Laona, 24 na sa kahaponon o kamuna minaw. Sa itong paborito radio sa Subo, Kabisayan o Mindanao, 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Mga kabayan, mauna ni. Tingnan mo yung sa iba. Okay. Sige na sa mga kabayan, sa kanuna minaw. Hello, maing hapon. Kumusta ang inyong hapon lang na hoy sa mga kabayan? Adlaw ganun nga hoy bis ang pizza tinsina. Yan ang tastunga-tunga sa magkanaang buwan mga kabay. Yan ang tunga sa buwan o kuan ba hapmon. Ano yan sa mga naminaw karon ilabi na sa itong mga kabay. Sige na sila mga tagsa-tagsa ka mga Pinoy anak. Maayong hapon sa itong mga kabay. Karon ngayon lingkod-lingkod. Maayong hapon sa mga nagtindog-tindog karon. Maayong hapon sa mga nag-goan. Kanaang nang lava. Mayong hapon sa mga nagkupos karon silang labhanan. Mayong hapon sa mga nagkusokoso pagkaroon. Mayong hapon sa mga nalit o kaon. Mayong panionto ining orasas kahapon. Ano yan, siyempre mga kabayans, welcome ang tanang sa atong programang Request ni 318 sa kanta sa Alauna sa kahaponon. Mga mag-uban-uban mga kabayans, hangtod dangari sa alas 4. Tambayayong ining atong programa Request 931 sa 93.1 FMR Cebu. At iya mga kabayabs, karong hapon na lahi na pong kakaagis gugma. Lahi na pong kakaagis ginabuhi ang atong hatagan o pagtagan. Paman sa dili pa mga kabayabs, agos di dili kumapo. O di anapon ang atong angkol sa kahanginan, Angkol Boy Pasok.

0: ang request 931 mga nagkadaiyang kaagi sa kinabuhi gugma atong hatagan og pagtagad. Arong hapon na mga kabibes, lahi naman po ni nga kaagis kinabuhi. Lahi naman po ni nga kaagis gugma. Aman sa dili pa manghinaot na puntas pag-usab nga manghinaot yun ta nga naamo karon sa maayo lang yun kaing kapiskays palag kalagsis pag-usab. Ang hinaot sa ta sa loanlaong hoybis, mahimong mas malambuon o malampuson alang kanatong tanan mga kabayan. Okay, Jerry Kimambo, Miss Iba, o di naman ay Miss Iba, DJ Pamela, welcome to the show.
1: Hello.
2: Hi.
1: Maayong hapon.
2: Kamusta?
1: Mga kabayan.
2: Hi,
1: DJ Pamela.
2: Hi, Miss Iba.
1: Ang cool boy, DJ Rico Mambo.
3: Kumusta man mo, Miss Iva o DJ Pamela? Ayong hapon ninyo, Uncle Boy.
1: Okay, kaayo, ma'am.
0: Kumusta man niyo, hangkuan? Adlaw nga, murag minyo init, pero gamayroon, Miss Iva.
1: Dito medyo, murag init yun.
4: Pero asahay, Miss Iva, muhapong kisdom, apan mabalik na sa gahaya.
1: Makalibog kayo ang panahon.
4: Mahoy na, sa akin ito, makaana ko sa kaagyo, no? Sa gyugay ka na ang dagans panahon kay maulagi na, naalagi ka na ang panultihon, Miss Eva, na ay mga sulti nila nga, murag nagdangarang ta sa kanabitang tumang kainit, o sa akin, makaana ta, unsa ka ni, no? Unsa ka ni, muha ka ni kainit, makaana ko ka, ma, di ba ka maunan ni? Ay na, di ba ka maunan ni ka na ang giingon nila nga, super El Nino, no? Si Bakoy lang, o niya, og mauwan po, makaana po ta nga, ah, magsahod tag, balde.
0: Oy, kanaan ra bang istorya ang balde-balde, murag nakuan ra ba na ron? Gawas nga pagya kay na social media, Miss Iba. Ang uban nagpanic buying na ra bagyo og balde. Okay, nagmahal gani katong mga drum nga drum bitaw nga kana ang plastic. May mga baligyanan kani bitaw mga plasticware bay tawag plasticware. Nga na maligyag drum. Sila, Miss Iba, ang ilang imbis sa Mill City rato ang baligya sa drum, karon gi Mill Noybe.
1: Tungod kay
0: ni kuan gyud murag kanang nag-panic buying lagi mga tawo sa kuan nga nagitawag og balde.
1: Pero ang cool boy sa kuan dito sa night market agbay chinko tanan.
0: Bay gagmay ba diha, Iba, murag kanang ako bitaw tong gitan-aw kanarang ang balde murag duha usar ka kabo ang suot. Mayroon balde ha ba? Limang kabayan, chinko tanan.
1: Baril na lang di ay, anong balde pa man?
0: Mauna karon ang kasagaran gi pamalit, baril. O niya, kanabitang baril nga, kanabitang balde, kakuang ka ng sudan na murag tanking of color puti nga naay ko. Ganin na siya, murag rihas-rihas, Miss Iba, sa mas kang randi. Kato, kuan, 2,000, 9,000, bay baligya nila ato. O niya muna, daghang kay namalit na karon lagi mga balde o mga drum kay maulagi ni ang uban na hadlok mag-itaon po kisa ba'y di mahadlok kung mingno na tang super El Nino, Miss Iba, o sa ako namalag taon. No, nga si Bako lang muabot yung panahon nga ingon ana nga grabe, super El Nino, grabe yung kainit. Unsaon na malang asa pamanta manginom si Bako. O niya, gani dito sa kanaang interview ni Claire Castro, Miss Iba. Nagpasundayag man to sila, di ay LGM siguro. Nagpasundayag sila nga ilag yung ipamatunan nga tuluan mag-inlag ko ng tao. Tuluan mo na mo kung saon. Tuluan mo na mo kung saon nga ang tubig mapilter ko no. Mga tubig ba? Mga tubig ba? Atong ipilter mga kabibes. Ano sila? O niya, nagkuhas lag balde. Miss Iba. O niya, ang balde, gibutangan lag tubig. Dayon, nagkuha po sila lapok. Ana, kanang yuta, ilag yung pamatunan. Paaga sa murag gripo nga kuan 10,000 yun noon toon. Ni kuan yun ka na ang makita ang gas video nga ang tubig nga katong lubog ay kay murag ka na ang gibutangan lagig tubig ka ng yuta. Inunta nga lubog nagig kay Miss Iba. Sus pag-aga sa gripo sus 15,000 awa ginoon.
1: Unya, mahal po kayo ng kuana.
0: Maunay pangutana o tagpila tong hose nga ilang gigamit. Usapon nga pangutana, unsa ba ka klaro, unsa ba ka kanaang pila ba ka porsinto nga dili ta masakit. Ano nga, tubig sa bahay. Ilang mo o kanaang mapilter, matinaw, largo, Miss Iba.
1: Mainom.
0: Mainom, largo, kay ilang manggiswayang ginom. Nagpakuan gin sila nga, ito gining parang yun ganahan sa tao. Ginom sa nato sa saging imnon aron makumbinsar ba makumbinsar ang mga tao ba nga mutuo, Miss Iba, bahin sa lang ipakita ba mauto ilang giinom sad ana sila clear ka ang pangutana ana ron inana god unsa magyud ka klaro, unsa magyud ka sure nga dili ka na sama nang magkabo lang ka diya sa gawas. Tubig uwan, as ka na mong kabuon, imong i-filter dito, Miss Eva. Kanya, unsa mong kaklaro, unsa mong kanaang kapila, kaporsinto, kahanga di ka ta masakit.
1: Oo, oh, okay, nga, diya sa kanal, sagul-sagul ba yag yun?
0: Sagul-sagul, unya, oh, bisan pa man, og murang na color na puti, Miss Eva, o kanang murang na limpyo na gin siya ba? Murang na gin siya kanang, wa na gin siya color nga brown. Ang pangutana na, wa ba yung kagaw nga nakalusot ka? Kanay angay pangtutukan ay ni nila og unsa gyud na kay aw kita tinuod magyud ako nakakita magikomis iba agikutaw ang balde ana kutaw butang nga gyuta pirti naging ito masa kana ang kuan kanang tumurag tubig baha na gyud ba nga nagcolor na brown ang tubig. Sus pagpaaga sa gripo tuod ay na kuan limpyo kay Miss Iba murag tubig yun nga kana ang gikan sa mineral. Oh nya inom din sila duha si kuan declare og atong usa. Mao na'y pangutana, o guwabay nakalusot yung kagaw po. Mao na siya'y angay pa nilang susiho. So muna, sige kay ato ni Nesgutan, kay karon naging nahog maginig na pagya, viral maginirong istoryahan ni magkuan yun kay lagi, nagsingabot ang kaniang El Nino mga kabay. Nahala, o niya karong hapon, gawas sa na Miss Iba, naaday tayo tigmo.
1: Yes,
0: na. Naaday tayo tigmo karong nagkantidad ni hapon o usa ka gatos ka pisos mga kabay sa atong tigmo karong hapon ha. Ang atong tigmo, dili ko tao, apan adunay ulo, o ikog, dili usab ko hayop, apan mahimo kong itambo. Unsa man, atubagan ninyo mga kabay, ang numero nga pwedeng i-text is 0995 472-0802. Okay, DJ, pamilya.
4: Okay. Sa ito mga kabayabs nga naminaw ka ron, tinaw na ito upon sa inyong analisar sa ito ang tigmoon niya. Siyempre, ito baga, i-text diri sa ito ang numero. Maoni ha, 100 ka pesos ang pahalipay sa tigmoon mga kabayabs kay Adlo Madero ko, Ibes. Kutaw, apan adunay ulo og ikog, dili usab ko hayop, apan mahimo kong itambog. Ah, kuyawa, Gordon, talang. Tubaga, i-text diri sa to ang numero kaysa dili pa mga kabimes. Tanaw na to sa bulang iyos ang inyuhang mga kapalaran.

0: mga gipang swerte sa kolor o sa gipang sol makita sa bulang US ni Miss Emma Selfie. Kinsa naman po? Kinsa naman po Miss Emma? Ang mga swerte gipang dimalas aning adlang oi bes.
1: Okay, maayong hapon, DJ Pamela. Usa ato ang mga sulit ng mga listeners. Ang ato ang horoscope karon ug ang zodiac sign nga atong napilian mao ang Sagittarius.
0: Sagittarius.
1: Nobyembre 22 hangtod Disyembre 21.
0: Uh-huh.
1: Mga Sagittarius, padayon sa pagtan-aw sa mas maayong

0: Mahimong daghan kag bag-ong idea. Pilia ang labing importante og sugdi kini sa hustong pamaagi.
1: Kanya!
0: Likayi ang pagbiya sa usa ka buluhaton nga wala pa mahumay. Swerte nga numero.
1: Swerte?
0: Tres?
1: Tres?
0: Dose?
1: Dose?
0: 21.
1: 21.
0: Swerte nga kolor? Asol.
1: Asol.
0: Unya, mga swerte nga mga inisyal, mao ang letter F.
1: Frido.
0: Letter J.
1: GR.
0: Letter U.
1: Uni.
0: Unya, alang sa mga general horoscope, para ni sa tanang zodiac sign. Mga zodiac sign nga swerte karong adlawa,
1: kanya?
0: Mao ang Aries.
1: Aries.
0: Gemini.
1: Gemini.
0: Leo og Libra.
1: Leo og Lia.
0: Ang mga angay mag-ampi nga mga zodiac sign, mao ang Taurus.
1: Taurus.
0: Cancer.
1: Cancer.
0: Scorpio og
1: Pisces.
0: Mauna kini ang akong nakita sa atuang bulang hiyos, DJ Pamela. Back to you.
1: Aha. Ay, mga ito mga kabibs, akong balikon sa makausa ang atong swerte, ang atong kapalaran na argina sa tong kakogi o pagsalig sa atong labaw nga makagagahong. Karo nga po na, mga itong nakita ni Miss Eva sa iyahang bulang hiyos.
2: Okay, onya, mao na to siya mga kabayo na nag-andes bulang hiyos na. Onya, di na ta magdangarang, di na lang pa. Karong hapunan, lahi na po ni nga kaagis kugmas, kinabuhi apan sa dili pa, nanawag si Dong Randy Bani. Hello, may hapon, Randy Ball! Ah, Randy na lagi si Randy ni. Musta makaran?
0: Hello!
2: Ah, binjak din ni. Binjak din ni Randy. Dong, pwede pahinayan ni mong... Oh, pahinayan sa mong radyo, kadi tamag doon mo.
3: Hindi ako radyo, hindi ka rin niya na.
2: Ah, wadi kay radyo niya.
3: Radyo, radyo dali.
2: Ah,
3: wala ko sa stigmo, hindi rin mo, hindi si Eva.
2: Oh, ang sa may answer mo, stigmo ron.
3: Wala ako, timba sa tabay. Timba sa tabay.
2: Ah, timba doon. Tambog man. Oh, pero sa...
3: Bakit yun, bukay sa ugamay.
0: Ay, sige ko.
3: Ano, yan yun, mayong hapon. Ya, sa akong mga friends, si Inday Pili. Yan, sa iba yan. May hapon, ayan. Kahit ba kay? Ni Algeman siya, o ni... Kahit, ni Kaya Romano, ya. Sa tayo na namina, ya, ma-request ko. Kahit, hindi ko mambo, di sirin mo, eh, kuiba, ganagwan. Promise me by
0: Big
3: Brothers.
0: Okay.
2: Oh, tanaw na to na rin. Tanaw na, promise me. Tingnan lang
3: si Binjak.
2: Oh, Binjak.
0: Bye. Alright,
2: salamat. Tugmang hapon. Alaw na, 38, Miss Eva. Binjak ito, kuha na to ron. Sindir na to ron hapon na. Dindir ko mambo. Okay, kisa to Miss Eva, nga to ang sender karon?
0: Nga to ang sender karon di Jericho Mambo, mo kining usa ka lalaki. 36 anyos, unya si Homer.
2: Homer?
0: Oo.
2: Homer, naon sa manis si Homer nga nakaunaon na
0: single pa siya, single pa siya pero kaduhan na ni Agi og live-in, live-in.
2: Sa ito pa murag ka na ang kuani siya, kaduhan na siya naka-live-in. Wa maagi og kasal Miss Eva, live-in
0: kanya,
2: lang. Okay, sige, unya na ni kuan di rin itubag sa tuantig mo ana siya nga maayong hapon ninyo DJ Rico Mambo mutag-an ko sa inyo hantig mo Ronel ni of Pahina Sentral. Ronel, ang sumay tag-an ninyo ang sumay imuhang tag-an sa tuantig mo mauning nga tuantig mo ha dili ko tao apan adunay ulo og ikog dili usab ko hayop apan mahimo kong itambog unsa man kumagala nga kumahims kay dunay 100 kapesos usa ka gatos ka pesos ang pahalipay sa maunga. Tignok pa na kumay. Kung sumay niyo ang analisar sa ato at tigmo karong hapon na, lansang ang tubag. Sayop ang lansang mas iba. Sayop ang lansang kabibes. DJ pa, sani, pasol na kanang naay ay taga. Sani,
0: pasol?
2: Kaya siya nga DJ, pasol. Pasol na nga naay taga. Naay taga ko no. Sayop ni hapon. Kaya hala, sige, tumagangin ninyo. 100 kapisos, pwedeng i-Gcash, pwedeng i-loan, mga kabibes.
0: Kaya nga.
2: Dili ko tao, aban, adunay ulo

0: dili usab ko hayop apan mahimo kong itambong. Pwedeng i-Gcash, pwedeng i-load mga ka-vibes sa ang pahalipay. Usa kagatos ka piso. Ay, syempre mga ka-vibes karong hapuna, ang kaagis kong makinabuhi mo to si Kuan Humer, 36 anyo. Nga na problema siya, Miss Ibang. Ano na problema mo siya nga naam si Daghang Kaibig?
1: Kaloy na, naayon na sa'y ikatulo.
0: Ah, murag na problema siya nga, murag daghana na akong kaipon. Paraanak siguro.
1: Oh, yun, Ana. Unya, kanisang iyahang kaipon karon kay 3 months pa lang sila nag-uban.
0: Ah, bago pa sila nagka-ila.
1: Single mom ni siya, di Jericho Mambo. Unya, lain-lain og amahan ang anak.
0: Nanhala. Sige, nga ano kang na problema kinin si Homer garon nga usa ka 36 anyos. Tagaasa gani si Homer, Miss Eva?
1: Wala siya nagbutang, DJ Rico Mambo.
0: Nanhala. Garong taon-taon mga kabahim sa tutagaan o pagtagad, ang kaagi sa gugman ining atong sender garon nga maong kinin si Homer nga na problema sa iyahang kadaghan siyang nakaipon. Kanaang tubag, ako, tag-an, DJ. Ah, saan eh? Tabanog.
1: Tabanog.
0: Oo, tabanog. Pwede mo sa itugpo. Oo, pwede mo. Sila, itugpo, itugpo ko, tabanog, itugpo. Kaya araw nga makalupad mo sa iba. Ano, bira-birahon na yun. Ano siya, ang ako tubag, tabanog. Sayok ang tabanog. Sayok ang tabanog, kabayos mo na ha. Ako balik ko ng atong numero sa mga naminaw karon sa mga naasila mga panimalay. 0995-472-0802. O baka ha mga kabayam, sa ngatong FB page is 93.1 FMR Cebu. At tumo nito, o baka ha, text mo sa to ang numero o tawag mo alang sa to ang tubag, alang sa inyohang tubag dahil sa tutig mo nga dili ko tao apan, adunay ulo og ikog, dili usab ko hayop apan, mahimo kong itambog o samang ko. Okay na kami sa mga
2: magkasigin ng mga radyo kaysa ito magbalik ang kaagi sa gugmang kinamunan ng atong sender nga si Homer ang playboy.
0: Okay, nanhala to baganin nyo diya tuntig mo ha. O sa kagatos ka pisos 100 pisos pwedeng iload i-Gcash basta unang maka-answer makatubag maoy makadawat sa pahalap. Bigyan ko mabo. Okay, nasa mga kumayans karun alauna 43 na Miss Eva balik na karun taon-taon alang sa kaagis gugmang kinabuhin ning atong sender nga si Homer mga kumayans. O sa ka 36 anyos din hilamang sa itong paboritong radio sa Subo, Kabisay, Anug, Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio, Cebu. Magka-vibes, maunan ni. Alauna, 43 na.

0: kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio

Mayong hapon, kabayab, so ganyan ang laing FMR News Break. Parking boy, napalgang wala na'y kinabuhi sa Tehero.

0: 93.1 FMR Cebu. Ka-vibe sa sound trip.
1: Oo na ni.
2: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.
1: 93.1. Maana ni.
3: Tambag nga makapagaan sa imong gibati.
4: Imong gibati.
3: Gikan sa inyong DJ nga simpatiko.
4: Simpatiko.
3: O romantiko.
4: Romantiko.
3: Plus, good vibes. Gikan sa inyong kwatsi nanggo nga angkol sa kahainan. Ani ada si Ka Vibes Rico Mambo.
2: Request 931.
5: Request 931.

At oras mga kabayan, sa las 2:14 na sa kahaponon. Ito paborito radio sa Subo. Kabisaya at Mindanao. 93.1 FMR, your favorite music radio sa Kabay sa Soundtrack. Alas mga kabayan, karoon may hapon sa pag-usam. Adlaw nga koan, o dito kayo sigut karoon nga ganaang pizza kids yung mga eros bulan. Kumusta man nga to ang mga koan. Kumusta man to mga balayranan din ha. Na, basta ginigabot sa tuwang sweldo mga kawibs. Kung maabot ang ganing sweldo, mao maganda yung una nang itong maabot tayo itong unahon. Mga balayranan sa Pizza Kids. Una na diyang kuryente. Mga tubig mga kawibs. Ari na po sa mga kaniang internet. Kaniya, kana mga utang-utang pag ginagmay sa utang. Pero muna, managiingon nga, ingon anak, maganda nga ito ang kinabuhi mga kawibs. Kana ang utang bayad ba? Importante, kamao ka magunahon na sa imuhang utang. Kamao ka magunahon na, kamao ka mag ganaabitong, kamao ka mo hinumdom sa imuhang iutangan mga kabayan. Lang kay, maayo lang ka po, pabitaw sa uban, ay mangutang sa imuhang tindahan, unia, ato mo palit speakers di ba? Basta paitaan, ano? Gusto kay ka mangutang din sa tindahan speakers, unia, inignan na kay kwarta, inigsweldo na ni mo, di pa ka makahunahon nagbayad sa imuhang utang, ato pagyo ka mo palit speakers tindahan. Sige. Sa di ba ta mag-iskot ini mga kabayabs adlaw nga kani ang hoybis garon doon natin tigmo usab o niya gawas pa diyan na mga kabayabs mga naminaw sa itong mga radio garon naminaw sa tuang mga kani ang stereo o kung sino yung paminaw na mo sino mga sakinan mga drivers garon naminaw live na dito sa itong FB page 93.1 FMR Cebu o niya sa mga naglantaw garon sa tuang live mga kabayabs on air ta sa itong mga radio 93.1 dial sa atong mga radio. Matong ako anha nga tuting mo karon nga naay kani ang pahalipay mga kabayabs nga kana ang usagatos ka pesos pwedeng i-load pwedeng i-gcash. Maoni nga tuting mo dili ko tao apan adunay ulo og ikog dili usab ko hayop apan mahimo kong itambog unsa man ko. Kasi ato ang tigmo karon. Mayong hapon ang tubag sa tigmo kay sige kika ni Almar sa ako ani Almar ha murag layo ra kay nimong tubag Almar. Ano siya, kasoy na ni Jerry Gumambo or timba or kabo? Sayop niya po ni. Sayop niya po ni yung tubag na nalaan. Nalisara, balik-balik ka. Ganyan sa pag-unaw niya. Ano siya nga ni Jerry Gumambo? Sinsiliw akong tubag kay ang coins na ay head and na ay tail din. Pwede i-lunod sa piso wifi. Pwede piso wifi. Sige, doon na ang karoon ha. Kaya sa pamanin niyo, pwede ka may kabayans. Mga DJ. Good noon mga DJ. Tuntun na asani? Tuntun na si Ja. DJ niya request ko og Wonderful Tonight og Love asani? Pwede ta tapa bye-bye lady. Bye-bye lady dai ko no. Sige tong tanawon karon ninyo magipangayong awit ha niya sa tubag ka vibes nga ganahan pa mo tubag mo analyzer mo tubag sa tuang tigmo. Kabalikon sa magkausa mga ka-vibes ang atong numero 0995 472-0802. Analisara, huna-hunaa 100 kapisos o sa kagatos kapisos ang pahalipay. Dili ko tao apan adunay ulo og ikog. Dili usab ko hayop apan mahimo kong itambog. Unsamang apan sa dili pa mga kabayabs, dili pa tamo baso sa naalain na po nga mga tubag uban pang mga answer din ha. Ang karong ito ang kuan, ang itong sender karong hapon na maukining usa ka lalaki nga si Homer, 36 anos. Na problema si Homer karon mga kabayabs kay unsa ni pagkaunsaan na tungod mangguro ni siya ang kalibin karon nga bago na saan kay kanaghan naman din siya nagkapagog kalibin. Nagkapagog ka na ang libin-libin ba? O kung sa pagkaunsaan mga kabayabs, huwag na nato sa pagkadkan sa kanginan ang kaagisgog makinabuhi. Ini nga itong sender mga kabayabs nga maukining usa ka lalaki nga 36 anos nga si Homer. Ani ang iyang istorya.

Maayong hapon mga ka-vibes. Maayong hapon mga DJ. Inday Iva Selfie, Uncle Boy, DJ Rico Mambo og DJ Pamela. Tago alang ko sa pangalan nga Homer, 36 anyos, single pa ko. Og kaduhan ako nakapag og kalibin. Og lain-laing babae mga ka-vibes. Pulos mi way anak sa duha na ko ka live-in. Mao nga sayon ra kaayo, sayon ra kaayo nga nagkabuwag. Karon mga kabayab sa mga DJ, na ako'y uyab nga single mother. Duha ang iyahang mga anak nga lain-lain og amahan. Kon guwapahay lang og porma mga kabayab sa mga DJ, dili siya mabintahaan. Nabuwagan ni siya sa mga lalaki nga nakabuntis niya kaniadto, dili tungod kay ni take advantage ra sa iyaha. Ang rason mga ka-vibes, grabe siya kamaldita. Spoiled kaayo sa iyahang ginikanan. Ilabi na sa iyang papa kay only daughter man siya mga ka-vibes, sa tulo nila ka man nagsuon. Siya ra ang babay. Naa siya sa tunga-tunga og wa ka agwanta ang duruha ka mga lalaki nga nakiglibin niya mga ka-vibes. Kaya grabe lagi siya kamaldita. Napay panahon nga mag-tantrum ni siya mga ka-vibes. Karon, ako siyang gisultihan na kung nagminaldita siya sa iyahang duha ka former nga live-in partner kaniyan to, dirin ako di siya makahimo kay buutan kaayo ko. Nagkabuwag mi sa kuang duha ka kanhi partner usab tungod kay nakakita sila og lain. Kay dili pa ko ready nga musitul down adto nga panahon na. Karon biri ready na ko mga ka-vibes. Nagkasabot mi nga magpuyo og 6 ka buwan. Og karon naa na mi sa 3rd month. Naa na mi sa 3 ka buwan mga ka-vibes. Manageable ra ang iyang pagkamaldita diri nako. Base sa akong obserbasyon mga ka-vibes. Ang problema kay wa sila kaoyon. Ang problema mga ka-vibes mao ang akong pamilya. Akong mga ginikanan kay wa sila kaoyon sa batasan. Sa ko ang kalibin partner karon kay matapobre ko no. Apan ang tinuod mga ka-vibes, dili man siya matapobre. Dili man matapobre nga ko ang partner. Naalang yun siya'y sariling mundo. O ganig yung iyahang pagkamaldita mga ka-vibes ang diferensya. Walang sila kasabot mga ka-vibes. Nanghagad na og minyo, nako ka ang ako ang live-in partner. Kaya di na siya makahuwat sa lain pang una tulo kabuwan mga ka-vibes. Kay pong paniya, ako na kuno ang lalaki nga iyang gipangita. Mga DJs, mga ka-vibes, maayo kaha nga ako siyang uyunan nga magpakasal mi. Basin ba, nagpugong lang ni siya sa iyang kamaldita karon. Unya, og kung magminyo na mi, makasal na mi, diha na manggawas ang tanan niyang kamaldita. Sakto na ba ang tulo ka buwan nga panag-ipon na mo mga ka-vibes? Tambagi ko ninyo, hatagi ko sino mga bulawanong panguna-una. Og manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Akin ang babe, Homer.
1: Oh, naman.
0: Kumusta naman ka?
1: Okay ra. Di ay ka na ang bago pa magkita, no? Bago pa magkita nagkaipon. Bago pa magkita kay lagi. Sa ito pa nag-uyab, murag paspas kay panahon ba?
0: Maulagi.
1: Nagsabot tayong tayong mag-ipon. So, sa unom kabuwan. Ang sa mani, kana ang atong unom kabuwan, ang sa mani, trial and error ba ni? Ang sa nagkasabot, sulit ang magbuwag sa unom kabuwan atong panag-ipon.
0: Ikaw na may nagmugna, Ana. Niuyon naman ko kung unsay gusto ni mo.
1: Ako son, ni ko ano po ko ni mo man. Kay, kana ang, kay bawa na ka, mura ba o kana ang, ni nahona po na ako kada ang paspas pong kaigot. Sige lang, pero mauna ato lang itry nga basin na mag-work dahil nga to ang panag-ipon.
0: Sige. Unya, di ba giingan na naman ka nga katong mga kanhing na akong hinigugma katong mga amahan sa ko ang anak ba? Oo, kay maulagi
1: ito, no? Nga naman di ito, di ba? Duha naman ni mong anak, unya.
0: Oo.
1: Nga naman sa mga pag-aunsaan na nagbuwag man mo sa ilahang amahan.
0: Kuain, ingon nila nga, maldita kuno ko, bati kuno kay kong batasan, unya, dili ko magigalubilo sa ilahang mga kaparyentihan, samot na og kanang na mga okasyon, dili kayo kumugawas. Ingon, ani raman gudgo klase nga pagkatao, Homer.
1: Mao ba?
0: Oo.
1: May day kang ikuan, may day kang presuhon, espirasyon sa iyo. Diba, kaya nga nung di mapugang makighalubilo nga aron po nung sa may naas mong unahon na di ay.
0: Sa puton, magud ko, Homer, kanang samot, kanang daghan kayo mga tao, kanang saraw sa akong pananaw ba?
1: Mm-hmm.
0: Murag, dali kayo sa puton. O niya, mauna dayon to, maglalis na dayon me.
1: Siguro, muraog ka na ang makita na ko ba, muraog. Spoiled siguro kay kano sa imong mga ginikanan. Sino ingon ana ba?
0: Okay, nasakto gyud ka kay ako pinagakay ko sa akong papa, Homer. Ako ra man gud ang nag-inusara nga babay.
1: Bitaw, usahay bitaw kana ang sa gitunga nimo.
0: Isa.
1: Usahay bitaw isa. Ang kani bitong pagbadako sa mga ginikanan, dako ka nang epekto sa mga anak.
0: Kani
1: bitong masubraan tas pagbangga. Ang anak murag way buot. Murag kuwang-kuwang ba? Mao na nga usahay. Di lang na ako, pero mao mo gudag kong nabantayan. Namo gumi mga silingan gud nga nasubraan po sa pagpangga ba sa okay naman ang magpangga kay anak man, pero og imo day pasubraan ang imong anak kini ka dako, murag maapektahan, murag kuwang-kuwang ba, murag way alamag sa kalibutan. Di ka mao mo halubilo, di ka mao mo sabay kay nasubraan man sa pagganaang spoiled. Pero bitaw,
0: kanang ako lahi man ko kanang ganahan ko nga ako ra ingon ay na ba unya. Basta mauna ako ang batasan, unya wa man to kaagwanta ang mga amahan sa ako ang mga anak. Nagbuwag mi.
1: Maupod, pero ganaang sulti antika ha, isa diri sa kuha. Di siguro kay kaingon anak ka maldita ay kay buutan magkaikuprobuyag. Ako gani, sulti ang talang ka.
0: Unsamin ka.
1: Kaduhan naman po ko na gibiyaan, kaduhan naman po ko na, kaduhan ako ba nakaagi og libin?
0: Bitaw, ngayon naman to, manapat ka?
1: Di, uy, ngayon ko taon, wagin na sa kong kinaiya, ingon anak ay. Ila akong gibiyaan, ila akong gibuwagan tungod kay di pa man ko ready atong panahon ha. Di pa ko andam ba nga murag kuwang pagyod ko sa ready. O niya, gawas pa, wapod may anak. Wa may maka, wagid may maka anak. Mauto siguro nga, dali ragay ko nilang gibiyaan. Mauto nga, nangita sa laglain.
0: Maubadi ay. Ay, sige, kay usap pa man takabuhan ka ron. O niya, 6 months man ang imuhang tagal, ato alang isuwayan.
1: Kanada, ato na itry kay basin di magka-okay ta. O basin di magkasinabo ta. O niya, magpakasal na yun ta. Ha, ay, isa?
0: Sige, Homer, ikay bahala.
1: Mga ka-vibes, mga DJ, ingon ani ang amo ang sabot. Ingon ani ang sabot na mo ni Isa nga inigabot sa unom kabuwan, o magkasinabot gud gani mi, magpakasal mi. Og karon nga nag-ipon may nahog pa og gani ang i-trial sa nabo ba? Trial and error mga kabayabs og pagkasinabot pa gyud mi. Og dito na ko nabantayan nga malditahon gyud ini si isa mga kabayabs. Og unya sa mo ang panag-ipon mga kabayabs ingon ani ang mga panghitabo. isa
0: kanang home. Saba apo dinyo diha sa gawas oy.
1: Kanang pasensya na gyud kay gagod, pasensya na gyud kay kayo sa amo taon nga kanang birthday biaron, birthday biaron sa ako ang ako ang paryente sa gawas ba?
0: Maugani. Ka
1: nga compounder ni dinhi.
0: Oh, pero nganong purti mang pagkasabaa unya dili pwede nga hinahinayan ninyo inyong mga baba. Napay kuan ay kung mga tawa mo grabe kay murag wa nay ugma.
1: Ingon ani gid na oi, ingon ani gid mi isa sa mga pamilya, ingon ani gid mi kana bitong magkatapok mi unya di magid mawa ang nang tagay-tagay karon ug mahubog na mao na manggawas ng mga katawa nga kuan kanang mura og basta gud kay bao nagugana gud kanang mga makainom na
0: unya ikaw ayo palabi og inom di ha kay basig dugay ka maka mataon niya. Kuan ba ya sayo imuhang trabaho.
1: Sige na, ako rin bahala. Ako rin bahala sa kagulingon. Mug, musaka na pag karong taon-taon isa.
0: Oh, kanong, na pa. Arir ako diri, di ko mugawas ha?
1: Maumanta akong toyo kay pong palagi unta nila. Tawag ignan ko sa kong mga pariente nga pagtuon ka sa ubos ba. Aron po nga makakita sila, makahalobilo kanila kay isip. Nag-ipon naman ta. Isip-ipin partner.
0: Kita naman na sila na ko. Eh, di ba? Niingon pa gani sila nga. Gwapa ko.
1: kana hinoon managingon ako nga ako gingnan sila ana nga kung gwapa highlights gutan gwapa gid ni gwapa gyud kagyod nga ako
0: unya
1: hinigugma
0: unya ngano nganong kinahanglan pa man nga mutan-aw sila nako unya magigatubang ko ana di ko nga na magplinastik.
1: ganahan lang gud sila, ganahan lang gud sila makighalubilo nimo, ganahan sila nga makigkuan ba makigistorya-istorya nimo kay syempre bago pa biya mo nagkaila. Ganahan sila ba magkaatubang gin mo klaro.
0: Di lang ko Homer, ari ra ko sa kwarto. Ikaw nila bahala diha basta ingna sad sila palihog hanga hinahinay sad ilahang mga katawa ba kay alingugmog kaayo.
1: Di ay. Mga kabayabs, mga DJ, bago gini ako nabantayan, ano yung nabantayan ako sa kuang partner? Kay kanabitong, di gin siya mag-apil-apil. Di gin siya mag-kighalubilo sa kuang mga pariente, sa kuang mga igsuon. Kay ganahan siya nga maglain lang gin siya dito. Magtapok-tapok ganimi mga kabayabs. Siya adoro gin siya permis taas. Magsigil lang siya cellphone dito sa taas. O mauni na istoryahan sa kuang pamilya karon mga kabayabs. Nakaingon sila nga, akong pamilya nakasulti nga ako kunong kalipin partner karon matapobre. Apan sa tinuod lang di ba kuno siya matapobre mga kabayabs? Di ba siya matapobre? Apan ang iyaha no? Ang iyaha mga kabayabs kay kinilagi ng pagkamaldita. Kanabang ganahan siya nga siya rapir mi usa. Di ka mao makighalubilo mga kabayabs. O kunya usa kay gayo ni ana. Mao ni mga panghitabo mga kabayabs.
0: Home, tulong naman yung takabuwan.
1: Bitaw, paspaso eh.
0: Dali na tayo ang diba, panahon.
1: Ano man to kabuwan na to sabot nga huwag maabotag unom kabuwan, magminyo ta, pagkasal ta.
0: Oo, ako home, kay ako ang obserbasyon ni mo. Okay ra kaayo ka, ikaw na ang lalaki nga ako ang gipangita. Siguro
1: di ay?
0: Oh, ikaw na akong ganahan makauban, tibuok na akong kinabuhi.
1: kanang sige pero mas maayo siguro nga ato lang itong tiwason ang unom kabuhan.
0: Kuay no me.
1: Isang?
0: Layo pa kaayo, layo na kaayo, di na ko kapaabot o unong pakabuan. Gusto na ko nga karon na dayon kay bisag tulo pa ta kabuan pero nakita man ako nga deserving jud ka sa ako ang gugma. ikaw na yun, mauna.
1: Sige lang, ako lang ning ingnon ako mga ginikan isa ha, nga plano na nimo nga magpakasal ta, o plano na nimo nga kita na yun ba, pero...
0: ikaw di ay, unsa pa di ay mo ang plano, di ka ganahan nga pakaslan ako?
1: Kanaang...
0: bisag tulo pa ta kabuwan?
1: Kana ang kuan manggod isa ang ako abakay nakabantay manggod kumura og ang imong kamaldita imurang gitaguan. Oh, di ba? Murag nakabantay ko nga.
0: Unsay gitaguan nga? Mao naman ni.
1: Murag imurang kuan ba? Manageable ra kay nimo imuhang pagkamaldita karon. Mura ba og kana ang mura ba og mura ba og pagkagawas at tinuod nimo ginaiya.
0: Ano man dai humay? Napa di kay nahibaw-an nga batasan nako.
1: Kuan manggod. Usahay manggod makita manggod nako sa mong naong nga mura ba og mura ba og kana ang napakay laing kamaldita sa kuan.
0: Unsa day ka mananag-an? Nganong mao man ay nakita nimo?
1: Pero ngakuha lang ba? Ngakuha lang. Ganahan ko nga magmabot man gani sa higayon nga magpakasal ta kanang makita na gyud ako kung unsa gyud ang atong mga kinaiya kay.
0: So imong pisabot humay nga nagduha-duha gyud ka kay basin og parihaon ti ka or mapariha ka sa ako ang mga kanhi nga gimadlitahan ako. Wala na may lain ani mauna gyud ni ako. Ingon ani ni jud ko unsa pa may gusto nimo kanang mo super saiyan ko mula i-color ang akong buhok?
1: Mao na ba dai ni?
0: Oo. Mao na gyud ni. Ingon ani na jud ko unsa yung mga nakita nimo sa sinugdanan pa lang sa atong panag-ipon? Mao na gyud na. Unsa pa may imong gihuwat di ay nga mo green ni akong buhok?
1: Nahalasigit.

mga ka-vibes, mga DJ. Mauding ako agarong ikabalakan. Muna nakahatag o kahasol ako karon. O sa kaha mga DJ no, angay na bagha mi nga magminyo. Sakto na bagha nga magminyo mi mga ka-vibes nga tulo pa mi kabuan nga nag-ipon. O tulo pa mi kabuan nga kanaang kuan, nagkaila. O sa kaya angay na kumbuhaton mga ka-vibes. Usamang kun sa ko agarong ikabalakan. Tungod lagi na ang akong pamilya nga wa magkaoyon sa yaha mga ka-vibes. Tungod kay di lagi ka mao makighalubilo. Ganahan ra siya bang adto permis kwarto. Og naa gani mo adto gani ang akong mga pamilya sa mua, siya adto ra sa kwarto maglain. Og nakaingon sila nga matapobre kun ning akong live-in partner karon. Unsa may angay na kong buhaton ini? Sakto na bang magpakasal ko mga ka-vibes? Usapon sa ko ang gikabalakan. Basin ining pagkasala mo, mugawas ang tinuod kinaiya ni niya. Usa kay angay na kumbuhaton mga ka-vibes. Tabagi daw ko ninyo mi. Hatagi daw ko ninyo.

0: Atawaras magkakabayag sa las 2:36 na sa kahaponon. Og kamo na minaw sa itong paboritong radio sa Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, 93.1 FMR. Your favorite music radio Sugbo. Kabayag. Again, sa mga kabayabs ka na minaw, karoon mo na itong istorya sa to ang sender Miss Eva.
1: Yes!
0: Itong taagi ni Homer nga na problemahan niya karoon. Murag kabahin rin ganyan niya ang kuan bitaw, iyang live-in partner karoon. Nga ganap bitaw nga usagin sa kanang iyong nabalakaan, guwapa magiguna Miss Eva. Guwapahay lang, mga DJ, guwapahay lang, guwapa gini, di gini palakan siya nga kung ka-live-in partner karoon. Arangan gigunog nagway Miss Eva, apan, walang mauyon ni sa iyang pamilya, wala mauyon ni siyang giniganan kay kana lagi ko nung murag na isariling mundo ba? Murag na ikagaling ng kalibutan. Mo na ilisod bang ko din ha? Tungod lagi ko no na at murag usas mga hinungdan ni Miss Eva tungod kay spoiled lagi ko no. Na kanang murag nasubraan sa pangga, nasubraan sa pagpangga sa ginikanan. Ang anak wa ma kanang expose sa gawas, wa ma murag mao man gani kasagaran kay ang anak ko nasubraan sa pangga Miss Eva, ang gusto sa ginikanan, anak lagi kas balay ha, anak lagi kas taas ha. So may gusto mo duaan, palitag gadget. Anak lagi din sa taas, ayaw pakighalubilo sa mga tao sa gawas. Hindi kadako sa anak Miss Eva, mura na nagkana nik makabuhi na mura magidlas mo ug sa kuan na sa hayo pa na mura ganang idlas nga langgam ba nga kung makakitag tawo mura og ganang kuan mura kukok dag lupad ko ay na ngunan na mo na bitaw nga usahay o pamatay ko ano pero mao bitaw na og natay baka anak ta panilitan puhon nana natay mga kuan natay anak mga kabayo ayo siguro ato tundluan nga sige dong duwa mo sa kuan duwa mo sa mga kaoban
1: nga sa gawas inay na
0: duwa mo aron ba nga makat-on siya sa paghalubilo Miss Eva. Makat-on siya sa kanabitaw ang kalibutan sa gawas kay
1: sakto
0: ini kadako manggod nimo di manggod ka mao lagi na di manggod ta kanang pirmi lang naas balay kanang mga ginikan sa hay bitaw kay lagi pagpangga ba ayaw pagduwa ayaw pagantos gawas kay mapandol ka masamad ka ano masamad mapandol
1: fine overprotective
0: nasubraan ba unya wa sila kay ba Miss Eva nga ganap bitaw nga kanang ma di man na masama di man na malikayan sa kaduwa mao mo na silbi murag pundasyon sa pagpadako nimo sa imong anak nga imong murag imong gitudluan ba nga dili tanan ha ay nagabot sa abot sa labinag mahamtong naka dili
1: tanan puro kalipay
0: dili tanan kanang sayon kaayo dili tanan sayon kay kinabuhi
1: dapat kay, mo agig kalisod
0: agig gud mao bitaw na nga mo sa una gana ang bata baka magkamang gyud kadani ka largo lakaw murag tanan ang kinabuhi ba proseso
1: challenge ka ba
0: proseso ba nga una pagkatawon nimo di pa kakakita kaayo ayon buka na imong panan-aw dai mo smile na ka anam-anam ang kinabuhi di kay ang kuan lagi ka kuan rohay lang film ni dili mura og naikalisod gani na adayo ginagmo sa pare mo sa iba nga makakita kasi mong anak nga magkalisod ayaw sa largong tabang dayon bisan na kay katabang na kay pwede nga ayaw sa kana ang panidas ba murag imo
1: kung makaya pa niya
0: imo sang sukdon unsa ba kanang kamao aron ma kuan daw ang teknik daw ana mis iba aron nga ma sayang kaugalingon mismo siya makapangita og pamaagi unsa ba aron nga kay ang panahon lagi di lagi permanente nga may lag na aka pirme ginikanan panahon nga mawa kasi ba ko magkalisod ay mong anak nagsalig ra pero sa may una lagi may hinuktok ay mong anak kay hindi naman siya kumaong mangitag pamaagi nga iyaha kay naanad man siya nga kadalisod niya naadis mama kadalisod naadis papa nagkakuha na panahon nga wana sila na lang mga anak na lang nimo awa na hinuktok so wala siya kalibutan kay murag sa gianad nimo ba sa sinayon nga pamaagi sa iba. Again, mao ni karon ang kaagi sa iyang asawa dili daik mata pobre. Ingon ato murag usa lagi ni usa ni pag pagpadako gyud sa ginikanan. Nga kana ang karon iyang asawa mag di ka mao makighalubilo. Murahan lang magsigilag pungko duso murag kana. Og naagan ni mga tao sa gawas, di kayo gamaw managad siguro. May lusod magod anak.
1: Kanang murag ko ay murag garbosa.
0: Mahog yung garbosa nga naman. Bisan pa man tuod sa iyang kasing-kasing, siyang una-una, Miss Eva, di siya garbosa. Apan, og di ko ka gamaw managad sa mga tao. Sa inyo, labi na anak. Murag, makaana nung sam.
1: Unya, di jiri ko mambo, naman po'y uban nga, kana ganing magsigig katawa, yun ana, smiling kaayo, pero, mo istorya na kay pinasingka. Kana, nasa iba yung ana, murag, lahi-lahi yun siguro ang kuan sa tao. Nga na

0: natawa, pero sa iyahang tingog murag permiso ko.
1: Pero kana kana ang mo na style sa kana murag lalahi ba? Lalahi o kana ang pagdasa pero ano? Kani aya ang nakalisod maguna niya kuan
0: ang kahome.
1: Okay. Naglibog siya usay sumay ang ngay nakumuhatod kani mo.
0: Oh, kuan maldita bagyo ni siya. Kay ang pagminalita di diri kumambo, dili man naingon nga kanang kuan jud nga batasan na pwede pa man na mausab.
1: Pwede, pwede.
0: Oh, kung maldita jud ka nga maldita, pwede pa jud na mausab. Pero kano, kung
1: ana maguna, ikaw ra man gud nagdasa mo ka og galingon.
0: Oh, kana.
1: Og kana bitaw moingon sa lang nga magminalita maginayaho, maldita magina siya. Makaana bitaw ko usay nga pwede man nimo usbon kay ikaw nagdasa mong utok.
0: Maog yon.
1: Pwede ra man kag moingon maldita magyo pero di man ni angay nako ipakita ko pagka maldita.
0: Gawas
1: ra siguro kanang kinahanglan.
0: Oh, ingon ana di diri ko mambo, mugawas sa mani ato ang pagka maldita, ang ato pagkabati kung naatay masiluan.
1: Oh,
0: kanang wa ta ka uyon. Ingon ana ba? O syempre, mangaway yun siguro. Pero sa ingon ana, kung magtiayo na, nag-ipo na, normal naman yun ang na yung mga lalis-lalis. O niya, kanibiyang uban mga lalaki o mayoyawan sa ilang mga asawa, muingon na yun nga, maldita kay ni akong asawa. O ingon ana ba? Which is normal na siya. Kay naadyo yung mga yun anang maldita.
1: Dito, sagaran po ko naman siya. Hindi ko nagyaw yun ang asawa.
0: Magsigigyaw yan?
1: O, mawala sila nga. Mawala ginagsagam. Ah, kung asawa, pero yun.
0: Ang uban, di diri ko mambo, siguro kay ingon ana sa situation like samot na ka nang naggalisod na ron ingon ana unya badlungon pang bana sig pangayo og para inom ingon ana ba kana ganing mga dapat i-adjust ba nga mga kinaiya kay ang kani mga asawa di man ni siguro mo yaw-yaw
1: kanang term nga adjust mo na ando ka na term mo naman ingon ana no kanang pag-adjust gyud ka mao labay nag menu na mo ano usa na naagi kay mga adjustment sa imong kaugalingon ari pud kasi mo kinaiya mao lang gana ang sa imo laging pwede ka magminaldita pwede ka magminaldito pero og sa imong huna-una i-adjust na lang na nimo kay unsa may kapuslanan na nagmaldita ka unsa may kapuslanan na yung pagkamaldito gamit ba niya
0: na po iuban di diri ko mambo nga nagbase ra sila sa itsura o nga kani maldita kay ni siya dagway ana
1: touch
0: na dayon
1: na may uban nga maldita kay
0: ito oh maldita hapon ana imong kuya mo
1: first impression
0: oh first impression
1: mao din ni mong kasawa, mo din mong bana, mo rin magkana ang
0: kuan lagi na, iisog lagi nagnaong.
1: Wa pag ganang hitabo, suspect na.
0: Kanang ingon ana ba? So, laing pod kaayo.
1: Pero di ito, Miss Iba, naghalobelo ni mo, buutan mo.
0: Laing pod kaayo, good day, Jericho Mambo nga. Sige, kag-ngisi-ngisi, diyan niya, plastic ra diya ito. Ingon ana. So, mauna, dili taangay mo judge po sa itsura. So, dapat, ato asad yung ila-ilahon kong ingon ana.
1: Pero, guwapa mo.
0: Guwapa. Pero nasa, mausad na kasagaran nga, muana sila ang mga guwapa kuno kay maldita. Di managad ingon ana
1: ang pero sayon ra kay na ingon ang di managad ay sa tagda
0: ingon ana onya ko
1: no dai guay tagda nay
0: onya maulagi sad nang rason di Jericho Mambo nganong gibiyaan ang iyaha nga kaipon kay tungod lagi maldita
1: pero duha magyud ka buok sa
0: duha lain siguro lain amahan siguro kung ingon ana mubiya na ko sa usa ka tawo in ana ko maldito kaayo kana na sigurong gidapatan nako ingon ana kay o yun ay maldito.
1: Unsa kay pagkamalditahan.
0: In ana basi kuan manuok.
1: May tatog minaw si Homer may tatog kuan siya.
0: Unsa kay si ha?
1: Unsa pagkamaldita ka nang sigasigahan kas mata.
0: Okay, ang kanang mga inana. Mga inana di Jerry ko mambo murag normal lamang gud na sa magtiayon kanang ingon ana sigasigahan kas mata, kanang yawyawan ka murag normal la jud ba. O nang daghan klase sa maldita.
1: Ang iya siguro karon murag giatrasan kini siguro nga murag wa maayo ni siyang pamilya kay basin pod og kani si Homer, kuan siya ka ng family oriented siya.
0: Ingon ana.
1: Say kuan sa pamilya, maminaw ba?
0: Ingon ana.
1: O yun yun mo imong kuan dong, mura maglain na ginaiya dong.
0: Hindi mo na siya mo kuan-kuan ha mo.
1: Hindi siya kumawa makigalubilo. Pero, nga naman po di siya kumawa. Maubiyan
0: ay kasagaran yun ba ya nga ganahan sa mga kuan.
1: Kasi kung tayo pamilya nga di ganahan makigalubilo, anang imuhago ng kuan din ha. Nahog na guna siya ka na ang labinag maasawa na, mabana na sa imuhan. Mura ganahan yun.
0: Ang ako ay sa di ko kumambo kay nahisgutan man natong mga inani no ang kato sa di ay kuan sa akong iyaan na siya bana nasubraan na sa kaya kanang ganing nasubraan sa pagkiguan halubilo
1: o na sa iyo
0: bisag dili sila close kayo di Jericho Mambo hala apir-apir dito ay ikaw di ay kuan ni Mira mga inana di kiri ko mambo. Chikan-chikan, gakos-gakos. Sa sobraan na yun. Murag, mulansad. Ingon na na ba?
1: Nasa ingon na. Ang kanina, murag ka na. Ang kanina, maulang ginamit sa ibalay. Lahit yung tao. Na itaw nga kanang murag, kana ka ang bihap rin to hanap sa buwa kaila. Murag magkaila. Kana ba? Kana ka. Kasi hindi mo kaila, murag magkaila sa ito.
0: Oo. Kanya ba?
1: Kana, lahit ang tao. Kana ang naimurag ka ng tao nga bisag maupay pagkita ninyo o makapanagan. Murag yung kanang dugay mo kaila.
0: Kanya. Na ay pinamatching gakos. Inana. Murag dugay kayo managkita.
1: Sweet ba? Sweet. Pero ang kasagaran man gud mao na gitawag sa mga lalaki pa na hingamigo.
0: Hingamigo. Hingamigo. So normal di jiri ko mambo ingon ana ban siya sa ako ang uyuan iyaan. Unya asta mga babay mga iyaan ako nga mugakos siya.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye! Goodbye!
3: Mao nang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mao na ni.
4: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite,
0: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
5: 93.1 FM Radio Cebu, Cavite, mauna ni.
0: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Kung bumoton ka, kabibes ka.
6: Kabibes, kabibes, kasama sa wine.
7: Ngoon na ni.
8: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest.
9: The hottest
8: radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
10: Hello mga ka-vibes! Wala na d'yo line lang yun, DJ Sprocket!
11: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat!
12: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda!
11: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo!
13: O kini ang inyong arangkada man, si Kabayan!

Huwag susama ang pagsaulog sa Pasko kung kaubanin niyo ang inyong mga higala, pamilya o mga ka-vibes. Merry Christmas gikan sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami, maminaw, muunong, mga lagad. Serbisyong Kavibes.
1: Serbisyong Kavibes.
0: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.
2: Good vibes nga makapahayag sa imong adlaw. Matinud-anon nga serbisyo. Gikan sa inyong maalagaron nga ka-vibes. Ani ana ang pambansang Tamsi, Langgat Neda.
3: Alas 4.36 na mayong hapon, Sugbo, Kabisayan, og tibuok kalibutan. Dayon sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad, Serbisyong Kavibes. Kininyong maalagaron nga kavibes, Langga Neda dinhi lamang sa inyong paborito, 93.1 FMR, Cebu! Mayong hapon sa tanan, kundiin naglanog-lanog ang 93.2.

MR Philippines. Tapos i-download siya mga ka-vibes so that you can vibe with us anytime, anywhere. Samtang, pwede ko ninyong kuyugan this afternoon, pinaagi, sa atuang Facebook live streaming. And we are live sa atong official Facebook page, 93.1 FMR Cebu. It's a beautiful Thursday. Adlawong Huwebes, Oktubre 15. Beautiful. Kay may mga sumahod. Nasod, nagyud ang sweldo. Ang uban perting sa iyo ha. Tungod sa kasayo, wa na'y sweldo today. Di lang yun punta mo reklamo ng anong sayo. Magpasalamat ta kay sayo. Today is October 15, payday. So nanghinaot mi nga duna pay nahibilin. Nanghinaot mi nga duna pay pang pang craving satisfied. And aside from that, today is conflict resolution day. Ay nako. Kisa may dunay mga kanang mga dunay mga dili pag sinabtanay. Mga panagbangi nga wa mahusay. Unya na po may conflict until now. Maybe it's time for a resolution, no? So dapat mag-uli na, no, 'di ba? Sakto nga nagkatawa ka igkas. Para kinsa may mo katawa para ako? Wa no. Charot. Wa no. Kung maka-deny. Dili tanang conflict ing kinahanglang husayon. Charot. Bitaw, uy. Mamili pod ka mga ka-vibes. Dili pod na buot pasabot kay conflict resolution day mang kuno karon imo nang isaulog. Di ko magsaulog ana. Wa koy planong makigreconcile. Charot. May ingon sila maldita kay Kalanga Neda. Yes. Maldita gyud ko dili ang di ko angayan og daog-daogon ko. Di ko angayan ana nga role ka nang dinaog-daog ko dili. Charot. Joke lang ha. Ayaw mog tuo. Daghan ang magpamatuod nga buutan silang ganed. Parang ako rin lagi ang nagtuo. Nahala. Hello, Bang Silog! Dinha sa Surigao. Kumusta man mo ni Mommy Belen? Regards to everyone there sa Surigao. Mayong hapon. Almira Henares, good afternoon. Missy Me Bao. Nako, Missy Me Bao ha. Napaghahalatang team bahay ka lately. Palagi kang online. Oo, ako, a banger ka permi sa to ang live. And I miss that. Taod-taod yung kang mamanagad, Missy Me Bao. Duda lang taas sa kagikan, charot. Dili, ansa man ni siya? Ansa na, da, may hugot. Oo, may hugot lang, ay, Bang Silo. May hugot nang di ta magpasaylo. Uy, listen, no, very heavy. Ato na hisgutan later. Oo. Arisata sa atong ka-vibes advisory. Ang ato ang air quality index is at 45 mga ka-vibes. Unhealthy for sensitive groups. Ang sensitive groups, senior citizens, mga gagmayng bata, dunay hubak, dunay mga gipamati. So very unhealthy na para nato. So dili ta magawas-gawas ha. Mupuyo ta sud sa panimalay. Or if dili kinahanglan gyud mo gawas, magmask ta mga ka-vibes. Alas 4:40 na. Ato na lahusta diri mga ka-vibes sa ato ang pangalagad highlight. Hi, good afternoon. Gikan ni Adele Reyes Abeliana Conji or Conhe. Conji yata. Hello to you. Greet daw og happy birthday sa iyahang office mate na si Alicia Esperanza. Happy Thursday to you, Ral. Alicia, sakto ba? Happy birthday ni Alicia Esperanza Balaga. Hi, hello to you guys. Alright, pangalagad highlight na ta mga ka-vibes. This one is trending. I'm sure nakakita mo, nakabasa na mo. Base ni comment pud mo or nag-share pud mo. Ang reason why I want to talk about this one, it's not just to ride on sa topic. And dili pud para mas musamot bitaw ang pag unsay tawag ana kay na may daghan ni Basol na no sa host sa podcast host about sa iyahang joke or sila mismo sa ilahang podcast.
So dili ni para nila nganong ako ning hisgutan this afternoon. Akong hisgutan this afternoon because I believe nga wala gitaw nga

0: Malay Kwenta, 'di ba? And I also am kanang a living proof that even ang mga tao nga dunay special needs sama sa dunay autism, sama sa naay sama sa Down syndrome, mahinungdanon na sila, bililhon ng ilahang kinabuhi. That is the only reason why I want to talk about it sa ako ang programa this afternoon. Alright? Pero magsugod ta, pinaagi ni ining Republic Act number 7277, morning na ilhan na as Magna Carta for Persons with Disabilities or PWDs na gi-sign up ni siya mga ka-vibes into law na himong balaod March 24, 1992. Ang 34 years na nga balaod mga ka-vibes nag-ingon siya, no, the law promotes the rehabilitation, self-development and self-reliance of PWDs as well as their full integration into mainstream society. So gihatagan sila og bili, di ba, mga ka-vibes? And that is why walay ni bisan kinsa nato ang dunay katungod nga ato silang gamiton sa ato ang content, ato ang programa aron katawan, aron himuong joke, no, and comment about something aron because nagtuota na katawanan siya. All right, so dagaan nato sila og bili mga ka-vibes. Ingon de rin, no? It is also known as the Magna Carta for Disabled Persons, guarantees equal opportunities, rights, and the welfare for Filipinos with disabilities. Unya, ang DSWD nagpagawas pod og statement, no? Na i-press release ang DSWD. Ingon sila, every individual with a disability, including those on the autism spectrum or with neurodevelopmental conditions, deserves dignity, respect, privacy, and utmost care. Exploiting a person's disability for amusement, ridicule, or online engagement is unacceptable as it reinforces harmful stereotypes and drives discrimination against a vulnerable group. Mo na ingon ni Assistant Secretary Irene Dumlao sa DSWD. So mga ka-vibes, ang akong hisgutan, atong ibase sa ako ang kaugalingon nga experience sa amo ang family. Because ang amo ang ako ang manghod, ang amo ang kinamanghuran, si Diana is Down syndrome. So pagkatawag yun niya mga ka-vibes, no? So I also want to share, pero anhi ko magsugod sa kanang maingon beto. Gamito na to ang statement nga gigamit sa host nga nalambigit, ha, kanang sa to walang kwenta. I do not agree by using that beto nga walay kwenta ang mga persons with disabilities or those with special needs. So tianta mo unsa kadako ang ilahang bili sa kinabuhi sa usa ka pamilya or sa usa ka tawo. Atong sugdan. Mga ka-vibes, kahibalo ba mo nga we grew up hearing our parents makadungog migikan sa kong nanay o sa ko ang anhing tatay nga moingon sila na kung mamili mi og hinigugma sa kinabuhi, kana gyung mopili mi og pakaslan, kinahanglan dawat nila ang among manghud. Kinahanglan kanang mangulitaw pa lang, nag-iring-iring pa lang, ipaila-ila na dayon, ipakita na dayon ang among manghud. Aron, kay ba pa lang sa start, in the beginning pa lang sa pag-iring-iring ninyo, og dili siya makauyon, di siya kadawat, dili na. Bahala nag-urus-urus pa ang among gugma. Tinuod bitaw na. And wala mini argue. Wala mini lalis sa mo ang ginikanan. We grew up understanding, no, nga mahinungdanon gyud nga ang amo ang pilion nga kapikas, no, mahal namo sa kinabuhi kanang pamilya nga magtukod mi, no, dawat niya og unsa ang panginahanglonon og unsa ang ako ang manghod, ang amo ang manghod. That is why to Tina, ang asawa sa ko ang kuya, and to Anthony, my one and only bana, daghan kaayong salamat because gipangga gyud nila, no, gi love gyud nila ang amo ang manghod, ang ako ang manghod. murag yung igsuon gyud nga tinuod kay syempre anak man na, di ba? Kunay ma naa kay hinigugma, na kay mapili mo appeal sa inyo hang family, mahimo magina siyang member sa family. So si Tina og si Anthony. Oh, di ba? Kay Bobo, and of course si Jo pa di island suko ni kung usa ka manghod. Ayon nagkasuko Donna. Oo, si Jo na paday si Jo. Sorry. Okay, so si Tina ang wife sa ako ang kuya, si Jo ang husband sa ako ang manghod nga si Donna, and my husband Anthony. Gidawat gipangga gid nila si Diana. Diana ang name sa ako ang manghod. And kay Bobo mo nga ang ako ang manghod, mas syempre mas pinangga niya no ang mga in-laws niya. So kung makadungog siya nga medyo musaka among voice, mataas akong tingog kintahay nami murag lalis kintahay ni husband ni Anthony. Adto siya mulaban ni Anthony. So masuko siya nako. Yes, automatic. Adto siya mudapig. Adto siya mudapig ni Tina, adto siya mudapig ni Joe, adto siya mudapig ni Anthony. Dili na mo. So makay Bobby taw ka nga kanang inana pud. Because she knows and understands nga gipangga man pud siya aning mga tawhana. That is why inana siya mudapig sad siya adto. Daba? So inana. Napailain aron mas maka understand gid mo unsa kadako ang kwenta kay nagigamit mo gud ang statement na walang kwenta, diba? So dili ko mo agree na walang kwenta, na pailain. When my tatay died, no, na so nahimong byuda akong nanay, syempre wala na imo atiman, diba? My sister si Diana mo'y nag-atiman, mo'y maghagad og kaon, kuyog og kaon. I'm sure na maka-relate unsa ka lonely kung mawad-an kag loved one, labi na og imong paris kapika sa imong kinabuhi, di ba? Imagine if we do not have Diana. Grabe siguro ang grief, no? Nga giagian sa kuwang nanay. Murag sayop lagi ni nga topic. Di ba? Kay murag kahilakon silang ganada. Pero can you imagine if walay Diana sa mo ang life? Ingon anak kalisod siguro because sa iyaha mi nagkuha og strength para magpadayon. Kay dili man ka pwede nga di magpadayon because we have her. Diba? Labi na akong nanay. Thank you kaayo. Labi na akong nanay, diba? Di man siya pwedeng di siya magpadayon kay napa man siya'y anak. Napa siya'y anak nga Down syndrome nga nagsalig niya. So sa iyaha mi nagkuha og strength. So siya ang reason nga no, nagpadayon mi sa mong kinabuhi. Diba? Nga nung kinahanglan ming mag-move on. Nga nung kinahanglan ming, well, syempre, wala mang ganyan timeline ang grief, mga ka-vibes, no? You can grieve all you want. Oo, pwede ramang yun ka nga. Wapag yun ko na human. Oo, gimingaw pag yun mi. Gimingaw pag yun ko sa akong tatay. Ako nanay, pwede ramang yun mo ingon nga. Gimingaw pa siya sa iyahang bana. But because naami Diana sa mong kinabuhi, which nga maupoy sunshine, no? Sa mong life. Because even if doon na siya yung mga limitations, doon na siya yung mga dili kayang buhaton, she understands, she knows unsaon mi how to make us happy. No, unsaon mi pag-atiman, unsaon pagpa-feel na gi-love mi niya. Diba? Unya inunday na to nga walang kwenta. That is wrong. So coming from a family nga dunay family member no nga Down syndrome, wrong. Di gyud mi mo agree nga ingnon ninyo nga walay kwenta. No, dili jud. So in kanang if wala sila nga nanginahanglan namo ba, no? Kung wala si Diana nga nanginahanglan pa og nanay, nanginahanglan og kuya, nanginahanglan og ate, diba? Siguro sa kadaghan pong challenges nga niagi sa mo ang kinabuhi, ning let go na pud mi or ni give up na pud mi. Can you imagine? Diba? So kana mga ka-vibes. That is why let us make sure labi na karon, karong mga panahuna na tanan, pwede ra gyud mag-upload og content, maghimo og content, no? Let us make sure na ang ato ang content or ang ato ang mga gi-follow, gi-sundan, kanang tamdanan nato nga content creators or influencers, kanang maayo bitaw nga ehemplo sa community, 'di ba? Kanang we thought man god it's cool if we do kanang mga jokes betaw nga medyo below the belt. Oo. Daghan mo gud mo gamit og ginana niya. Wala fun niya. Daghan na gud gihapon ang mo idolize nila. Diba? Oh, they look up to these people. Kaya, oh, cool ka, ayun. Kuan siya, no holds barred. Charot-charot, mga ingon, Ana. But, let's think yun. Tinuod yun gihapon ng think before we click, no? Kay makapasakit mo. Not just for ang uban walay inaana bitaw ng experience or maybe wala sila family member nga na special needs or with disabilities, but they understand nga dili angay binuangan, dili angay katawaan, de ba? But remember, a parent always remember, ang pinakadako nga fear sa ginikanan nga dunay anak na special needs or na disability is kung mawala sila sa kalibutan, kinsay mo pangga sa ilahang anak na special needs. Diba? Because inanimang good ang ipakita sa community. Inanimang good ang ato ang ipakita. We laugh at them na ato silang gamiton sa content. Diba? So ayaw gina ninyo kalimti. Before tamuhin mo content na ay katawanan kay ingon ani, ana-ana. Huna-huna ang usa ka inahan or usa ka amahan nga mahadlok yun sila mawala sa sa kalibutan kay ilang huna-hunaon basin daug-daugo ng ilang anak. Mawagid na ang fear sa kuang nanay. And mapun na ako nahadlokan, di ba? What if wala na mitanan kay youngest ba yan siya? What if wala na mitanan basin daug-daugon siya? Masin walay mo pangga niya. And why nga nung inana ang fear? Because that's exactly what we are showing these people. Ang family, mamang ko na ito ipakita nga. Ay, funny ka ayo. Ato siya, di ba, binuangan. Ang uban, kahadlukan pag yun. Kakita ako nga, naay ka ng, ano, cop of people, no? Nga mahadluk mo dool sa usa ka person nga medyo kanang nahi mo siyang unruly ba kay wala na manage maybe dako ang crowd line lain mo gana sila needs diba so inana so walay mo dool labi na ang Down syndrome nga maklaro bitaw physically no ang ilahang ang difference no physical difference mahadlok sila mo dool because they thought makapasakit no di na sila magpasakit. Ayaw lang po sila, ayaw sila sunguga because di sila familiar sa usa ka kakuan mang good, mahadlok sila, magpanik sila. So dili na sila, ayaw mo kahadlok, di na sila magpasakit. So mo na mga ka-vibes, before we can even try to do a content, ayaw yung kalimti, ang usa ka inahan, nga mo yun part yun na sa prayer sa ako ang nanay, nga unta, patasan pa yung kinabuhi, aron na siya to take care of Diana. Same, kami nga mga igsuon, inana, kay basin og bitaw no tinuod, basin og nanala siya sa daplin, diba? Kanang hubulingit na, which kanang usahay natin makitaan nga mga ingonana nga mga tao. That is why I'm also very grateful sa mga ahensya sa gobyerno, mga NGOs, nga na yung mga ingonani nga campaign. Because, if ever, kana ba mga nana, no, nga makita nila na agidayon na ay mudang na ay kadangpan na ay muduso bitaw sa mga katungod nila. So I really hope we can strengthen this. I really hope we can protect these people. Can you imagine? Sama na sa inyo ang kung inyong gihuna-huna mo nang gigamit ninyo ang term nga walay kwenta. Maybe because you're thinking di sila makasabot, 'di ba? Kay nabi sila limitations. 'Di ba? So can you imagine? Wala sila laban ba? Wagali sila choice, wagali na nila gipili nga may nana sila. Tapos ato silang pasakitan, ato silang katawan. So let us be kind. Let us please be kind, alright? Dili lang sa dunay special needs, no? Mga nay disabilities to everyone. So kano kay bula matakay baog okay ra sila binato okay kung okay tan-awon di kung puwa-puwa og aping og puwa-puwa og ngabil sama nilang ga neda pwede ra katawan di ba dili pod no ayaw pod that's what I'm saying so maybe we can think muna before we can post something. Maragin na ba, no? And dili na po ta sigugunahon na, ay, baka ni mo trend, good ni. Kay na ako'y gikatawan din hinga PWD or Nai Down Syndrome or autistic. O, baka ni mo trend, good ni. Kasi, kanang inyo hang gusto nga ma-trend, nanay minus 50 points dito sa langit. di pagod na ninyo ikalangit mga ka-vibes. So ayaw siguro. So muna mga ka-vibes. Again, akong Usbon. I am not like, I'm never like that. Every time doon nag-issue nga mo blow up, di ko patolera, di ko musakay. Oh, di ko para sa uban nga, for the content, oh, for the clout. Oh. Di ko inana, I only talk about it, I only patol if I have a personal experience. Klaroho na to. So sa tanang mga nakailan ako, di ko patolera, di ko mo ride og issue because di ko ganahan. But I talk about it, the only time I will talk about it, it's because na ko'y personal experience. Nakadungog ko before, bata pa ko, nga ang ako ang manghod, gikahadlukan. O niya, gitawag og lain nga name. Nga hurtful. No? Nga ako ang nakadungog. And I remember kanang na-hurt ko for my sister niya. Bata pa ko adto. So kana, we grew up making sure we protect her. We grew up making sure na dili siya masakitan. We grew up knowing na if ever wala na mo ang parents, no, wala na akong tatay man, so akong nanay nang naa nagpabilin. So if ever kami-kami na lang, kay balujud me that she will be loved. She will be showered with still all the love, no, kay naa pa mi. So kana mga ka-vibes. So, ano ang gusto nga? So if you wanna share, mas mayo inyo ning i-share or daghan ang makaibaw nga gikan sa usa ka igsuon nga dunay dun, gikan sa usa ka ate nga naigsuon nga Down syndrome coming from a family, no, nga dunay ingon ana nga member sa family. Let us be kind. Let us not kanang hurt the feelings. Kay mo ano, di man na siya kasabot. Wa man siya kasabot, so wala siya masakiti. Ayong kalimti ang mga inahan, ang mga papa, ang mga igsuon. Diba? Kay mo yun na ang fear sa usa ka family. Nga mawala mi sa kalibutan, nga sila ang magpabilin, maunsa man sila, basin daog-daogon sila. So mo na mga ka-vibes. No, so I made sure nga mo na ang focus ako ang topic, but di ko ganahan nga mulabay ra ni siya that dili na ko mapagawas ang ako ang gibati because na hurt gig ko pagkakita na ko adto nga post. Dili wa pa na ko gitan-aw kay basin maglagot ko kayo ba. So ni tan-aw ko that certain clip kay na forward man mo lagi to gi-take down na and all, pero na forward na siya. Gihimo na pud siyang content sa uban. Gigamit na pud siya, gi-share, gi-repost, and then adin ilahang opinion. So, mauna siya, kanang nakapasakit na mo ba? Alright? So, again, this is not to kanang mas ipa kuan pag yuntong persons or people involved, no? This is just me sharing a piece of something that's inside my heart because nami inana nga experience sa mo ang family. Alright? So I hope doon na may nakutlo sa itong episode this afternoon. Diba? Bangsalog Almira, on sa Manisha. Yes, so Jessie Mahinay, hello! Oh, medyo nag-emote silang ganada this afternoon because, muna, oh, mupatol gyud ko mo talk about kung something kung feeling na ko dili rightful and then na ko experience na ko basihan sa so, more na mga ka vibes. But of course, moving forward, ang nindot kay na-realize naman po dayon sa mga tao involved, no, nag-share na po siya iyang statement. Doon na po siya iyahang kanang kuan mga experiences na, okay, syempre appeal na po ang iyahang family. Mao lagi na sa start pa lang daan, mag-think na dayon ta sa family, sa loved ones nga masakitan. Tinood ha, every time we sit here on air, kami, kahit ang mga personalities, nakakabit ba yung good food ang idea nga basin i-bash me? No? Tinood ba yun ang statement? I-bash lang ko, ayaw lang akong family. Tinood ba yan na? Kay kita, nga inyong, kami, nga inyong gi-bash, kaya na mo i-defend among sa bitong naglingkod mi din kay anad mi ana. Pero ayaw hilabti among family. So, inanapod ba? Before ta manghilabot sa uban, sa isig kataw, let's think, di ba ka ni masakitan iyang loved ones? Di ba ka masakitan iyang mama, iyang papa, iyang mga igsuon, iyang anak, iyang bana, iyang asawa? Alright, so muna mga ka-vibes, ang atuang pangalagad highlights this afternoon. Adlaw ho Webes, Oktubre 15, 2026. Ay, natiri ay, dra silang ganada, wala mi tulo akong luha, wala mi dagayday. I'm a strong, independent woman. Sayang atong tissue. Nagtipid silang ganada kay wala may budget sa t-shirt. Charot. Bitaw ha, sa mga ka-vibes na to, let's move forward. Let's make sure we spread good vibes and not negativity. Alright? Oh, so ako ang ibilin nga good vibes ninyo, muna, let's not kanang use no, a person situation para sa ato ang content. Okay? So tomorrow, maybe something good, something na makatabang sa atong isigkataw, sa atong community. May pabarasa lang ganada. Na OOTD, fit check, or mga recipe, mga leftover recipes, mga ingon ana na lang siguro kay atong kanang kuan, ato siyang singan ini, mas makatabang siya sa tuwang isigkataw. Hello to Sir Wendell, thank you so much. And to Ral, happy Thursday to Pigors Pickleball Club. Si Sir Wendell, o ato ang kanunay nga suki, BFP, wagid ko nakatungag yun, pero wako nakatungaw sa induction and oath taking. We'll talk about this some more, Sir Wendell, ha? Puhon-puhon sa programang Servisyong Ka-Vibes. Unya na siya, happy 23 years, batch kaakbay. Ay, naamoy, nasali outing. Oh, usab na ipa-announce ni mo, sir, patuon ko ni pakanoon ko ni mo glechon. Pa-announce. Ayan, happy 23rd anniversary sa yang batch kaakbay. Abi mo na ko gimo kong gi-invite aron makakauntag lechon anak man. Nahala, maghinahinay na tag-aginod sa unahan, mga ka-vibes. Daghang salamat, Carlito Sato, na siya'y inquiry. Okay, wait, Carlito. Live pata, Carlito. Thank you so much for always supporting 93.1 FMR Cebu. Okay. Anya, aginod na ta ha. Arangkada balita, musunod na. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban. Lain na pod nga pagpangalaga. Dang ato ang gisawan this afternoon. Na kanunay na, Lunes hangtod Biyernes, alas 4 hangtod alas 5 sa hapon. Dinhi sa inyong paborito, 93.1 FMR Cebu. Ang programang andam nga maminaw, andam nga muunong, andam nga mga lagad. Servisyong ka-vibes. Kininyo yung maalagaron nga ka-vibes langga nada. Daghang salamat, amping love love.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1, mauna.

0: malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Kabibes, tiguang na ka? Arthritis? Mauna ni.
7: Kabibes, kasama sa awanan.
8: Mauna ni.
9: This is the newest.
10: The newest.
9: The hottest.
10: The hottest.
9: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
10: Night and day.
9: 93.1.
10: 93.1.
9: FM Radio Cebu. Mauna ni.
10: Mauna ni.
11: Mga init ka pang hitabo, mga nagunang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntan, arangkada sa buntan. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni,
10: mauna ni.
12: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon na puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes.
13: Servisyong Kavibes.
12: Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes.
13: Kavibes.
12: Mauna ni.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
9: Padayon ng good vibes this weekend. Sabado Pamukaw. Favorite music request. Favorite music rundown. Tambay ta vibes. Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado. Gikan sa 93.1. Favorite music radio Cebu. Mauna

0: ngayon ang Good Vibes This Weekend. This Weekend. Favorite Music Rewind. Rewind. Sunday Rock Ballads. Rock Ballads. Domingo Discoral. Discoral. Remember When. Remember When. Good Vibes Overload yun. Matag Domingo. Gikan sa 93.1. Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni. Mauna ni.
1: Wala na dyan lain lami on DJ Sprocket.
2: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kimyat.
3: Hello mga ka-vibes, kini yung ubus nga alagad langga neta.
2: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
4: O kini ang inyong arangkada.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kung hit churaan ka, ka vibes ka.
4: Vibes, ka vibes, kasama sa awan.
5: Ngao na ni.
6: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag-hapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, favorite music radio Cebu. Mauna ni!
0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
7: Issue. Nagpagpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
8: Lahat.
9: Kabanding.
7: Kasama si Tony Velasquez. Is

mga kapamilya, solo flight po ngayon si Kakan entering. Mukhang nasampal ata kasi yung partner ko si Rica Lazo. Nasampal ata ng karamdaman, no? Hindi po ni Gladys Reyes kahapon, parang dito sa opisina, parang gustong masaktan eh. Diba? Parang binoboluntaryo pa nila yung pisngi nila. Magkabilang pisngi para makatikim lang ng alamat na sampal ni Primera Contra Vida Gladys Reyes. Buti na lang si Kakan Enturing ay hindi po talaga nag-volunteer dahil sabi ko ayoko ng sampal, gusto ko palo. Ay grabe oh, palo. Parang si Kendon, alam ko pinapalo lang ito ni, ay hindi, wag natin banggitin ha, para lang sa podcast natin yung babanggitin natin. Speaking of podcast, parang feeling ko dapat si Gladys Reyes ang ipinantapat dun sa yung mga host ng isang podcast na umani ng sobrang daming mga batikos at pagpuna dahil po sa akala nila ay biro lamang, pero talaga namang nakakasakit na ng damdamin, no? Dahil po ang kanila pong ginawang tampulan ng katatawanan ay yung kapansanan po ng anak ng isang siyempre sikat na personalidad. Hindi ko na po magbabanggit ng mga pangalan dahil malamang sa malamang kung kayo naman po ay babad sa mga social media, alam nyo na po kung sino po yung pinatutukuyan ko, ano? Ito nga po mga host na itong podcast nito. Actually, isa lang naman nata, no? Yung nagbanggit na wala daw kwentang anak itong isang anak nitong isang tanyag na personalidad, showbiz personality. Yung pinatutukuyan na walang kwentang anak, ito pa naman yung talagang masasabi mong pinanganak na may kapansanan, no? Person with disability. At kahit na masabihin mong ganun PWD, anong karapatan mo para sabihin walang kwentang tao o walang kwentang anak ito, di ba? Kaya Ma'am Gladys, Ma'am Gladys, ang inyong mga kamay, palad pala, hindi naman pala kamay, yung palad lang, di ba? Ay kinakailangan para bigwasan mo nga itong mga to, ha? Grabe, oh, hindi ata, maliit pa yun eh. Kaya actually, yung bigwas kay Kuyang Jeff Canoy, bumalik ko si Jeff. Parang feeling ko nga si Jeff Canoy, yung mga tipong napapanood mo sa mga pelikulan nila, Jason Statham, yung mga gano'n, di ba? Pag nabigwasan ni Jason Statham, bumabalik was. Parang gano'n, no? Anyway, so this podcast is no more. Pinasara na nung mga namamahala dun sa kanilang network at sinabing hindi na nila itutuloy yung kontrata dito sa podcast na ito. Hindi natin masabi mga kapamilya, malamang sa malamang dahil madali lang naman ngayon sa internets na kapag ikaw ay nagsara, may bubuksan ka muli na iba na lang yung pangalan pero kayo-kayo pa rin yung, di ba? Feeling ko ganun na mangyayari. Nagsara lang yung podcast pero magbubukas ulit yun na iba lang ang pangalan. So, abantayan natin. Ito bang mga uring mga host na ito, kahit nasabihin yung mga kayo ay podcaster, no? Binibigyan laya po ba natin sa ating lipunan na kahit ano na lang pwede mong banggitin sa iyong programa? Kahit na ikaw ay, di ba, lumalabag na sa batas, kasi may batas po eh, di ba? Sa PWD law na hindi mo dapat laitin ang mga tao na may person with disability. Kung lumalabag ka na sa batas, or sabihin mo nang lumalabag ka na sa mga dapat na karapat, dapat na asal na ating mga tao sa lipunan, no? Yung ating moral values. Kasi yung moral values natin, whether you admit it or not, mga kapamilya, ha? Tila talagang sumadsad na parang piso eh. Parang yung palitan ng piso sa dolyar, talagang sukdulan na yung pagsadsad ng moral values. Kasi araw-araw, mapapanood nyo naman sa balita. Kanina, binalita natin, ano, 14 anyos na binatilyo. Pinagsabihan lang nung nanay na tumigil-tigil na sa pag-online at tumutok sa pag-aaral. Anong ginawa niya? Sinaksak niya yung kanyang ina. So, ganun na ba ang values ng mga kabataan ngayon o yung mga batang Pilipino ngayon? O yung ano lang, hindi siya pinautang, ginawa niya, sinaksak din niya.

babae, konting iringan lang, konting hindi lang natuwa, eh mananakit na, no? Hindi naman, hindi nga siya Gladys levels na pananakit eh. Paano na eh, yung papatay na eh, di ba? Nakaka yung parang sumuksukdulan na yung parang pagkawala ng respeto sa tao sa halaga ng buhay at yung mismong pasensya na napakaikli na konti lang na makanti mo yung kanyang sabihin mo ng galit, di ba, o yung kanyang poot ay handa nang pumatay. Paano ho tayo nagkaganon, mga kapamilya, no? Ay, isipin nyo na lang, tayo po ba ay likas na violenting kultura o violenting tao? Sa tingin ko, hindi naman po. Marami pong mga mabubuting ng mga Pilipino na lumaki naman po ng tama, nakakaintindi kung anong tama sa mali. Pero bakit po nangyayari na lumalaganap na mismo sa mga ating kabataan na yung iba, nahihimok na gumawa ng karahasan, dinadala sa paaralan nila, nakakapatay, nakakapanakit, o yung kapwa mismong kadugo nila, pamilya nila, sinasaktan nila, pinapatay nila dahil lang sa, ewan ko, mababaw na dahilan lang, dahil hindi pinautang ng pera, hindi pinapayaga mag-internet, pinagsasabihin na mag-aral. These things siguro sana, mga kapamilya, no? Medyo pag nilay-nilaya natin, I mean, it's not to say na dapat po lahat ng mga Pilipino ay bantayan natin, pero for us siguro to be able to move on as a country, no, na umunlad po tayo bilang isang bansa, dapat bantayan po natin kung paano din hinuhubog yung ating mga kapwa Pilipino. Magmula po sa kabataan, no? Kasi nakakabahala na po talaga na siguro kung paano man hinubog yung mga yun, eh naging host ka ng podcast, pero ganun ka mag-isip. Hindi ho kaya medyo masama po na reflection din yan sa ating lipunan na ganito na ho ba ang ginagawa nating pag-aaral o paghubog sa ating pong mga kababayan? And eventually, ganun na ho ba magiging lagay ng lipunan natin na tayo po ay walang respeto sa ating kapwa-tao, sa dangal na ating kapwa-tao, walang respeto sa buhay ng ating kapwa-tao at mismo mga kapamilya? Yun ang ating pong kailangan po sana pag-isipan, kasi without strengthening po yung tinatawag na moral fiber ng ating lipunan, wala hong pwedeng magbago sa ating estado ng bansa. Dahil magmula po sa moralidad natin, lahat talaga yung pundasyon eh, na anong maaaring mangyari sa bansa natin. For example, kung ang korupsyon po ay sinasabi niyong dahil lamang po sa politiko, hindi eh, ang korupsyon nagsisimula po yan sa mismong asal ng tao, yung kung paano niya iniisip na ano ba ang tama. Kung tayo po ba ay naniniwala na kailangan kamkamin mo ang pera na hindi sa iyo ay tama, parang hindi ho na siguro nauunawaan din ng taong bayan na hindi ho dapat nangyayari yun. At hindi ho dapat natin pinalalampas yun dahil kung ang tao na iyahalal mo ay alam mo naman na mayroong reputasyon o may background na maaaring waldasin niya ang pera ng kaba ng bayan, bakit niyo siya pipiliin? Bakit niyo siya iniidolo pa? At binibigyan pa ng inyong suporta? So doon po tayo dapat magsimula, no? Pag-isipan natin ano ho bang asal dapat ng ating kababayan na nararapat po, no, na pairali natin. At hindi yung mga katulad niya na pinagkakaaliwan pa natin yung mga nanlalait sa kapansanan ng iba at parang nag-glorify pa, di ba? Yung pong mga mali, yun pa yung ating pinapalakpakan at yun pa yung lalo nating kinaaliwan. Anyway, pasensya na, no, mga kapamilya, dahil po wala po si partner Rica, hindi po niya ako maprenuhan. Hindi po niya ako pwedeng busalan because my partner Rica is not here today and Kakan and Turing nag-solo po na privilege speech sa simula pa lang na ating programa. Sa ating pong programa today, mga usapang senior pala ito. Dahil po at may issue pa dun sa kung ang senior discount po ba ay maaaring ibigay pa sa mga produkto at servisyo. Kahit na itong mga produkto at servisyo na ito ay nakapromo. Baka ho nga hindi kasi malinaw sa ilang mga businesses, no, or establishment. Paano ho ba dapat ang tamang pag-apply ng senior discount kung meron po silang mga kasalukuyang binibigay na mga promo sa kanilang mga produkto at servisyo? Mamaya, yung taga senior citizens party list po si Congressman Rodolfo Ordanez, makakapiling po natin at bigyan po natin ng linaw, no, kung ano na po ba itong sinasabi ng Korte Suprema na meron lang daw isang klaseng ng discount na maaaring gamitin po ng senior citizen. At

0: At ito, hindi ko rin maintindihan eh, kung bakit nga ba may kumakalat doon na umano'y parang litrato ba ng House Prosecution Panel na tila sila ay nagkakatuwaan at may pawaki-waki shot pa daw. Eh, bawal ba yun? Bawal ba ang waki shot sa Kongreso? Ano ba ang ibig sabihin nun? Pag nag-waki shot ka, parang ginagawa mong kalokohan na lang yung trabaho mo, ganun ba? Ako ayawan ko lang, no? Kung totoo man itong waki shot na ito, hindi ko pa nakikita yan eh. Nakita nyo na ba yun na Jello? Jello kasi alam ko siya lang mismo on his own, waki na siya. Pero yung para magpakita ng waki shot, hindi ko alam, no? So mamaya, kung meron ka bang na-download na waki shot, na ipapakita ba natin yon yung waki shot? Meron ka ba na-download? Wala. Bawal. Di mag-podcast na lang tayo para walang bawal. Diba? Ano masasabi mo, Pusikat, ha? Yes, so pag nag-podcast tayo, Pusikat, walang bawal. Ito bang issue spotted? Pwedeng i-podcast? Pwede ba ito i-podcast? Tanong nyo kay Supremist Commander Mara. Baka pwede tayo mag-podcast para masabayan ko man lang yung mga yung nawalang podcast. Anyways, sige. So, bago tayo magpatuloy po sa ating po mga makakapanayam, at tayo po ay tatanggap po muna ng ulat mula po sa ating mga radyo, patrolalalalal! Mga estudyante at guro, pinalikas dahil sa security threat. Saan? Narito ang balitang kumpirmado sigurado atin ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, saang lugar ito?
1: Tony, pinalikas ng mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines na Mahakom at Almaholda kung alas 3 ng hapon matapos kumalat ang umunay trepa. Agad ang responde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagsagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb
0: Jom! Balikan na lang po natin maya-maya si Jom Garner, ha, para malinaw-linaw kung ano po itong nangyaring security threat sa isang gusali ng UP Diliman. Samantala, 5 sasakyang pandagat ng China itinaboy ng Philippine Coast Guard sa karagatan na sakop ng Lawak Island. Narito ang balita kumpirmado sigurado atin ni Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene!
2: Itinaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel at 4 na maliit na bangka nito mula sa karagatang sakop Lawak Island sa Kalayaan Island Group, Palawan. Ngayong araw, kinilala ang barko bilang Chinese fishing vessel Yuei Taiyu 63168 na namata ang nakaangkla sa loob ng territorial sea ng naturang isla. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, rumesponde ang mga tauhan nitong nakatalaga sa isla sa kay ng rubber boat upang idokumento ang presensya nito at paalisin sila sa lugar. Pagdating sa area, namataan din ng mga tauhan ng Coast Guard ang 4 na maliliit na bangkan sa paligid nito na pinaniniwalaang mula sa barko at nangingisda sa area. Ilang ulit nag-radio challenge ang PCG sa Chinese fishing vessel at 3 beses itong inikutan pero wala silang natanggap na tugon. Wala namang naitalang hindi kanais-nais insidente sa isinagawang operasyon ng PCG. Gayon pa ng ahensya, bahagi ng munisipalidad ng Kalayaan sa Palawan ang Lawak Island at saklaw ng soberanya ng Pilipinas ang territorial sea nito. Kaya may tuturing na paglabag sa mga batas ng bansa, kabilang ang Philippine Fisheries Code at Philippine Maritime Zones Act, ang ilegal na pangisda ng mga dayuhan dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Pajernos, BZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Tayo po ay sumusubok pa na makontak muli ang ating Radyo Patrol na si Jom Garner. Nandiyan na, ready na. O sige, sana malinaw-linaw na ang signal ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom, tuloy mo yung balita mo.
1: Tony, pinalikas ng mga estudyante, guro at kawanin ng University of the Philippines Diliman na nasa Malcom at Balmaholda kung alas 3 ng hapon matapos pumalat ang umano'y bomb threat. Agad naman rumesponde ang Urban Search and Rescue Team ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department at nagtagawa ng bomb search sa koordinasyon ng PNP Bomb Squad na nagpatupad naman ang crowd control at siniguro ang seguridad sa lugar. Inulungan din nila mga estudyanteng lumikas papuntang sa o patungo sa ligtas na lugar. Makipag-ugnayan din ang QCDRMD sa UP Campus Staff of Security, Bureau of Fire Protection, Department of Public Order and Safety, UP Diliman Police, PNP Traffic and Transport Management Department sa pagtugon sa insidente. Wala pang pahayag ang Quezon City Police District kaugnay ng insidente Pero nauna nang idineklara ng false alarm ang nasabing insidente ng QCDRRMD. Sa ngayon, balik na sa normal ang sitwasyon dito sa UP Diliman. Tuloy na lang din sa pag-jogging yung mga tumatakbo dito sa University Oval. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Jom Garner, CDMM.
0: Maraming salamat, Jom Garner. Salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, nako, sige. Mga kapamilya, ay talaga naman mga bomb threat na yan. Hindi ko maintindihan bakit pati ba naman UP ay nagugulantang sa mga bomb threat na yan. Lalo na sa panahon po ngayon, hindi ko maintindihan. Parang ang daming oras siguro ng mga tao, no? Na walang magawang matino. Kung ano-ano na lang ang naiisip nilang gawin at para lang makapanggulo at makapamerwisyo, di ba? Ma'am Gladys! Paging Ma'am Gladys. Ma'am Gladys, please. Paging Primera Contravida. Please report to all of these 80 people at bigwasan nyo nga po ng kaliwat ka. Yeah, yun pa. Isa pa. Yun na. Grabe, mag-asawa. Yun po yung sinasabi, mag-asawang sampal. Di ba? Wala po kayo dun sa pompyang ni FPJ na habang tinatambol po yung bituka nung kalaban niya, sabay pompyang sa magkabilang tenga. Ha? Oras po natin, 5:50.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Ang mga sakit gaya na measles, rubella, diphtheria at human papillomavirus ay maaaring magdulot ng pagka-ospital o kamatayan. Ang good news, kayang maiwasan ng mga ito sa pamamagitan ng bakuna. Sa ilalim ng bakuna eskwela ng DOH at DepEd, mabibigyan ang mga mag-aaral ng mga bakuna laban sa measles, rubella, diphtheria at human papillomavirus. Ang mga mag-aaral sa grades 1 and 7 ay makakatanggap ng measles rubella vaccines at tetanus diphtheria vaccines. Samantala, ang mga kababaihang mag-aaral na nasa grade 4 at grade 5 ay makakatanggap ng human papillomavirus vaccine. Ang mga bakunang ibinibigay sa bakuna eskwela ay libre, ligtas at epektibo. Ang mga ito ay dumaan sa masusing pag-aaral ng mga eksperto at ilang dekada ng napatunayan na kapagliligtas ng buhay. Pabakunahan na ang inyong mga anak sa bakuna eskwela upang mapanatili silang ligtas at healthy. Magpabakuna na!
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Playtime Entertainment is calling! It's time to choose your Playtime fan favorite at the 42nd PMPC Movie Awards. Bar Boys. After School, Call Me Mother. I'm Perfect. Manila's Finest. Kizom. The Delivery Rider. Or Unmarry. Which movie will win your heart? Visit playtime.ph and vote for free to support your favorite.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Talakay ang hitik sa issue ng bayan. Issue spotted. Issue spotted.
0: 5:53 na po ng hapon. Magagabi na po tayo mga kapamilya. Ay tayo po ay meron pong panauhin na makakapiling po natin via Zim Zim Zim.
9: Papaya!
0: At siya po ay kinatawan ng Senior Citizens Party List sa Kamara, si Representative Rodolfo Ordanez. Kong, magandang gabi po. Si Tony Velasquez po ito.
10: Magandang gabi, Tony.
0: How are you today, Kong?
10: Magandang gabi, Tony, sa Atlas. Lalo na sa ating mga listeners and viewers. Magandang hapon.
0: Opo. syempre po, ano, yung mga ating kapamilya ng mga senior ay kinakailangan po na malinawan sila dito po sa naging pasya ng Korte Suprema na ang isang senior citizen ay maaaring makapag-avail lamang ng kanyang discount kung hindi po nakapagbigay na ng hiwalay pa na discount dahil sa promo ng isang establishmento. Malinaw ho ba talaga, Kong, sa tingin ninyo na ito dapat nga ay nakasaad sa batas?
10: Alam mo kasi, hindi ko naman kinokontra yung ating Supreme Court.
0: No.
10: At hindi naman ako abogado. Pero sa aking pananaw, itong promotional prices nito, sa aking pananaw, ito ay regular price. So, dapat lamang na ang ating senior citizens ay mabigyan ng discount. Kasi nga, pag sinabing regular price, it applies to all, whether you are seniors or not. Kaya nga, sinasabi natin, medyo hindi ako sangayon
0: apa
10: dun sa pinalabas ng Supreme Court dahil nga hindi naman sinabi rin sa promotional price nila. Wala naman sila sabi na ang yun ay kasama na yung discount ng
0: inyo,
10: isang senior.
0: Okay. Pero
10: apa? Kasi nga, yun nga, sinasabi ko kanina, yung promotional price, it applies to all, whether you are senior citizens or not. Lumalabas yung regular price. So, parang binidenay mo yung privilegio, benepisyo ng isang senior citizens na mandated by law.
0: Kung, sorry po ah, para lang malinaw din sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Kapag ang isang business po, no, like a restaurant, ay nagsabi na merong kayong promotional discount, di ba? Didiskwentuhin nila at sabi mo nga it applies to all, no, all customers. Dahil po sa sinabi nilang may discount na rin naman, dapat wala nang i-apply pa na further or additional discount for seniors dahil discounted. So, ibig nyo sabihin, kung in-apply po yung discount sa lahat ng customer, whether senior or hindi pa senior, na parang unfair sa mga senior yon na hindi nila ma-avail yung discount aside from the promotional discount?
10: Unfair talaga. Kasi bakit na ipaparehas ang presyo
0: sa ibang tao?
10: Sa hindi senior. Di ba? Meron tayong batas na nagtatakda na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount and tax VAT exempt. So ngayon, ang tanong, yung bang promo nila ay may DTI approval?
0: Okay.
10: Kung walang DTI approval, hindi natin pwedeng
0: i-implement
10: sa senior citizens na hindi sila dapat makatanggap ng discount.
0: Yeah.
10: At kaya nga ako ay nag-file ng House Bill 00428 para po maklaro. Doon po sa aking proposed bill, nakalagay doon na on top of the
0: promotional
10: discount or price, dapat bigyan ng senior citizens discount ang ating mga seniors.
0: Okay. Ngayon, Kong, tatanungin ko po kayo, no? Bilang kayo naman po ay kinatawa ng senior citizen sa inyong party list, at kayo po ay kumbaga kumakatawa na rin, no? Sa lahat po ng Pilipinong senior na, katulad ko. Malinaw ho ba sa inyo na dun sa kasalukuyang batas para po sa mga senior citizen at mismo sa PWD, na talagang nakasaad doon na ang senior citizen discount ay ipatutupad lamang kapag wala naman pong promotional discount na binigay yung establishmento. Nakalagay ho bang provision sa batas yun?
10: Opo, maliwanag yun. Maliwanag yun sa batas yun.
0: Okay.
10: Na ang senior citizens ay entitled sa 20% discount at exemption sa VAT.
0: No. What I mean is, sorry po ah, para po malinaw, ulitin ko lang po yung tanong ko. Malinaw ho ba na may provision doon sa batas, kasalukuyang senior citizen law, na kapag meron na hong promotional discount na ibibigay yung establishmento ay maaaring isang tabi na yung senior citizen discount. Malinaw ho ba yun dun sa batas or wala ho yun sa batas?
10: Wala po sa batas yung ano.
0: Ay,
10: yung,
0: kaya...
10: Yung pinag-uusapan natin.
0: Opo, opo. Oo, kaya pala, kailangan yung meron pong panukala na yung inyo pong final para mas mabigyan ng linaw yung aspeto na yon.
10: Opo, opo.
0: Ah, okay.
10: Yun ang purpose ng ating panukalang batas.
0: Yes.
10: Para kasi... nagiging mahabang diskusyon na sinasabi ng mga business establishment.
0: Yeah.
10: Meron ka ng discount eh, bakit bibigyan ka pa namin?
0: Eh kinatigan ng Supreme Court dahil sabi, unfair naman daw yun dun sa businesses. Dahil kahit na sabihin mong syempre ang business naman ay nag-ooperate para kumita, no? Baka naman daw malugi yung business kapag yung mga senior ay papupunta sa kanila, bibigyan mo ng promo, tapos dadagdagan mo pa ng senior discount. May point ho ba doon na sabihin ng business na malulugi sila?
10: Ano ba po, hindi naman natin katulad ng sinabi ko, hindi naman natin kinokontra ang Supreme Court. Pero ito pong mga discount na to ay ano po, deductible doon sa kanyang kanilang income, ano, taxable
0: income. Taxable
10: income, mga po. Binabawas naman doon. So ano po yung, paano malulugi ang isang establishmento?
0: Ayun.
10: Ito naman ay kinukonsider na ikang deduction doon sa kanilang income.
0: Ayun.
10: So, wala pong nakikita ang sasabihin na malugi.
0: Walang basihan.
10: Wala pong basihan. Kasi meron naman siya na binabawas naman doon sa kanilang kinikita.
0: Sa
10: at yun po yung nakasahan sa BIR.
0: Oo. So, dapat, ang hinahabol po natin dito, ang tanong niyo po kanina, no, Kong, meron kayang DTI
10: approval
0: yung kanilang mga promo?
10: Oo, yun po. Pwede nilang kung may DTI approval, pwede tayong, nakalagay naman dun sa approval kung yung pinag-uusapan nating discount ay kasama ron.
0: So, ngayon, dahil nga po ito'y pasya ng Korte Suprema, bukod po doon sa hinain yung House Bill, may balak ba itong Senior Citizens Party List na mag-file ng motion for or appeal sa pasya nito?
10: Wala po kami balak. Isusulong na lang namin yung aming panukalang batas para po malinaw yung promo discount ay dapat ang seniors ay mabigyan din ng senior citizens discount.
0: So palagay ko, no, kung dadami naman ngayon yung mga matadagdagan yung mga nakapaskel ngayon doon sa mga pintuan ng mga establishmento, bukod doon sa beware of fake senior PWIDs, meron naman ngayong attention senior, you are no longer availing of your discount because of our promo. Di ba, Kong?
10: Dapat po nakalagay doon.
0: Meron
10: ano ba, Tony? Sinasabi ko nga lang, ano? Ito naman ay privilehi ng ating mga seniors.
0: Opo.
10: At ilang panahon na lamang yung kanilang ilalagi sa mundo.
0: Ay, wag naman.
10: Hindi po. Ibig sabihin, nasa departure area na tayo.
0: Aray ko. No, sige po.
10: Diba? O ngayon, yung ba naman konting binipisi na ganyan, pagkakalitan pa natin ng ating mga seniors.
0: Oh.
10: Yun lang po yung sa atin. At hindi po napakarami nitong seniors natin.
0: Okay.
10: Ilan lang yung nakakakain sa mga
0: restaurant.
10: Restaurant. Hindi naman po lahat ng customers nila ay seniors. Konti lang lang po itong yung may kakayanan.
0: Tsaka nagtitipid.
10: Opo.
0: Nagtitipid dahil siyempre baka pensyon na lang nila ang kanilang inaasahang panggasta, di ba?
10: Isa yun. Una-una, pensyon. Hmm. Yung iba naman, pinapakain lamang ng mga anak o pamilya.
0: Oo.
10: So, pagkakaitan pa ba natin yung konting privilehyo na ibinibigay ng ating bata?
0: Ikaw ba, Kong, matanong ko lang, no, sa iyong personal na... gawain, no? Pag kayo ay kumakain sa labas, kasama na inyong mga kapamilya, naranasan nyo na ho ba na mayroong establishmento na sinabi sa inyo na, ay sir, wala na ho yung discount nyo as senior kasi nakapromo naman kami. Na-experience nyo na ba yun?
10: Well, pinaglalabang ko yun na hindi dapat.
0: Oh, pero kayo mismo, naranasan nyo ba yun? Na-encounter
10: nyo? Hindi ko pa na-experience, pero meron akong isang experience. Yung kasama kong seniors ay walang dalang senior ID.
0: Okay.
10: Pero yung kanyang ID nandun sa cellphone.
0: Meron gano'n, no? Ayaw tanggapin.
10: Pero, pero hindi in honor ng
0: apa
10: ng restaurant. So sinulatan ko restaurant ng paliwanag ko. Yun, eh, humingi naman ng pasensya at ang sabi ay itutuwid nila yung kanilang yung treatment nila sa mga senior citizens. Hey. Sinalimutan lang yung ID pero nasa cellphone.
0: Ano ba ang uring establishment ito? Ito ba ay matagal nang nakabukas o bago lang siya nag-operate?
10: Medyo bago.
0: Medyo bago.
10: Pero ang kasi ang sabi ng manager, ayun ang instruction
0: ng may-ari.
10: Management.
0: O ba talaga?
10: Kung wala yung hard copy,
0: hindi pwedeng
10: hindi
0: bigyan.
10: Honor.
0: Aba, talaga lang ah. Pero wala sa batas yun, di ba, Kong? Hindi naman sa batas yun na
10: dapat wala sa batas,
0: physical
10: pero,
0: card.
10: Pero yun nga, pagpunta mo ng pagpunta mong airport, di ba, hinihinga mo ID, pakita mo lang yung ID mo sa cellphone. Okay ka na. So, yun ba naman sa restaurant lamang eh, hindi nila i-honor. Konting halaga lang naman yung hinihingi natin.
0: At saka, kuminsan nga, hindi ho lang mismo yung senior ID ang hinihingi. Pakita mo lang yung driver's license mo. Kunwari, nakita naman yung date of birth mo doon. Pag kinumpute nila, ay mahigit 60 na to, pwede na to. Di ho ba?
10: Correct naman. At yan naman, alam mo naman na meron ng isang abogado na mag-file tungkol dyan. At ika nga, ipinagbigyan naman.
0: No. Kaya dapat talaga maunawaan din ano nung mga establishmento na yung pribilehiyo naman sa senior eh hindi naman din siyempre inaabuso. Konting ano na lang naman yun eh halaga at pagbibigay halaga din naman dun sa naging ambag na nung senior sa lipunan, di ba?
10: Oo, saka binabawas naman sa income nila yan eh. Hindi naman eh kaya ngayon binigyan nilang discount bugi na sila eh.
0: Sige. O Kong, next time ha, ayain kita kumain, senior mo gamitin natin ha.
10: Okay, pwede.
0: Pero dalawa tayo, kaya 20 plus 20, 40% discount tayo. Ay, hindi pala dapat ganun.
10: Pwede lang.
0: Hindi na. Sorry. Kong, maraming salamat po.
10: Okay. Maraming salamat, Tony.
0: Thank you po. Si Representative Rodolfo Ordanez po yan, ang Senior Citizens Party List. Nako, biro lang po, ha. Sabihin ng Senior Citizens Commission, hindi ganun ang pag-compute nun. Hindi porkit ikaw at saka si Kong magkasama, 20 plus 20, 40% discount. Hindi ganun. Ang mangyayari nun, kung ano lang yung kinain ko, dari nag-order ako ng steak. Tapos si Kong, nag-order din ng isang crispy pata. Yung crispy pata niya, 20%. Yung steak ko, 20%. Hindi yung komot, dalawa kami, pinagsama yung bill, 40% discount. Hindi ho ganun. Intindihan din ni Kendon yun, balang araw pagtanda ni Kendon. Kendon kasi ngayon, hindi na kailangan ng discount. Kayang-kaya na ni Kendon, full price. Anong gagawin natin? Anong gusto niyang gawin? Uwi na. Ay, uwi na si Kakan and Turingo. Grabe, oh. Hindi pa. Meron pa po tayo mga 21 minutes to go, mga kapamilya, ha? Oras po natin, 6:06.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
9: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fun, solid kaban.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DCMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
14: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradyo naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue spotted.
0: Nakikita mo naman, para mga pang-action film ang ating mga music ngayon. Pero hindi ko ba alam kung bakit may ganun tayong music dito. Alam nyo kung bakit, mga kapamilya, dahil tatanggap po tayo muli ng mga ulat mula po sa ating mga Radyo Patrol. Pahayag ni Chinese Ambassador to Manila na madaling mananalo ang China laban sa Pilipinas kung gagamit ng puwersa, direktang banta. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Terriela, narito ang balita, kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernas. Marlene!
15: Kiran din na at tinawag na direktang pagbabanta ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Jay Terriela ang pahayag ni Chinese Ambassador sa Philippines Jing Kuan na madaling mananalo laban sa Pilipinas ang China kung gagamit ito ng puwersa. Tugon ito ni Terriela sa naturang pahayag ni Chinese Ambassador Kuan kung saan sinabi niya pa na hindi pinili na upit ng China na gumamit ng puwersa dahil mas gusto nito ang kapayapaan, kaya dapat na maramdaman ng Pilipinas sa sinuswerte ang ating bansa dahil sa kanila. Ayon kay Terriela, ibinabatas kayo ng China. Ang banta nito sa mga pahayag na kapayapaan lamang umano ang nilalais nila. Giit din niya na hindi sinuswerte ang ating bansa dahil sa China, dahil na rin sa patuloy ng mga pangaras nito sa West Philippine Sea. Tulad ng pagkataboy nila sa mga Pilipino, mga isa sa pangibasulok, pagbangga, pagbomba ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas sa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa. Binigyan din ni Terriela na labag sa batas ang banta o paggamit ng puwersa lamang sa territorial integrity o political freedom ng isang estado. Muli rin niyang iginiit na walang legal na batayan ang mga pag-angkin ng China sa mga bahagi ng sagsaw ng anak usapin ng West Philippine Sea batayan sa 2016 Arbitral Award. Ayon pa kay Terriela, hindi dapat nakabatay sa laki ng puwersang militar ang isang bansa. Ang mga karapatan nito kundi sa international law. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pabiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene. National Bureau of Investigation, Cecily Pernino, Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Narito ang balita kumpirmado sigurado at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
16: Yes, Tony, sisilipin ng National Bureau of Investigation ang mga inireklarang ari-arian sa SALN ni Davao City 1st District Representative Paolo Pulong Duterte. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, susuriin ng NBI kung ang nakasaad sa SALN ng kongresista matapos matukoy umano ng ahensya na pag-aari nito ang isang mansyon na malapit sa isang resort sa Samal Island sa Davao del Norte, na nauna nang itinanggi ni Congressman Pulong Duterte na siya ang may-ari ng masabing property.
17: Tinatanggi naman niya na sa hindi sa kanya kasi wala pang TCT eh. Kaya siguro pwede pang itanggi dahil wala pang titulo.
16: Ilinaw rin ni Director Matibag na hindi ang resort sa Casa Conditas Resort ang iniuugnay kay Congressman Pulong Duterte kundi ang katabi nitong property. Dagdag pa ni Matibag na patuloy ang pagsusuri ng NBI sa mga dokumento at iba pang impormasyong may kaugnayan sa mga ari-arian ng pamilya Duterte. Samantala, Sinabi ni Matibang na nakikipag-ugnay ng NBI sa Anti-Money Laundering Council upang suriin ang posibleng pinagmulan ng pondo na may kaugnayan sa mga ari-ari ang iniimbestigahan. Nauna nang inirefer ng NBI sa Office of the Ombudsman ng findings nito kaugnay ng umano'y discrepancy sa Sal Eni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon, sa lahat ng ating mga Radyo Patrol.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
0: Ready na ba yung ating guest? Ay, isa pa nating panauhin, mga kapamilya. Aba, eh, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang tamang asta ng lahat po ng tao na pumapasok po sa gusali ng Senado. Dahil po sa may kumakalat ata na hindi natin alam kung ito ba ay AI-generated photo o totoo ba ito ay ginawang photo ng mga miyembro ng prosecution panel na tila hindi ikinatuwa ni Senate President Sherwin Gatchalian dahil ang pagpapakita daw ng mga wacky photos ng prosecutors di umano sa loob ng Senado ay pagwawalang respeto daw no sa mismong dangal ng Senado. Ay para po kumpirmahin natin, meron ba talagang ganong wacky shot, wacky photo na lumabas pa, na inilathala ng ilang mga pahayagan, makakapiling po natin via Zim Zim Zim
18: Papaya!
0: Ang mismong lead prosecutor sa House Prosecution Team, si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Kong Jinky, magandang gabi. Tony Velasquez po.
19: Good evening, Tony, at good evening po sa lahat ng ating mga kababayang nakikinig at sumusubaybay.
0: Parang gustong-gusto ko yung parang in limbo ang inyong setting ngayon at kayo lang yung mukha lang ninyo ang nakikita. Kayo po ay nakita dun sa di umano'y wacky photo ng House Prosecution Panel sa Senado. Para po malinaw din, kukumpirmahin niyo po ba kong Jinky na talagang nag-wacky photo kayo?
19: Yes, I will confirm that. And let me explain, that picture was preceded by a serious photo.
0: Okay.
19: No?
0: May katambal.
19: So,
0: okay.
19: Nag-picture muna po kami ng seryoso. And then after that, somebody asked, let's have a wacky picture. And it was indeed an expression of joy among Gen Wine friends after long days of preparation and trial. No? Kung maalala mo, Tony, we started July 6.
0: Yes.
19: And indeed, ngayon lang kami magkakaroon ng break, no?
0: Yes.
19: So, it was genuine joy na nag-spring sa mga magkakaibigang magkakasama ng mahabang panahon.
0: Mm-hmm.
19: At ako po ay mauuna na ng paghingi ng paumanhin sa Senado, sa ating Senate President, sa lahat ng mga senador. Kung kami man po ay nakalampas, it was never our intention to make fun of the institution. It was never our intention to make fun of the Senate. We have always respected and given our highest regard to the Philippine Senate. Medyo hindi lamang po napigilan ang kaligayahang naramdaman sapagkat na-excite doon sa 3 weeks na magiging break ng impeachment trial.
0: Hindi lang po kayo. Hindi lang po kayo kung jinking na excite. Kahit kami dito sa Mission Control ng Radyo Patrol, ay makapagpapahinga kahit papaano.
19: Yes, and apparently, hindi naman po na-focus yung Senate itself.
0: Yeah.
19: Hindi naman po na-focus yung seal.
0: Yes.
19: It was a picture of us, really,
0: yeah,
19: with our genuine joy of having a break after long days of trial and preparation. Humihingi po ako ng paumanhin in behalf of the prosecution panel.
0: Okay. Sige, maliwanag na mo, ano, mga kapamilya, na meron ho talagang ganong wacky photo. Hindi po siya AI-generated. Dahil kuminsan yung iba, hindi nakakapaniwala na kung totoo man yung nakikita nila. Pero babanggitin ko lang din, ano. Siyempre, yung pong Senado ay dapat nga po na igalang natin bilang isa sa mga haligi, no, na ating pamahalaan. May naalala lang ako, Kong Jinky. Baka naalala nyo rin, ano? Nung panahon na inaresto si Senadora Laila De Lima, ewan ko kung naalala nyo po ito, may dalawang vlogger na nagpost pa na tuwan-tuwa sila, ha, dun sa harapan ng pintuan ng tanggapan ni Senador Noy Senadora Laila De Lima. Dahil sa kanyang pagkaka-aresto, hindi naman sila pinagsabihan ng Senado noon na hindi sila gumagalang sa dangal ng Senado. Sa tingin niyo ba parang uneven din ang pag-apply ng ganong how do you say it? Pagpuna sa aksyon ng prosecution panel sa iba pang mga tao noon na parang tila hindi rin naman sila nagpapakita ng respeto sa Senado.
19: Alam mo, Tony, I do not want to dwell deeper on that. No?
0: Ah, sige, wag na lang.
19: Ang mahalaga po sa amin ay aming ipinapaliwanag na hindi naman po yon ang layunin ng prosecution panel on that picture. As a matter of fact, meron hong seryosong picture yan.
0: Sige,
19: And then after that serious picture,
0: yung wacky
19: picture.
0: Alam mo,
19: it is simply because of the excitement of having a break, as I have said, after long days of preparation and trial.
0: Opo.
19: And again, without sounding repetitive, wala hong intention na makasama, mabastos ang ating institusyon, because to be very honest, we have repeatedly expressed our utmost respect and regard to the institution, to the Philippine Senate, and all the senator judges.
0: Okay. And now that we put that out of the way, balikan lang ho natin yung ibang aspeto po, ano, dun sa naka-recess po na impeachment. Nag-guest ho po kasi yung defense spokesperson, si Attorney Michael Poa, kanina po, ano, sa isa sa mga programa ng ABS-CBN News Channel. At natanong ho sa kanya kung may posibilidad ba na kahit po na ina-atras nyo na yung tatlong articles of impeachment, ay maglalahad pa rin ng sariling dokumento at testigo ng depensa dun sa mga articles of impeachment na yon. At hindi po niya sinasara yung posibilidad na maaari pa rin daw nilang gawin yon sa loob ng impeachment court. Bago pa tayo humantong dun sa posibilidad na yon, yun ho ba sa palagay ninyo yung isang bagay na maaaring tutulan pa ng prosecution o hahayaan nyo na lang sila?
19: Well, first and foremost, kaya po tayo nag-withdraw ng 3 out of 4 articles ay gusto natin mapabilis, because we would like to acknowledge the right of the Filipino people to witness the conclusion of this long impeachment process, no? Second, tinanong po yan ng ating presiding officer during that day, kung magpre-presenta kayo in spite of the withdrawal of the prosecution, for what adjudicatory purpose will that be? Which means, Tony, iniurong na ang sakdal, hindi na rin pagbubutohan ng Senado, anong dahilan at ipre-presenta pa? I remember, I went on saying that there are other platforms which they may consider. At yun naman, kaya ko nasabi, Tony, because of our observation na since the first impeachment until the second impeachment, including the clarificatory hearing in the Justice Committee, and even until the current trial, no? We never saw the respondent vice president appear in these forums. Nagpapapreskon lang siya at dun siya nagbibigay ng komento at opinion taugnay ng mga pangyayari sa investigation, sa clarificatory hearing, at sa trial. I articulated that because if their desire is only to share to the public, their pieces of evidence, because we have presented already ours, I said, Tony, ang dami po ng platforms na pwedeng gamitin. As a matter of fact, yun nga po ang regular na ginagawa ng inyong kliyente in the person of the respondent vice president, no?
0: Yeah, okay.
19: So, to answer your question, I am in the position to oppose.
0: Opo.
19: Because kung itutuloy pa rin nila, what was the significance of our withdrawal kung itutuloy pa rin nila ang presentasyon?
0: Yeah.
19: And considering, firstly, na hindi na itinutuloy ang sakdal, anong sasagutin? Anong dahilan at maglalatag ng ebidensya? Gayong hindi na rin pagbobotohan ng ating impeachment court.
0: No. Ngayon, may kumakalat pang haka-haka, no? Kong Jinky. Na yun daw sa pagbalangkas ng 2027 national budget, ay may mga isinisingit na naman daw po, no? Na pondo, insertions, ika nga. Na tila maituturing daw ng mga pabuya o reward sa mga senator judges para masiguro na ang hatol nila ay para makonvict ang Vice Presidente Duterte. Ewan ko kung narinig niyo po yung mga yon na Kong Jinky.
19: It's been a while, Tony, na nakatutok tayo dito sa impeachment trial, no? But I wish to express my highest faith and confidence to the budget process, both of the House of Representatives and the would-be process of the Senate. Napaka-tedious at napakahaba ng proseso ng budget, no? At naniniwala ako na ang naging outcome ng HGAB or House General Appropriations Bill at ang magiging outcome ng Senate General Appropriations Bill ay para sa kagalingan ng ating mga kababayan. I lament but I have no other information and at this point I can only express my faith and confidence to the budget process of the entire Congress.
0: Opo. Eh, may kanina na magkasunod ata na nag-guest si Attorney Ipoa at saka yung inyo pong kasama sa prosecution, si Attorney Lorna Kapunan. No? Natanong din po siya kung bakit po ang pakiramdam o pananaw po ni Vice Presidente Duterte, mali daw yung pagtawag ni Attorney Kapunan kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Season na bully. So, pumalag din ang Vice Presidente dun sa pagtawag ni Attorney Kapunan na bully daw si Attorney Season. Do you share the same sentiment? May nakikita ho ba kayong aspeto na pambubuli?
19: Alam mo, I respect Attorney Lorna Kapunan, no? At sa haba na nang naging kanyang karera dito sa legal profession, no? At sabi nga niya, triple na ng age niya yung nasa defense panel. I wish to believe that she knows perfectly what she is saying, no? She knows exactly what she is saying, no? But from my end, I think I've made my manifestation already during the last trial. That the defense seems to forget already decorum and courtesy which must be observed inside the impeachment court.
0: Okay, so mababasa na ho natin in between the lines, ika nga, kung ano po ang pinapahiwatig po syempre no, ni Kong Jinky. Sige, Kong Jinky, kayo po ba ay pauwi ng Batangas?
19: Ako po ay galing sa JBC, sa Judicial and Bar Council, sapagkat ongoing po ang ating selection and nomination
0: for the next
19: process
0: Chief Justice
19: para sa susunod po na
0: Chief Justice?
19: Associate Justice Tony. Vice retired Associate Justice Ami Javier. At pag natapos po ito, ang kasunod naman ay ang selection and nomination process para sa susunod na Supreme Court Chief Justice.
0: Okay. Kailan ba mag-retire nga ba si Chief Justice Gizmundo? Sa November, no?
19: November 2026.
0: Sige, so kabahagi po kayo sa JBC screening.
19: And of course, we wish to congratulate and thank Associate Justice Ami Javier and Chief Justice Gizmundo sa kanilang meaningful contributions to the Philippine judiciary.
0: Alright, sige. Kong Jinky, maraming salamat po muli sa oras na binigay niyo po sa amin at saka dahil kayo po ay nasa loob ng sasakyan. Safe trip po wherever you're going. Thank you po.
19: Thank you, Tony. Salamat. And good evening po sa lahat ng mga sumusubaybay.
0: Opo, good evening din po ha. Ayan po si Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro, ang lead House Prosecutor po sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa nalalabi po natin ilang segundo sa ating programa, babati tayo ng happy birthdays kay Mari Zel Nesio, Marianne Oposa, Aliza Zorilla, si Corina Virador at nanonood siyempre sa atin, dati-dating kapamilya, si Olive Villafuerte. Hi Olive, tapos si, let me see kung bumati ba si Kabalen. Ito, si Kabalen Zosie Mugasmin, ayun na, nagpasalamat lang siya dun sa public service announcement natin kahapon, dun po sa pumanaw po na kanyang kaibigan na si Carmelo Ocampo Soriano. So mga kapamilya, today on a Soul of Light, si Karen entering, pero sana bukas on a Friday ay makapiling po natin muli, ano? Si partner Rica Lasso para mabuo po yung ating tambalang Rickney Spears. Wah, wah, wah, wah. Wah, wah. Rickney Spears talaga, ano? Buti na lang wala si Ma'am Gladys dito at baka na nabiyayaan ako na mag-asawang ano eh, tampal. Thank you so much mga kapamilya. Abangan nyo na po mga nagbabagang balita sa TV. Patrolalalalal! Susunod na hanggang bukas. Ingat po kayo. Bye-bye!
3: Susunod na TVB Patrol sa DCMM at DCMM Teleradio.
18: Dito ako sa school, parang kinakalimutan ko na yung mga problema.
20: Pagbutihin niya ang pag-aaral niya, katupad niya yung pangarap niya.

0: ng mga nagbabagang balita.
1: Barangay Chairman sa Santo Tomas, Batangas, patay sa pamamaril. 16 na biktima ng sekswal na pang-abuso na iligtas sa Rizal at General Santos City. Pastor sa Marikina, arestado sa umano'y pangmumulestya sa 3 minor de edad. Modelong nahablutan ng alahas, nakipaghabulan sa sospek. Estudyanteng babae sa Dumangas, Iloilo, bugbog sarado sa kapwa mag-aaral. Pag-iinsulto kay Josh Aquino sa isang podcast, inula ng batikos, karapatan at proteksyon ng mga persons with disabilities sa ilalim ng batas, iginiit. Barko at chopper ng Pilipinas, binuntutan ng China sa Baho de Masinloc. V-pop stars at OPM legends binigyang pugay sa isang makasaysayang gabi.

0: gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa pagpaslang sa isang barangay chairman. Patay ang kapitan ng barangay Santa Anastasia sa bayan ng Santo Tomas sa Batangas matapos pagbabarilin sa tapat ng kanyang bahay ngayong Huwebes ng umaga. Bumuo na ng Special Investigation Task Group ang Batangas City PNP para sa paglutas ng krimen. May alok na rin pabuya para sa ikadarakit ng mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
1: Nagwawalis sa tapat ng kanilang bahay si Kapitan Dennis Austria ng Barangay Santa Anastasia sa Santo Tomas, Batangas ngayong Huwebes ng umaga nang lapitan ng isang lalaki at saka pinagbabaril. Umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng baril sa subdivision hanggang tuluyang tumumba si Cap Austria. Mabilis namang tumakas ang gunman na sakay ng motorsiklong minamaneho ng kanyang kasabwat. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero idineklara ring dead on arrival.
2: Ang akala ko po kasi is nadulas lang siya. Sa lakas ng pagkakadulas, yung bagok niya, yun yung nag-cause kasi po sabog na talaga yung dugo niya eh. Kumalat na talaga eh. Wala po talaga akong isip na siya po ay binarel. Nalaman ko lang po nung siya ay binarel yung itinatakbo na namin papuntang hospital.
1: Ayon sa asawa, wala siyang alam na may kaaway ang mister o may banta sa buhay.
2: Doon sa gumawa at lalong-lalo na doon sa nagpagawa. Kasi hindi naman ito gagawin kung walang nag-utos. Alam niyo po sa sarili niyo kung gaano kabait na tao si Cap. Kung gaano kabait na ama ng barangay. Kung siguro, hindi ko po alam kung ano yung hangad nyo. Kung para sa politika, sana hindi kayo bumawi ng buhay.
1: Nagluluksa naman ang barangay Santa Anastasia sa malagim na sinapit ng kanilang kapitan.
3: Mabait na tao yun. Madaling lapitan. Maaasahan sa lahat ng bagay. Nagulat kami na talaga. Hindi namin naaasahan ito.
4: Napakasakit. Napakasakit na ano. Siyempre kami yung lagi niyang kasama. Sobrang nakakagalit. Napakasakit po nung sinapit ni Cap.
1: Bumuuna ng Special Investigation Task Group ang Batangas Police para tutukan ng krimen.
5: Ang SITG po para ma-harmonize lahat ng intelligence, forensic, and operational resources para ma-track down yung perpetrators at ma-establish natin kung ano yung motibo dito sa violenting pagpatay na ito. Sa ngayon po, ang itinatakbo ng ating investigation, meron naman pong lead ng ating Santo Tomas Municipal Police Station in coordination with the other units.
1: Patuloy ang pagtugis ng pulisya sa mga suspect. Nag-alok na rin ng 200,000 pisong pabuya ang lokal na pamahalaan ng Santo Tomas sa sinumang makapagbibigay ng impormasyon sa mga salarin.
6: Ang asuwar ko sa kanila ay unang-una, gagawin natin ang lahat sa ating kapangyarihan upang habulin, malaman, una, mahuli ang pumatay na ito kay Kapitan Dennis.
1: Hinihikayat naman ng Batangas Police ang sinumang may impormasyon, dashcam recordings o kuha mula sa CCTV na maaring makatulong sa imbestigasyon na agad makipag-ugnayan sa otoridad para mabilis na malutas ang kaso. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
0: Nasa gitna ng mga otoridad ang 16 na victim survivors umano ng sexual na pang-aabuso sa magkakahiwalay na operasyon sa Rizal at General Santos City nitong Miyerkules o Martes. Ang isa sa mga biktima sumulat ng liham at nananawagan sa mga magulang na mahalin at protektahan ang kanilang mga anak. Nagpapatrol, Karen De Guzman.
7: Gusto ko pong sabihin sa mga magulang na huwag ninyo pong gayahin yung ginawa ng mga magulang ko. Mahalin niyo po yung anak ninyo.
8: Binasa ng pulisya ang liham ng isang 14-anyos na victim survivor ng umano'y sexual na pang-aabuso na nasa gip ng mga otoridad sa isang operasyon sa Kaintarizal nitong Martes. sa liham. Hinikayat din ng dalagita ang iba na protektahan ang kanilang sarili at huwag pumayag na abusuhin. Ayon sa PNP Women and Children Protection Center, kabilang ang bata sa 5 individual na na-rescue sa operasyong nag-ugat sa timbre ng Dutch Police.
7: May naaresto silang doktor, and then nung nag-conduct ng digital forensic examination sa mga devices niya, nakita doon na meron siyang mga contact dito sa Pilipinas at natumbok namin itong perpetrator dito sa Cainta.
8: May nakuha mga larawan at video ang mga otoridad na nagpapakita ng mga kahalayan na ipinagagawa sa mga biktima. Ang suspect, ang kanilang mismong ina.
7: Itong Dutch doctor na ito pumunta dito para abusuhin siya. And may binanggit din siya na may dalawang ding foreigners na kinater niya through her mother na naabuso din siya. Tinitingnan din namin yung magiging resulta ng further disclosure ng bata para mapagpanagot din natin yung mga hotel owners na kung saan pinapayagan ito na ang isang foreigner ay may daladalang batang Pinoy na dapat kino-call out natin kung tingin natin ay wala silang relationship na magkapamilya sila.
8: Hinahanap na ang nanay na suspect na hindi natagpuan sa tirahan nito ng isagawang operasyon. Iniimbestigahan din ang posibleng pagkakasangkot ng dalawa pang dayuhan. Samantala, 11 menor de edad pa ang nasagip sa magkakahiwalay na operasyon sa General Santos City. 3 sospek ang natukoy sa mga kaso na pawang mga magulang din ng mga biktima. 2 ang naaresto habang tinutugis ang isa pa.
7: Ginagawa ng kahalayan yung mga bata ayon sa demand ng customer nila ng mga foreigners. Nakakalungkot kasi yung buhay na sinisira nitong mga batang ito, ang halaga ay napakaliit. It ranges from hundreds of pesos to like 3,000.
8: Para kay Portento, hindi dahilan ng kahirapan para gawing kalakal ang sariling anak.
7: We are very driven. Kahit sabihin mo isang bata lang yan na i-rescue, kung kailangan namin galugarin yung lugar, kukunin namin yan. Kasi nga, baka kami na lang ang pinaka-ultimo o last na pag-asa niya para makaahon siya doon sa place of abuse.
8: Kasama ng mga otoridad ang mga social workers sa pagsusuri sa kalagayan ng mga nasagip at pagbibigay sa kanila ng psychosocial intervention. Karen De Guzman, ABS-CBN News.
9: Arestado ang isang pastor na inakusang ng molestya sa 3 nilang menor de edad na miyembro sa loob mismo ng kanilang simbahan sa Marikina City. Nagpapatrol, Christopher Sitson. Hindi.

0: 2024.
1: Nangyari po yung mga pang-momolesta po sa kanila based on record after or immediately after na magkaroon po sila ng simba doon mismo sa compound.
0: Ayon sa pulisya, April 2026 nang formal na nakapagsampa ng reklamo ang kaanak ng mga biktima at nailabas ang warrant of arrest nitong October 8.
1: Usually po yan ay sa takot, kumbaga hindi muna kaagad-agad yan until such time po na nagkaroon sila ng lakas ng loob or may nakakita. Kung minsan ay nagagamit yung halimbawa katungkulan ng isang akusado o yung nire-reklamo, syempre nandun yung nagkakaroon ng taking advantage of their position.
0: Itinanggi naman ng akusado ang paratang at sinabing posibleng nagugat ang reklamo sa hindi pagkakaunawaan.
2: Luwag-luwag at maraming tao. Kalungkot lang, they are my friends. They are close. Ikaw na yung tumulong, ikaw pa yung gati yung sukli sa'yo. Tawarin tayo ng Diyos. Wala.
0: Anong panalangin niyo po ngayon?
2: Para patawarin. Forgive us our debts as we forgive those who trespass against us.
0: Para naman sa mga nakararanas ng anumang klase ng pang-aabuso, tumawag lang sa Unified Emergency Hotline na 911 para sa agarang saklolo.
1: I-dial lang po nila, hindi na po nila kailangan magkaroon ng load at mayroon kaagad na sasagot sa ating operation center at ayan ay idediretso po nilang itawag sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya.
0: Nasa kustudiya na ng pulisya ang akusado na may inirekomendang piyansa na 432,000 pesos. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Kulong ang isang lalaki na nanghablot ng hikaw ng isang babae sa Balintawak, Quezon City. Nakipaghabulan pa ang biktima sa suspect na agad din namang nahuli dahil nakabantay ang pulis. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Sitson.
0: Naglalakad sa tabing kalsada ang babaeng yan nang bigla na lamang hablutin ang kanyang hikaw nang nakabuntot sa kanyang lalaki. Umarapas ng takbo ang suspect na hinabol naman ang biktima na isang modelo hanggang sa EDSA Balintawak.
4: Dahil na siya nakaramdam ng pananakit sa kanyang mga tenga. Yun pala, hinablot na ng magnanakaw yung earrings niya. Mayroon tayong mga pulis na nakabantay sa kahabaan ng EDSA. Doon, humingi ng tulong yung biktima para mahabol yung suspect.
0: Agad ding naaresto ang suspect na dati na ring nakulong dahil sa kasong robbery hold-up, snatching at alarm and scandal. Na-recover sa kanya ang pares ng gintong hikaw ng biktima na 55,000 pesos ang halaga.
5: Nablot ko yung loo niya habang naglalakad kami rin sa simbahan ng San Joseph. Pinagkisiyan ko lahat. Alain po pagkisiyan sa loo, no? Sa Diyos ko na lang ipagpapaalam na sa loo na sa maayos pa rin siya.
0: Sa investigasyon, lumalabas na modus ng suspect na mag-ikot sa matataong lugar para humanap ng mabibiktima.
4: Nalalaman nila kung totoo ito o hindi kasi baka sa kulay ng ginto, alam na nila ito. Paglalabas, huwag nang magsuot ng mga mamahaling alahas katulad ng singsing, kwintas, hikaw, pati na rin cellphone, mga mamahaling cellphone. Itago na lang po ito sa bag ninyo habang naglalakad.
0: Nakakulong na sa custodial facility ng La Loma Police ang suspect na naharap muli sa reklamong snatching. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
6: Halos 20 kilo ng manok ang ninakaw sa isang palengke sa Quezon City kaninang madaling araw. Nagpanggap umanong mamimili ang suspect na umatake sa kasagsagan ng delivery ng mga paninda sa palengke. Nadiskubre lamang ng tindero ang pagkawala ng mga manok nang sinimulan na niya ang inventaryo. Sa CCTV, nakita ang pagkuha ng suspect sa mga manok at mabilis na tumakas. Patuloy pa ang investigasyon sa pagnanakaw. Sumampa na sa 63 pesos ang palitan ng dolyar ngayong Huwebes, October 15. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagbuka sa trading ang piso sa halagang 62.83 bago nagsara ngayong hapon sa 63.06. Ito na ang pinakamababang halaga ng piso kontra dolyar sa kasaysayan. Isa sa pangunahing dahilan ng paghina ng piso ay ang patuloy na pressure sa gitna ng malakas na dolyar sa pandaigdigang pamilihan. Bagamat pabor o makikinabang dito ang pamilya ng mga OFW, maaari din itong makain agad. Kung mas bibilis naman ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa lokal na merkado dahil sa paghina ng piso.

0: pagbubuo ng Philippine Competition Commission ng kabuuang multa na abot sa mahigit 1.7 billion pesos ang anim na kumpanya at kanilang mga opisyal matapos mapatunayang nagkasala sa pagpapatakbo ng Onion Cartel sa bansa. Ayon sa PCC, napatunayan na ang mga sangkot ay nagkasundo sa isang illegal na market allocation scheme sa importasyon, cold storage at wholesale distribution ng pula at dilaw na sibuyas mula 2020 hanggang 2021. Ito umano ang dahilan kung bakit biglang sumipa at umabot sa 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng presyo ng sibuyas noong 2022. Bukod sa multa, pinagbawalan din ng Department of Agriculture ang mga nasabing kumpanya na lumahok sa mga susunod na onion importation. Nakikipag-ugnayan na ang PCC sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng mga kriminal na kaso laban sa mga responsableng opisyal. Daniel, ano ang latest sa showbiz?
1: Ate V, nagbabalik ang kilig sa Cavite and Las Piñas kung saan dadalhin ni The Ding Dong Dantes at Marian Rivera ang kanilang mall tour para sa pelikulang Remember. Hindi lang yan, marami ring bago nga abangan sa I Want, ang home of the Filipino feels. Mula sa mga nakaka-excite na vertical series hanggang sa mga bagong original series. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
2: Nagsimula ng maghanda si Nicolette Madelo at River Joseph para manakot at magpakinig sa Dead Girl Walking, ang una nilang vertical series. Tungkol ang kwento sa paghihiganti ng karakter ni Nicolette sa mga taong nambuli sa kanya.
3: Excited na kinakabahan kasi first time ko ding gumanap as main lead.
4: First found out about the project, syempre excited kasi it's my first time also to do a vertical series.
2: Mapapanood ang Dead Girl Walking sa November 6. Bukod sa kilig at katatawanan, kaabang-abang naman ang makabuluhang tema at mensahe ng Juan and Lily Run for SK na pinagbibidahan ni Joaquin Arce at Lela Ford.
5: Madami po akong natutunan, madami po akong nakuha na dadalhin ko pa sa next projects ko kung, or sa lahat ng pagdadaanan ko pa po.
6: Sobrang excited ako na makita ng mga tao yung buong show. Mm-hmm. As in, ang sobrang dami eksena na nakakatawa. Pero hindi lang yun, may mga morals din na matututunan yung mga tao habang pinapanood din na yung show.
2: Mapapanood exclusive sa I Want ang Juan and Lily Run for SK sa December.
7: Hello po sa mga kabayan, mapunta na po kami dyan ni Julia to personally meet you.
2: Simula October 31, mapapanood na sa mga sinehan sa UK habang sa November 1 naman sa Madrid, Spain, ang Always Yours, Never Mind. Kasabay din ng meet and greet ng mga bidang sina Joshua Garcia at Julia Barreto. Bago pa man ang pagbabalik big screen ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera, dadayo muna sa Cavite at Las Piñas ang Dongyan sa October 18. Sasabak sa mall tour, ticket selling at official trailer launch ang Power Couple. Remember, mapapanood na ang May Cruz Alviar Films sa cinemas worldwide simula November 11. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
8: Pagbabalik ng TV Patrol, no disconnection policy sa kuryente, extended hanggang dulo ng taon. Alamin kung sino-sino lang ang makikinabang. Baha at kidlat, nag-iwan ng pinsala sa Jensan. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
9: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
10: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
11: Uy, Protect! Uy!

0: test results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
2: Tuloy lang sa activities on the go.
1: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
3: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
3: Arthrisin, get going!
4: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZM.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This!
6: Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradio.
6: Basta AM, DZMM.
9: Kung kaalagaan ng DZMM para sa atin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.

0: Kasunod ng tatlong linggong puro diesel lang ang may rollback, presyo naman ng gasolina ang namumurong matatapyasan sa Martes. Samantala, ipinaliwanag ng Energy Regulatory Commission kung sino lang ang makikinabang sa pagpapalawig ng load disconnection policy hanggang sa dulo ng taon.
1: Tatlong buwang bill na sa kuryente ang hindi pa rin nababayaran ni Caloy mula July hanggang September. Mahinaan niya kasi ang kita sa tindahan pero para hindi maputulan, babayaran na niya ang July billing.
2: Sala, talagang mahirap magbayad. May nakita. Sobrang manabilihin. Paunti-unti, tumataas, pamasahe, tumaas, ipikas.
1: Tama ang diskarte ni Caloy dahil sa inilabas na utos ng Energy Regulatory Commission, pwede nang putulan ang mga consumer na hindi pa rin makababayad ng natenggang bill mula Mayo hanggang July kapag hindi ito nabayaran sa November 26.
3: In some way po, may extension pa rin kayo ng pagbabayad. Kasi kung strictly speaking, kung talagang tinanggal namin bigla, dapat November 1, July lahat yan.
1: Ang kasali lang sa pinalawig ng no disconnection policy o walang putulan hanggang dulo ng taon ay ang mga consumer na gumagamit ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan at bayad na ang bill nung Mayo hanggang July. Paliwanag ng komisyon, ang consumer din ang mabibigatan kung maiipon ang hindi nabayarang bill mula Mayo hanggang Disyembre o 8 buwan.
3: Hindi naman po yan nawawalang bayarin. Yan po ay naiuurong lang na bayarin. So, pag po nagpatong-patong yan dahil hindi naman nawawala, kayo rin po, mahihirapan kayo pong magbayad.
1: Pero bakit nga ba nilimita lang sa hanggang 200 kilowatt hour users ang makikinabang sa walang putulan?
3: Yung 200 kilowatt hour naman na yan, during the pandemic, yan po yung average consumption ng residential customer. Pagdating po ngayon, tinignan ulit namin yung data. Ganun pa rin naman.
0: Samantala, mukhang may dagdag bawas na naman sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Pero gasolina naman ang may rollback dahil sa ikatlong araw ng trading sa world market, mahigit 2.50 na ang bagsak presyo sa gasolina. Pero ang diesel at kerosene, tumaas na ang presyo sa world market.
1: Paliwanag ng Jetty Petroleum, dumami ang supply ng gasolina sa Asia dahil sa exports ng China at pagbubukas ng maraming refineries, kaya bumaba ang presyo.
4: Nakatulong din po yung pagbaba rin po ng cargo premium. This time around, medyo nag-ease down siya.
1: Posible pa umanong lalong bumaba ang presyo ng gasolina ngayong Huwebes at Biyernes, pati na ang diesel, pero mukhang dagdag bawas pa rin ang kalalabasan sa Martes.
4: Minimal increase sa diesel, actually po, para nakikita ko natin between 30 to 50, yung possible increase. Yung gasolina naman po, medyo maganda po yung prospect kasi nasa mga more than 3 pesos yung possible rollback.
1: Sa Pilipinas, tatlong sunod na linggo ng puro rollback sa diesel o bawas na halos 12 pesos kada litro. Ang gasolina naman, dalawang linggo nang puro naman dagdag na umabot na sa halos 3.50 kada litro.
5: Pinagsusuntok ng isang estudyante ang isang babaeng estudyante sa Dumangas, Iloilo. Samantala, sibak sa serbisyo ang pulis na may-ari ng baril na ginamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban. Nagpapatrol, Rolen Escandiel.
6: Iniinda pa rin ni alias Nick ang sakit ng kanyang ulo matapos suntukin ang dating kaeskwela sa labas ng isang eskwelahan sa Dumangas, Iloilo, Martes ng hapon. Kita sa video na pinagsusuktok ang biktima hanggang sa matumba at mawala ng malay. Dumating ang mga kapwa kaklase at rescuer na umalalay sa biktima. Nasa bahay na ang 17-anyos na biktima. Pumayag naman ang kanyang nakatatandang kapatid na ilahad niya ang nangyari sa kanya. Kwento ng biktima, hindi niya kilala ang nanakit sa kanya.
7: Hindi ko to sa kilala ya sir, bisan sa pangalan, kag sa tura.
6: Sabi niya, pauwi na siya nang may grupong nagkumpulan sa gilid ng kalsada. Pero nagulat na lang siya nang may sumuntok sa kanyang likuran. Isinailalim sa CT scan ang ulo ni Nick. Wala pang pahayag ang DepEd Division of Iloilo sa nangyari. Pero dahil sa insidente, nagtalaga ng tanod sa labas ng eskwelahan.
8: ngayon nag-request yung school na kung pwede sa morning, palagyan namin ng tanod. Then sa hapon, before sila mag-out, dapat may tanod din.
6: Ito'y kasunod lang ng paglagda ng Department of Education at Department of Interior and Local Government sa Memorandum of Agreement para magtalaga ng mga tanod sa labas ng mga eskwelahan para tiyakin ang kaligtasan ng mga estudyante.
9: Well, we allow them to patrol our schools, to do visits, so para mamakita rin nila paano makatulong yung barangay. Pero pwede sila dun sa vicinity, sa labas, pag may butas yung pader, pwede lang tingnan yung mga weak points.
6: Puspusan din ang pagsasagawa ng safety drills sa mga eskwelahan. Samantala, dinismiss naman ng National Police Commission ang police officer na may-ari ng barel na nagamit sa pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City nitong Hunyo na ikinamatay ng 3 at ikinasugat ng iba pa. Nadiskubre ng tanggapan na iniwan ng pulis ang kanyang baril sa bahay na itinago niya sa plastic gun box sa isang plastic cabinet sa halip na sa safety vault. Hinigpitan naman ng Philippine National Police ang inspeksyon sa mga service firearm ng mga pulis kasunod ng pagkakatanggal sa pwesto ng pulis. Roland Escaniel, ABS-CBN News.
10: Hindi pwedeng isama sa ibang diskwento sa alinmang establisimento ang umiiral na discount sa ilalim ng Senior Citizens Act. Ito ay ayon sa desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa isang hotel manager sa Bacolod City na tumangging bigyan ng diskwento ang mag-asawang senior citizen. Katwiran po ng manager, mayroon na kasing 20% discount sa kanilang kwarto mula sa Bikers Club ng mag-asawa. Guilty pong naunang hatol ng mababang korte pero binaligtad ito ng kataas-taasang hukuman. Gayet po ng SC, pinoprotektahan ng batas ng mga senior citizen pero ang pagpapatupad nito ay dapat patas at reasonable sa mga negosyo. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel?
11: Bernadette, patuloy pang makararanas ng mga pag-ulan lalo po sa hapon at gabi sa may Southern Luzon, Visayas at Mindanao. At dala pa rin yan ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Umihip din ang northeasterly winds dyan sa Northern Luzon. Yan po yung paunang hangin bago ang amihan habang nakaapekto naman yung mainit na easterly sa silangang bahagi ng Luzon. Samantala, unti-unting lalakas pa at kikilos po palapit sa bansa itong bagyo na may international name na Champi. Sa kasalukuyan po, ito ay mahigit 3,000 kilometers silangan ng Visayas. Ito po ay aasahang gagalaw nga palapit sa ating bansa sa weekend. Wala po itong apekto sa ating kapuluan hanggang sa katapusan ng Linggo at sa Martes ng susunod na linggo ito, inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility. Bibigyan po ito ng local name na Rosal. Sa ngayon, hindi ito nakikitang tatama sa kalupaan. Ngayon pa man, magbago pa ang forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa bagyong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 16, Biyernes, sa Mindanao, maaraw at mainit sa malaking bahagi sa umaga pero uulan mula tanghali. Sa hapon, may kalakasan po ang boost ng ulan sa may Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay, gayon din sa may Sultan Kudarat at lalo na sa Bukidnon. Mababawasan ang mga pag-ulan sa hilagang mga rehiyon ng Mindanao pagsapit ng gabi. Sa Visayas, tanghali rin magsisimula ang mga pag-ulan sa maraming lugar at may kalakasan po ang boost ng ulan sa hapon sa katimugang bahagi ng Negros Island Region. Sa gabi, may aasan pa mga pag-ulan dito po sa northeastern part ng Panay at sa northern Cebu, lalo na sa may Bantayan Islands. Dako naman tayo sa Palawan, umaga hanggang tanghali maulan po sa hilagang bahagi ng probinsya. Kakalat yan sa ibang parte pa ng Palawan bandang tanghali. At pagsapit ng hapon, dito sa may southern Palawan, aasahan yung malalakas na mga pag-ulan at mawawala na yan pag lumalim ang gabi. Sa Luzon, may mga kalat-kalat na ulan sa umaga at tanghali sa ilang bahagi po ng Cagayan Valley, Calabarzon at dito po sa Bicol Region. Ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon, sa hapon po iyan at lalo na pagsapit ng gabi sa ilang lugar dyan sa Bicol Region. Tayo naman sa Metro Manila, maaraw at mainit po maghapon at mababa ang tsansa ng ulan hanggang pagsapit ng gabi. Gayun pa man, posible po yung biglang pagbuo ng thunderstorm dahil nga sa init ng panahon. Samantala, tumaas pa ng halos kalahating metro ang level ng tubig sa Angat Dam na nakapagtala po ng taas na 209.24 meters ngayong Webes ng umaga. At kapamilya, sinalanta ng baha at landslide ang ilang bahagi ng General Santos City at Davao City nitong Miyerkules ng gabi dahil sa walang humpay na ulang dala ng ITZZ. Sa Gensan, binahagi ni Jess Maranga ang video ng mga sasakyang hirap na sumuong sa baha. Sa isa pang video, huling-huli ang pagtama ng kidlat sa isang puno ng niyog sa barangay Kalumpang kung saan isang pusa ang naulat na namatay. Hindi rin muna dinadaanan ng mga motorista kagabi ang Mabuhay underpass dahil sa lalim ng baha. Sa Davao City naman, gumuho ang lupa sa barangay Marilog proper habang bumubuhos ang ulan. Sa video ni Tintin Crisostomo, patuloy ang pagdausdos ng lupa mula sa bundok. Dalawang motorsiklo ang bahagyang natabunan ng lupa at may isa pang motorista ang sumemplang. Mabuti na lamang po at walang bahay na napinsala at mabilis na nagtulungan ang mga residente upang linisin ang mga natumbang puno sa gitna ng daan. At yun ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat sa pamilya.
10: Sa pagbabalik ng TV Patrol, bata tumilapon sa sinasakyang tricycle matapos salpukin ng motorsiklo. At mga kwento ng katatakutan sa abandonadong bahay, tampok sa Philippines' most haunted. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
12: TV Patrol sa DZMM.
13: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
15: Ano mga concerns? Ano mga issues?
12: Pagkakampi ng masang Pilipino.
15: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
12: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
15: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
12: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
16: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
19: Trenchy sa DZMM kasama si Jane Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
20: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
12: Bago pa man

0: sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Abangan sa Private Confessions.
1: Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yun pagmamahal na gusto mong panghawakan.
0: Private Confessions. Private Confessions. Basta AM, MM. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: isang batang babae matapos bumangga sa likurang bahagi ng sinasakyan niyang tricycle ang isang motorsiklo sa Tupi, South Cotabato noong Lunes ng hapon. Bumabaybay sa kahabaan ng National Highway sa bahagi ng Barangay Crossing Rubber ang tricycle nang tumbukin sa likuran ng motorsiklo. Sumirko ang motorsiklo habang naalog ang tricycle dahilan para malaglag ang bata. Agad namang sumaklolo ang ilang residente sa lugar. Dinala sa ospital ang sugatang bata. Nangako naman ang rider ng motorsiklo na tutulong sa gastusin sa ospital ng biktima. Dinikitan po ng barkong pandigma ng China ang DRP Miguel Malabar ng Philippine Navy habang nagsasagawa ito ng maritime patrol sa paligid ng Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Maging ang helicopter ng Philippine Navy, binuntutan din ng isang Chinese military chopper. Matagumpay namang naitaboy ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese fishing vessel sa Kalayaan Island Group. Nagpapatrol, Bianca Dava.
1: Pagsikat ng araw ngayong Huwebes, mas tanaw na ang mga barko ng China na hating gabi pa lang ay nakabuntot na sa BRP Miguel Malabar ng Philippine Navy. Nagsasagawa ng Maritime and Sovereignty Patrols ang BRP Miguel Malabar sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Pero papunta pa lamang sa lugar, namataan na agad ang dalawang warship ng People's Liberation Army Navy at isang barko ng China Coast Guard.
2: Nagpapatuloy ang isinasagawang maritime patrols ng BRP Miguel Malabar dito sa vicinity ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Gayon din ang pagsunod ng People's Liberation Army Navy vessel with bow number 554 sa aming sinasakyang barko. Sa puntong ito, wala ng 1 nautical mile ang layo ng Chinese warship dito sa Philippine warship.
1: Nagpalitan ng radio challenges ang dalawang barko.
3: In accordance with international and Philippine national laws, you are sailing within the Philippine EEZ. You are requested to provide the following: your last and next port of call, and your intention. Over.
4: Away from China Territorial Sea. Land. Entry into China Territorial Sea without our government approval.
1: Maya-maya, nagpalipad ang Philippine Navy ng helicopter para magsagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Pero ilang segundo lamang ang nakalipas, nagpakawala rin ng sariling military chopper ang PLA Navy.
5: Nung papunta kami ng BDM, all throughout the flight, humubuntot lang po sila sa amin. There were no dangerous maneuvers naman happened. But sulit-sulit po talaga sila. They were continuously monitoring us nung ginagawa namin yung MARPAT over BDM.
1: Sa MDA flight, namataan ng Philippine Navy ang iba pang mga barko ng China, kabilang ang mga maritime militia at isang research vessel.
6: Based on the last reported sightings dito sa Bajo de Masinloc, similar vessels pa rin yung present sa area. And kung ano yung mga markers, yung mga buoys na nakita ng MDA flight natin today is ganun pa rin. Walang pagbabago and walang bagong structures tayo makita.
1: Wala namang naiulat na agresibong mga aksyon mula sa mga barko at chopper ng China. Samantala, pinaalis ng Philippine Coast Guard ang Chinese fishing vessel na Yutayu at apat nitong maliliit na bangka na namataang iligal na nangingisda sa Territorial Sea ng Lawak Island sa Kalayaan Island Group ngayong Huwebes. Ayon sa PCG, hindi tumugon ang Chinese fishing vessel sa paulit-ulit nilang radio challenges. Nanatili ang PCG sa lugar hanggang sa makabalik sa barko ang apat na maliliit na bangka at makaalis ang mga ito. Bago ang pagpapatrolya sa West Philippine Sea ngayong araw, isinagawa ang 16th na bilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Nanguna sa aktibidad ang BRP Miguel Malabar kasama ang BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard at USS Warrior ng United States Navy.
7: This time, ang focus ng ating activities is DICAT.com is to enhance yung interoperability natin with the US counterpart, is to enhance the communication, coordination, and the conduct of maritime operation.
1: Patuloy ang pagpapahusay ng Philippine Navy sa kanilang hanay batay sa mga natututunan sa mga katuwang na puwersa. Bianca Dava, ABS-CBN News, West Philippine Sea.
8: Muling nagpakita si NBI Director Melvin Matibag ng ilan pang properties na pag-aari umano ng pamilya Duterte. Nauna nang itinanggi ni na Vice President Sara Duterte at Congressman Paulo Duterte na pag-aari nila ang dalawang malalaking property na isinapubliko ni Matibag. Nagpapatrol, Zian Ambrosio.
9: Tatlong malalaking properties pa na pumamayari umano ng pamilya Duterte ang ipinakita ng NBI sa isang press con ngayong Huwebes na umaga. Ayon sa ahensya, kasalukuyan inimbestiga ng mga ari-arian na umano yung best declared ng halaga. Kabilang sa may pinakita ng ahensya, ang isang property sa Parañaque City.
10: Sa salin, ang fair market value is 240,000. Ang building, 461,760. Acquisition cost is 2.2 million. Pero nung pinasas natin, 14,400,000 sa assessor.
9: Ganito rin anya ang ginawa sa isang property sa Andanao sa Samal Island.
10: The acquisition cost is 9 million. Lupa lang, paki-plus yung Andanao. Ha? Limang lote yan. But the real assessment will be 19.5 million. Ayan yung Andanao. At meron din yung undeclared na improvement, ayan, nakita niya may nakatayo naman eh.
9: Tinukoy din ni Matibag ang isang restaurant na pag-aari din naman o ng mga Duterte.
10: Ang nakalagay na acquisition cost is 10 million. 10 million na 10 million pesos. Yun ang nilagay nila na acquisition cost. Pero bakit inilagay nila ngayon na fair market value, assessed value is only 82,000. Diba? Meron pang building na nakatayo. Ayan yan, yung building. So, ang cost ng building, 4.5. Ang estimate value ng lupa, 9.5 million. Pero nakalagay nilang acquisition cost, 10 million. So, meron na kagad din conflict.
9: Sinisikap ng news team na kunin ang pahayag ng kapo ng mga Duterte, pero hindi pa sila tumutugon. Nauna na itinanggi ni Vice President Sara Duterte at kapatid na si Congressman Paulo Duterte, ang unang inilabas ni Matibag ng mga larawan nang umanay dalawang malalaking properties na magkapatid.
11: Meron siyang mga ipinakitang mga photos kahapon na sinasabi niya na mga properties na sa akin, pero hindi naman sa akin.
9: Nagpahayag din ang pagkabahala ang Vice Presidente sa imbestigasyon ng NBI at sinabi ng bawat hakbang ng ahensya ay dapat naaayon sa batas at nakabatay sa katotohanan. Nitong Miyerkules, itinanggi naman ng Casas Convistas Resort na may kaugnayan ng kumpanya o may-ari nito kay Congressman Duterte o sa kahit kaninong politiko. Nilinaw naman ni Matibag na hindi ang resort ang kanyang tinukoy.
10: Kung napakinggang mabuti yung ano, yung nagtatanong dun sa taga doon sa Samal. So, dinidescribe. So, pagkatabi yan. Oh. Hindi sinabing yun. Kaya nagtatakamabili sa resort, bakit kiniklaim na sinabi sila.
9: Itinanggi rin na Matibag na trial by publicity ang nangyayari laban sa mga Duterte.
10: Kaya kung tingin nila ay agrabyado at may pagkakamali kaming ginagawa, merong tamang proseso para kami i-questionin at haiman din ang habla kung kinakailangan.
9: Samantala, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na natanggap na nila mga referral mula sa NBI patungkol sa SALN ng Vice Presidente at pinag-aaralan na nila ito. Zian Ambrosio, ABS-CBN News.
12: Isang politiko umano mula sa katimugang bahagi ng bansa ang financier sa likod ng drug cargo na naharang sa Laos at patungo sa Pilipinas. Ito ang kinumpirma ni Philippine Drug Enforcement Agency spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot. Ayon kay Kalulot, lumabas sa kanilang investigasyon na ang politiko ang nagbigay ng pondo sa chartered flight ng kontrabando. Tumanggi na magbigay pa ng dagdag na detalye si Kalulot kaugnay sa sinasabing politiko. Nauna nang iniugnay ng PIDEA ang na-intercept na droga sa sindikato ng droga na nag-ooperate naman sa Pilipinas.
13: We identified him during our investigation after nung nangyaring incident na yan.
14: Mm-hmm.
13: We created a task group. So, base doon sa investigation natin, task group, lumabas nga na itong politikong ito ang nagbigay ng pondo para doon sa pag-charter ng flight.
12: Ngayon, papalapit ang Halloween. Pasukin ang ilang lugar na nababalot tumano ng hiwaga. tulad ng isang abandonadong bahay. Samahan ang veteranong aktor na si Johnny Gamboa sa pinakabagong digital series ng ABS-CBN News, ang Philippines Most Haunted.
14: Minsan pa nga, yung nagpipitas ng manggaan namin, nagtatanong, ay meron ba kayong kwan dyan, tao dyan sa taas na nagre-renta? Wala, ako wala. Merong bata at merong matanda dyan.
15: Pangarap ng marami ang magkaroon ng bahay kung saan sama-sama ang pamilyang gagawa ng magagandang alaala. Pero paano kung sa inyong tahanan may iba pang nakatira?
16: Palagi tabukid ang asawa ko. Hindi ako dito na iiwan kasi na nagluluto ako. Parang pakiramdam ko palagi may sumusunod sa akin. Na pag kung saan ako pupunta, sumusunod. Pero pagka tinignan ko, wala naman. Sabi ko, kung sino ka man, umalis ka dito. Sabi ko, pero tumitindig talaga yung balahibo ko. Tapos ay may panahon na nagkasakit ako. Na pag itinikit ko yung mata ko, mararamdaman ko na may lumalakad, naglalakad.
15: Tuloy kayo. Kung kakayanin nyo, sa mga lugar na tinaguriang Philippines Most Haunted.
12: Abangan ang unang episode ng Philippines Most Haunted sa ABS-CBN News YouTube channel at iWant.
8: At susunod, dating bodyguard at driver ni dating Congressman Zaldico tumistigo sa Sandigan Bayan. At pagdarasal para kay Pope Leo XIV bumuhos. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
17: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Show Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa Balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.

0: kayang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
0: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Wow! Permanents na! Ang bilis ng panahon. Parang lahat, Rush.
3: Oh, don't stress.
2: Ang sagot dyan, balanse sa buhay. Parang paglaro ng Bingo Plus. May gaming, dapat balanse din. Hindi ito dapat makaapekto o pumalit sa oras para sa pamilya, kaibigan o trabaho. When you game responsibly, tuloy lang ang saya.
4: More confidence with Bingo Plus. Delayed ba ang fast withdrawal mo? Sa bagong delay compensation guarantee, kung eligible ang delay, pwede kang makatanggap ng compensation na 100% ng withdrawal amount mo. Hanggang 5,000 pesos per transaction. Check your withdrawal status sa Bingo Plus app. Bingo Plus, it all adds up to more. Terms and conditions apply. Email responsible gaming at Pathcard.ph or call National Problem Gambling Hotline 02-824-8965. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio
1: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Humingi ng paumanhin si Attorney Lorna Capunan, isa sa counsel for the prosecutors, sa pagtawag na bully kay Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Samantala, kung kinakailangan, handa ang pangalawang pangulo na tumistigo sa sarili niyang impeachment trial ayon sa isa sa kanyang mga abogado na si Attorney Michael Poa. Tao si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial kung kakailanganin. Ito ang sinabi ngayon ni Attorney Michael Poa.
7: Willing but hindi pa namin pinag-uusapan okay. If she will actually appear.
6: Ito rin ang sentimiento ng mga na-survey ng Pulse Asia kung saan 51% ang nagsabing dapat personal na tumistigo ang bise sa paglilitis. Pero isasama kaya niya ang kanyang asawa.
8: Man Scarpio.
7: Hindi pa rin namin pinag-uusapan. Sa totoo lang. I mean, sa akin, as a lawyer, may trigger point kasi yan.
8: Uh-oh.
7: Meaning, ano ibig kong sabihin? Pag kaya namang mapaliwanag through other witnesses, bakit hindi gawin through other witnesses? But if there's a trigger point, meaning aspects of the case that we feel may only be explained by the Vice President herself or Attorney Man Scarpio himself, we will have to advise them na ganun ang mangyari. We felt.
6: Pero ipinauubayan ni Poa sa vice-presidente at ng kanyang asawa kung talagang tetestigo sila sa impeachment trial. Nito lang Martes, iniatras ng prosecution ang tatlo sa apat na articles of impeachment laban sa vice president, kaugnay ng grave threats, confidential funds at bribery.
7: Sabi niya, itulog muna natin ito.
8: No?
7: So meaning, let's not decide abruptly. Kasi ganyan talaga siya. She really tries to. Siguro, kasi nga, this is both a legal and political issue. No? So, marahil pinag-iisipan din niya.
6: Bukas ang depensa na ipresenta pa rin ang mga testigo at ebidensya na magbibigay konteksto sa sinasabing grave threats at umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pero ayaw mangako ni Poa na matatapos ang kanilang presentasyon bago magpasko.
7: I don't want to box us in. Along the way, we might also find the need to drop witnesses na or add witnesses that we have reserved.
6: Hindi naman sang-ayon si Poa sa pananaw ng prosecution na may pakinabang sa depensa ang pag-atras sa tatlong articles of impeachment.
7: This is both a legal and a political proceedings. You also have the court of public opinion, di ba?
8: Sa pananaw niyo, hindi kayo naisahan?
7: Pag sinabi kong naisahan, I would think na sa umpisa pa lang, ito na yung plano nila, di ba? I don't really think ganun naman. Perhaps the better word would have been napulaan na yung tao, diba? Napulaan na yung tao, marami ng mga binato sa kanya na aligasyon, may mga testimonya niya from witnesses. Tapos kami, nawalan kami ng proper forum to actually address these issues.
6: Kontra naman dito si Attorney Lorna Capunan, isa sa mga abogado ng prosecution.
9: Hindi pwedeng siraan ang sira na. It is she
3: who has destroyed her reputation. I don't think she is the victim. It is the whole nation. It is the public that is the victim. It is our funds. It's our public funds. This is not her ATM machine. No?
9: Nanindigan din si Kapunan na sapat na ang kaso sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng bise.
3: Everybody's looking at the trees, no, meaning in separate articles, no. Nakakalimutan natin na ang impeachment really has to do with violation of the Constitution. Lahat ng grounds na yon sa Constitution, swak na sa unexplained wealth.
9: Humingi naman ang paumanhin si Kapunan kay Lead Defense Counsel Sheila Season na tinawag niyang bully.
10: She bullies us and inserts into her manifestations words like persecution, words like accused, words like denial of due process.
3: She is not the bully. It is the Vice President who is the bully, especially with her recent statement.
9: Naunang inihalin tulad ng vice-presidente ang pagtawag ni Kapunan kay Season na bully sa pagtawag kay David bilang nang aapi kay Goliath.
3: You have a vice president who has attacked literally all the institutions, legislative, judicial, the justice system, and saying she is the Goliath, the David.
9: Sa huli, ito ang mensahe ni Kapunan para sa vice-presidente.
3: I'd like to say to the Vice President, have a nice day. The end is near.
11: Magkaiba pa rin ang pulso ng taong bayan kaugnay sa performance at tiwala kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa nagdaang tatlong buwan ayon sa isang survey. Nagpapatrol, Harleen Delgado.
12: Nananatiling aprobado ng nakararaming Pilipino ang pagganap sa tungkulin ni Vice President Sara Duterte habang halos mayorya ang kritikal ang pagtingin sa trabaho at tiwala kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa pinakabagong non-commissioned Pulse Asia Survey. Sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 2,400 Filipinos edad 18 pataas, isinagawa ang survey noong September 17 hanggang 24, 2026. 49% ang nagpahayag ng disapproval sa performance ng Pangulo sa huling tatlong buwan, 30% ang sang-ayon, habang 21% ang hindi sigurado, habang 54% naman ang nagpahayag ng approval sa performance ni Duterte, 27% ang hindi sang-ayon, habang 18% ang undecided. Ayon sa Pulse Asia, mas naging kapansin-pansin ang pagtaas sa approval sa performance ni Pangulong Marcos sa Class A, B, C, pero tumaas ang disapproval rating niya sa Class E, habang si Duterte tumaas ng 5% points ang mga undecided sa kanyang performance rating. Samantala, halos kalahati ng Filipino adults ang nagsabing maliit o kaya'y walang tiwala kay Marcos Jr. 29% ang buong nagtitiwala habang 22% ang hindi pa sigurado. Pagdating kay Duterte, 55% ang nagsabing nagtitiwala sa bise, 27% ang nagpahayag ng small or no trust habang 19% ang nananatiling undecided. Ayon sa survey firm, bumaba ang distrust rating ni Marcos sa Mindanao at Class ABC. Pero tumaas din ang mga undecided sa Mindanao. Bahagya namang bumaba ang trust rating ni Duterte sa Class D. Matipid naman ang naging sagot ng Malacanang sa numero ng Pangulo base sa survey.
13: Pulse Asia. Hindi namin napag-usapan ng Pangulo ang panibagong survey results na ito. Pero it is noted.
12: Una nang sinabi ni Marcos na nakikinig siya sa mga kritisismo dahil may mga pagkakataong tama ang mga ito, pero giit ng palasyo.
13: Mga lehitimong mga panawagan. So ito yung mga bagay-bagay na the president listens.
12: Samantala, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo ang nangunguna sa pinakanais na agad na matugunan ng mga Pilipino batay rin sa isang survey. Sunod dyan ang paglaban at pagpapanagot sa mga opisyal na sangkot sa katiwalian, aumento sa sahod, pagsugpo sa kriminalidad at pagtugon sa kahirapan. Batay naman sa isang SWS survey, 55% o halos 16.8 million na pamilya ang itinuturing ang kanilang sarili bilang mahirap o poor. Mas mataas yan sa 49% o 13.6 million families noong Hunyo.
13: Mas gugustuhin nating malaman sa survey na ito, sa result na ito, saan yung lugar na apektado pa ng sinasabing kagutuman. Dahil baka ito yung mga lugar na hindi pa naaabot or hindi pa nakakapag-avail ng mga programa ng gobyerno.
12: Harleen Delgado, ABS-CBN News.
14: Umalag ang mga senador sa pasaring ni Vice President Sara Duterte sa kung nagagamit ba ang 2027 budget para impluwensyahan ng hatol sa kanyang impeachment trial. Samantala, may mga puna ang mga senador sa 2027 budget na pinalusot ng kamera. Nagpapatrol, RG Cruz.
15: Sa kanyang pahayag nitong Miyerkules, binanggit ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon ng pamamahagi ng pera at umano'y political maneuvering sa panukalang 2027 budget. Kaya ang tanong ng bise, para sa bayan ba talaga ang 2027 budget o gagamitin lang ito para sa mga senador na huhusga sa kanya at para bigyan ng pabuya ang mga nag-impeach sa kanya sa Kamara? Sagot ngayon ni Senador Panfilo Lacson, hindi makatarungan ang sinabi ng bise lalo na sa kanila mga bantay budget sa Senado. Kumontra rin ng ilang senador at ang palasyo.
16: Walang basis yung ganun na hindi in any way konektado yung budget sa magiging judgment ng impeachment.
17: No. We will not allow that. Ibang usapan yung budget sa ibang usapan yung impeachment.
18: Yung budget, ingatan natin.
17: Hindi namin hayaan magamit yun.
19: Hindi pa naman tapos yung hearing. Hindi pa naman namin na pag-uusapan yan. Wala pa naman kami sa sasabihin na 2027 budget para pambayan.
13: Kung meron siyang duda para maliitin ang impeachment court, mas maganda siguro umupo siya sa BICAM conference, kung meron na. Para mas maintindihan niya kung saan mapupunta yung budget.
15: Piniyak ng liderato ng Senado na maging bukas sila sa paghimay sa budget, lalo't may mga tanong sila sa panukalang 2027 budget na inaprobahan ng Kamara.
16: Well, may mga questions ako doon sa foreign assisted projects, no? Dahil nga importante yung investment sa atin on infrastructure. May mga bagay na we agree but may mga bagay na we need to review.
15: Isa sa mga pinalaga ni Senador Bam Aquino ang mga binawa sa budget ng edukasyon. Nais niyang mas gastusan ng edukasyon kaysa kadudadudang pagawaing bayan gaya ng flood control. Nitong Miyerkules pinuna ni Senate Finance Committee Chair J.B. Harris ito ang mga pinagtatapyas ng Kamara sa Foreign Assisted Projects Calamity Fund, mga gastusin sa kalusugan at sa Department of Transportation kasama na ang sa subway. Sa kabuuan, ayon kay Harris ito may 206 billion pesos ang ginalaw ng Kamara sa panukalang 2027 budget. Dumistansya rin ang mga senador sa paglutang sa social media na mga pangalan nila Soto, Speaker Boji D. at Senador Lito Lapid na pwede umanong ipalit kay Duterte bilang bagong bise. Ayon sa saligang batas, kung mabakante ang Office of the Vice President, maaaring italaga ng Pangulo na bagong bise ang sinumang senador o kongresista edad 40 pataas.
17: Oh, delikado yung mga papunta na naman sa impeachment dyan. Huwag na.
19: Sino naman kanina magaling yun?
17: Sir? So, kaya nakuha nila yun. Buti pa sila magbilis. Hindi pa na pag-uusapan nila yun.
16: Ako hindi ko alam yan, to be honest about it.
15: Dumistansya rin ang mga kongresista at sinabing wala itong kinalaman sa pagsali ni Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos sa lakas CMD.
20: Even think Speaker Boji is also interested in the position.
21: Huwag natin i-preempt, no, yung appointment ng Vice President sapagkat we're not yet sure as to the verdict in this impeachment trial.
15: Samantala, pinimbestigahan ni Gatchalian ang umano'y wacky shots ng ilang abogado na kuha sa session hall. Paalala ni Gatchalian, sagrado ang gusali ng Senado at hindi ito dapat ginagawang katatawanan. RG Cruz, ABS-CBN News.
14: Tumestigo po ang dating driver at bodyguard ni dating Congressman Saldico sa Sandigan Bayan na aabot sa 100 maleta na may lamang 1 bilyong piso ang natanggap umano ni dating House Speaker Martin Romualdez bilang kickback sa mga proyekto ng gobyerno. Nagpapatrol, Cassandra Salonga.
12: Mahigit 100 maleta na naglalaman umano ng 1 bilyong pisong kickbacks mula sa infrastructure projects ng gobyerno ang i-deliver umano sa bayan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa Makati City. Ito'y ayon sa dating driver at security aide ni dating Congressman Zaldico na si Rodante Orbillo na tumestigo sa 3rd araw ng pagdinig ng Sandigan Bayan sa petition for bail ni Romualdez sa kasong plunder. Ani Orbillo, 10 beses siyang nakasama sa delivery ng mali-maletang pera na galing sa mga unit ni Marco sa Taguig City at Pasig City. Dagdag ni Orbilio, nakasama rin siya sa delivery ng maleta sa iba pang ari-arian ni Romualdez sa Makati City at Maynila. Sinabi rin ni Orbilio na 51,000 pesos umano ang kanyang buwanang sahod at 30,000 pesos ang natatanggap na Christmas bonus mula kay Ko. Kwento ni Orbilio, may pagkakataon pa na nagalit umano ang asawa ni Ko matapos ireklamo umano sa kanya ni Romualdez na kulang ang perang na-deliver. Maliban sa dating speaker, naghatid din umano siya ng mali-maletang pera kay Senator Vicente Tito Soto III na nauna ng itinanggi ang aligasyon.
0: Lumang istorya, everyone does not deserve a response. No?
12: Nabigyan din umano ng maleta si dating Senator Antonio Trillanes na muli itinanggi ang mga paratang. Samantala, patuloy na hinihinga ng pahayag ng ABS-CBN News si dating Marikina Representative Stella Kimbo na dinawit din ni Orbilio na nakatanggap umano ng maleta. Bago pa man nagsimulang gamitin ang maleta sa paghatid ng kickbacks, sinabi ng prosecution na plastic container box ang pinaglalagyan ng pera noong 2022 mula kay dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara na nakatakdang tumistigo sa October 20. Bago matanggal sa serbisyo, pinangakuan umano sila ni Colonel William Dominguez na itinuturing umanong ikalawang pinuno ng mga bodyguard ni Ko ng 3 milyong piso bawat isa kapalit ng kanilang pananahimik. Pero ayon kay Orbilio, binaba raw sa 1 milyong piso ang alok bago muling nabawasan sa 300,000 piso. Ipinakita ni Orbilio sa korte ang umano'y mga mensahe nila ng

0: ganahang kumain ang kanyang mga chikiting at makisabay sa Halloween vibes. Gumagawa si Bayan Patroller Charmaine Munsayak ng mga bento box na may disenyong hango sa mga mitolohikong nilalang tulad ng kapre, manananggal at tikbalang, pati na rin si Frankenstein. Sa kanyang video, ipinasilip niya ang paggawa nito gamit ang mga ginupit na nori sheet. Kinumpleto pa niya ang mga baon sa pagdagdag ng longganisa, dalandan, gummies at gatas. Housewife at may tatlong anak si Charmaine. Sinimulan niya ang anya ito para mahikayat ang kanyang ikalawang anak na kainin ng mga prutas at gulay na dati nitong iniiwasan. Bukod sa mga nakakatulong ito sa kalusugan ng pamilya, nagsisilbi rin itong therapeutic activity para sa kanya.
1: Susunod episode ng podcast Kinuyog sa social media at umani ng matinding batikos matapos insultuhin si Josh Aquino. K-pop stars and OPM legends binigyang pugay sa isang makasaysayang gabi. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
2: TZMM, numero uno sa aksyon!
3: Ang oras, alas 7:41 ng gabi.
4: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
5: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Abangan sa Private Confessions.
6: Ang tunay na pagmamahal, hindi pagbabantay sa bawat galaw ng taong mahal mo. Ito ay pagtitiwala, paggalang at pagbibigay ng kalayaang pumili. At kung dumating ang araw na hindi na niya gustong manatili, kailangan mong tanggapin yun. Dahil ang taong nananatili dahil sa takot, hindi yung pagmamahal na gusto mong panghawakan.
2: Private Confessions. Private Confessions.
3: Ang oras, 8:08 bago mag-alas 8 ng gabi.
7: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
2: Sa patuloy nating paghahatid ng kumpirmado, siguradong mga balita, impormasyon at serbisyo publiko, kinilala sa 2026 Ulat Sipag Award ng DOST ang DZMM Radio Patrol sa Istrenta ng Institutional Award for AANR Science Communication Advocate Broadcast Category. Tumanggap din tayo ng parangal mula sa The Philippine Coast Guard bilang isa sa mga stakeholder na katuwang nito sa pagsusulong ng misyon at layunin ng ahensya. Ang DZMM Teleradio naman ay ginawaran ng parangal bilang Best Media Partner for Broadcast NCR mula sa Social Security System. Balikat ng Bayan Awards para sa paghahatid ng impormasyong makakatulong sa publiko tungkol sa mga serbisyong handog ng SSS tulad ng loans, contributions at iba pang mga benepisyo. Mula noon hanggang sa hinaharap, maaasahan ng ating mga kapamilya na patuloy tayong magbabalita at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Nag-uwi ng pinakamaraming parangalan DZMM Radio Patrol sa Istrenta mula sa mga AM radio stations sa bansa sa nagdaang 29th KBP Golden Dove Awards. Best Newscaster, Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host, Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program

Vinya Corpus para sa nagseservisyo, Vinya Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host, Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist, Ariel Rojas. Best Public Service Program, Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program, DZMM Teleradyo, Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

Patuloy po ang pagpapagaling ni Pope Leo XIV matapos sumalang sa operasyon dahil sa kanser sa baga. Puspusan naman ang pagdarasal ng mga Katoliko at maging mga leader para sa agarang pagbuti ng kalusugan ng Santo Papa. Nagpapatrol, Johnson Manabat.

0: Silingapin mo po ang iyong lingkod na si Pope Leo XIV. Hinihiling namin sa pamamagitan ng inyong mapagpagaling na kapangyarihan na pagkalooban siya ng mabilis na paggaling, kaligtasan, at lakas ng katawan.
1: Panalangin para sa mas mabilis na paggaling ng Santo Papa ang hiling ng maraming simbahan sa bansa. Sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church sa Maynila, sama-samang ipinagdasal ang mga Katoliko si Pope Leo XIV. Ang mag-asawang Ami Rose at Emilio, taimtim ang naging pagdarasal sa simbahang ito sa Quezon City. Hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi lalo't para sa ikabubuti ng kalusugan ng Santo Papa.
2: We pray, in fact, every moment we think of him. Siyempre, he is our Holy Father. This is the Pope whose smiles show his humility. He is very humble.
3: We are really very affected and very sad about his condition, but we are always praying for him. In fact, every day we pray for the Pope and his intentions, for his intentions also.
1: Sabi ni Father Ari Sison, kasunod ng liham ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, nag-abiso na rin ang Diocese of Cubao sa mga parokyang nasasakupan nito na isama sa bawat misa ang panalangin para kay Pope Leo XIV.
4: Pagpatuloy natin yung ating panalangin para kay Pope Leo, ipanalangin natin na sana gumaling na siya at lumakas dahil siya ang ating Santo Papa, siya ang ating pastol, siya ang ating pinuno sa simbahang Katolika. Marami pang gagawin si Pope Leo.
1: Nagpaabot na rin ang mensahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Santo Papa. Kaisaan niya ng buong bansa at ng mga mananampalatayang Katoliko ang buong mundo sa pagdarasal para sa mabilis at tuloy-tuloy na paggaling ni Pope Leo XIV. Sa Chicago sa Amerika na siyang hometown ng Santo Papa, sama-sama ding ipinagdasal ng mga Katoliko si Pope Leo para sa kanyang mabuting kalusugan. Maging si US President Donald Trump, hiling ang pagbuti ng kondisyon ng Santo Papa.
5: I want to see Pope Leo get well. It's a cancer. It's big stuff anytime you have cancer. But the prognosis seems to be good, I've watched. And we just want to wish him our love and our best wishes.
1: Ayon sa Holy See Press Office, naging maayos ang ikalawang gabi ng Santo Papa sa Gemelli Hospital sa Roma matapos ang operasyon sa baga.
4: May mga nagtatanong, ano ang mangyayari? Dahil may sakit ang Santo Papa. So ang simpleng sagot, patuloy lang lahat ng bagay. No? Sa simbahang Katolika, ang Santo Papa ay Santo Papa hanggat buhay siya. Walang rules ang canon law of the Catholic Church. Kung sakali na incapacitated ang Santo Papa, basta siya pa din ang Santo Papa.
1: Paliwanag ni Sison, hindi gaya sa hierarchy sa gobyerno, walang tinatawag na vice pope o assistant pope sa simbahang Katolika at mananatiling iisa ang pinakamataas na leader ng simbahan at ito ay si Pope Leo XIV. Naniniwala ang simbahang Katolika at ang mga mananampalataya na malaking bagay ang taimtim at sama-samang pagdarasal ng mga Katoliko sa buong mundo sa mga panahong pinakamataas na leader ng simbahan ang nangangailangan ng dasal. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
6: Kinuyog sa social media at umani ng matinding batikos ang episode ng isang podcast matapos nitong insultuhin si Josh, ang anak ni Chris Aquino na nasa autism spectrum. Kaugnay nito, mariing ipinaalala ng mga disability advocacy group na may umiiral na batas na nangangalaga sa karapatan ng mga persons with disability at may kaukulang parusa ang sinumang lumabag dito. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
7: Tinanggal na sa YouTube ang isang podcast episode ng Machong Chismisan matapos ulanin ng batikos dahil sa mga komento tungkol sa anak ni Chris Aquino na si Josh. Inilarawan ng isang podcaster si Josh na walang kwenta at nakaganon lang at minumuestra ang pagiging tahimik nito habang nagtatawanan ang ibang kasama sa podcast. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na nasa autism spectrum si Josh. Kaya maraming umalman ng gawing katatawanan ang kanyang kalagayan, kabilang na ang malapit na kaibigan ni Chris na si Boy Abunda. Hindi niya umano mawari kung paano magagawa ng mga may pinag-aralan na podcaster ang malupit na komentaryo. Inilarawan naman ni Darla Soler si Josh na nakasama niya simula pagkabata bilang isang mabuting tao na palaging inuuna ang kapakanan ng iba. Sa pahayag ng podcaster na si Tito P, nagsisisi na umano siya sa mga binitawang komento. Anya, nakarelate siya kay Josh dahil meron siyang Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD, kaya't nahihirapan siyang kontrolin ng kanyang mga impulse at salain ang kanyang mga naiisip. Nilinaw niyang hindi ito isang palusot, kundi pagbabahagi lamang ng konteksto. Gayunpaman, nanindigan ang grupong nangangalaga sa kapakanan ng kabataan at ang grupong nagbibigay suporta sa mga may kapamilyang nasa autism spectrum na hindi kailanman dapat gawing dahilan o palusot ang anumang medikal na kondisyon sa asal ng tao.
8: Hindi siya justification doon sa behavior kasi adult siya at alam niya na kung tutuusin dapat mas naintindihan niya yung possible stigma ng ganong actions and behaviors. Kung sinasabi niyang siya ay nasa disability sector din dahil may ADHD siya.
9: It is not just the content creators and the podcasters who have responsibility, but also those who edit, those who produce, those who put this out there. There must be shared accountability, and that is something that we are pursuing also.
7: Umabot na rin ang issue sa gobyerno. Giit ni House Committee on Women and Gender Equality Chairperson Ann Matibag, walang nakakatawa o nakakamacho sa pambabasto sa isang taong hindi kayang depensahan ng kanyang sarili. Paalala niya, sa ilalim ng Magna Carta for Disabled Persons, ipinagbabawal ang panghihiya at pang-iinsulto sa mga persons with disabilities. Sa ilalim ng batas, pwedeng mapatawan ng hanggang 200,000 pisong multa at pagkakakulong ng hanggang 6 na taon ang sinumang manghihiya at maninira sa isang tao dahil sa kanyang kondisyon. Para kay Senator Joel Villanueva, hindi umano sapat ang pagbura lang ng episode dahil may impluwensya ang mga podcaster, kaya dapat may pananagutan din sa publiko. Sa ngayon, wala pang pahayag ang kampo ni Josh Aquino sa insidente. Para sa Autism Society Philippines, ipinapakita nito na marami pang dapat gawin para itaas at palalimin ang kaalaman ng publiko sa ganitong paksa.
9: Pag nakakita tayo ng PWD o LGBTQ o kung sino man na dinidisparage in that way, you speak up. Dahil in speaking up, you are telling whoever is doing this na hindi tama yan, wag na natin to gawin. At hopefully that makes us, you know, better Filipinos.
7: Sa pinakahuling pahayag, humingi ng tawad ang machong chismisan kay Chris, Josh at buong Aquino family at sinabing tinatanggap nila ang kanilang pananagutan sa kanilang naging asal. Nagsorry din sila sa mga pamilya at individual na nag-aalaga ng children with special needs sa komunidad ng mga persons with disabilities at sa publiko. Rafael Bossano, ABS-CBN News.
10: Kinilala sa prestigyosong Dangal ng Musikang Pilipino 2026 ang mga icons ng Philippine music na sina Gary Valenciano, Ogiel Casid at Jose Marichan, kasabay ng pagpupugay sa mga P-pop powerhouse na Binny at SB19. Nagpapatrol, MJ Felipe.
11: Our very own Mr. Pure Energy, Mr. Gary Valenciano.
12: Apat na dekada ng pagiging concert artist ni Gary Valenciano ang kinilala ng Awit Awards at PARI o Philippine Association of Recording Industries sa kanilang Dangal ng Musikang Filipino Awarding Ceremonies. Recording Artist Award naman ang ibinigay kay Ogie Alcasid.
13: Alam mo, habang tumatanda ka, you just are grateful for anything that comes your way. But something like this that is given by your peers and by people in the music industry, I don't know, I was very emotional tonight.
14: Napakalaking karangalan para sa amin na we are a part of OPM today.
12: Composer Award ang tinanggap ng legendary icon na si Jose Marichan. Lifetime Achievement Award ang ibinigay kay Antonio Tony Ocampo. Record Engineer Award para kay Angie Rozul. At dahil sa kanyang pagtulong at pagkilala sa sining, ginawaran ng sandigan ng Awit Award si Quezon City Mayor Joy Belmonte na inanunsyong may pinaplanong itayong OPM Museum sa lungsod. Sa mga bagong artist ngayon, Global Impact Award ang iginawad sa bandang Cup of Joe at SB19 dahil sa kanilang global exposures, achievements at milestones. At kinilala rin ang global impact ng Nation's Girl Group, Bini.
15: It is my great honor to present the Bangal ng Musikang Pilipino Award to the Nation's Girl Group, or should I say, the Nation's Pride, Bini.
16: Before, gusto lang namin makapag-perform, makapag-release ng music, makilala hopefully ng mga tao. But along the way, we realized that music can do so much more than entertain. It can bring people together, give people hope, and make them feel that they belong. Para sa amin, ang Global Impact Award, hindi po to sa layo ng nararating ng musika namin, kundi sa dami ng taong natutulungan po namin. Again, we are Bini. Maraming salamat at mabuhay ang OPM. Tuti! Thank you po!
12: Next week, biyahing Singapore ang walo para sa second to the last leg ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
17: Sana po may natutunan tayo dun sa Kinikus yung podcast. Lahat tayo, hindi lang sila, lahat tayo.
18: Sa totoo lang ah, ito ang unang pagkakataon na maraming Pilipino ang nalaman nila isa pong krimen.
17: Oo.
18: Isa pong krimen kung mangutya ka ng isang taong
17: may kapansanan.
18: May kapansanan. Magna Carta po yan for disabled persons.
17: Batas yun ah.
18: Oo, alam nyo po, pangungutya, hindi kailangang saktan physically ah. Mocking.
17: Pang-insulto.
18: Pang-insulto, pangungutya.
19: Criminal.
18: Criminal po yan. May penalty na 6 months to 2 years. Ngayon, unang-una ang isyo ko, the very title itself, di ba? Machong chismisan is misogynistic in nature alone. Di ba? Macho. Di ba? Number two, yung pagbibiro na yon, merong isa na medyo umalma, sabi, uy, below yan na. Pero ang nakakainis, hindi nagalit yung ibang mga kasamahan nung sinabi, walang kwenta.
17: Nagtawanan pa eh.
18: Nagtawanan pa. Bakit kayo ganun? Ayan, na-terminate kontrata nyo. Pinapatawag kayo ng NBI. Doon kayo magpaliwanag sa presinto.
17: Pero siguro, Karen, kahit walang batas, ano po, yung sa atin na lang, yung standard of decency and ethics yung natin, huwag na lang natin gamitin katatawanan yung kapansanan ng isang tao.
18: And alam mo, it's a lesson ah, sa lahat ng mga kumpanya kasi ang mga podcast networks ngayon, and hindi po ito specifically on the podcast network, negosyo na ito ngayon eh. This is a booming business. Magtayo ka ng studio, magtayo ka ng podcast.
17: Magamitin.
18: Ginagamit. This is all over, no? Ito na po. And that's the way it is. Ito ang bagong media. Pero huwag tayo magbigay ng airtime o platform sa mga tao. Kasi, you know, any kind of banter, anumang diskusyon, should have a level of information.
17: And decency.
18: And decency, di ba? Kasi ang nangyayari yan, pinapakalat ang ganung impormasyon.
17: So natutuwa din tayo na marami ang nag-call ng attention. Ibig sabihin, marami nagbabantay na huwag yan, ang dami namang nakakatawa. Huwag yan. Huwag mong gawing katatawanan ng kapansanan. Wala kang karapatan na gawing katatawanan ang kapansanan.
19: Yun yung maganda, may umalma. Yun ang maganda, maraming umalma.
17: Marami.
19: Ang ibig sabihin, tama pa rin ang pananaw ng tao. Nasa pero, tama pa rin. Sila yung exception.
18: Yeah, at alam nyo, bilang isang magulang ng isang special child, alam nyo, nakakagalit dahil hindi nyo alam ang hirap ng magpalaki ng isang special child. Diba, tapos gagawin yung katatawanan na ganun.
17: Kaya naintindihan ko kung bakit ka emosyonal. Tama yan.
18: Diba, I mean, ang dami-daming parents na may special child.
17: Correct.
18: Alright, okay, ako na po. Sige na po, goodbye na to. Tunay na. At yan ang balitang dinantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel at I Want ang Philippines Most Haunted. Ako po si Karen Davila.
17: Gusto mo bang ipatawag ko si Gladys?
18: Sa kanila. Nag-sorry na po sila. At alam naman natin, may mga susunod pang hakbang. Kasi ang NBI, tinatawag
17: kaya lesson
18: sila.
17: Learned. Dapat
18: lesson learned.
19: Para sa ating lahat, ha? Correct. Para sa ating lahat.
17: Hindi na sa kanya.
19: Oh, ito na nga, good news! 71 days na lang, Pasko na, ha? Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Ano mang hamon, ano mang panahon, dapat kaming maglilingkod. Ako po, si Bernadette Zambrano.
17: Napapanood po ang TV Patrol at iba niyo pang paboritong palabas sa iOne. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngala ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi! Bayan!
20: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
21: Kabay! Kabay!
22: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangkada man,

0: lalaki.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkat

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung bindur ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu,
0: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station?
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
1: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad, Langga Neda.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
2: O kini ang inyong arangka.

0: sa Prake.
1: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes, kini yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga ka-vibes, kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes.

0: This is the newest. The hottest. Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: 93.1. Mauna ni.
2: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon! Bangon na! Kay Ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Buntag na vibes! Buntag na vibes!
3: DJ's Rocket on

0: Wunka. Programang Linga Wunka. Linga Wunka, Linga Wunka. Programang Pasayawon Ka. Oo, pasayawon ka, pasayawon ka. Check, balik. Oo, programang Buntag na Vibes. Nining adlaw nga Biyernes na kayod. Pizza D16 sa buwan sa Oktobre tuig 2016. Oo, pizza 16 na gyud karon mga ka-vibes. Og happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday karon. Oo, happy happy birthday sa tanan mga nag-birthday. Sa tanan mga gipang buwagan. Oh, basin lain siguro kag batasan man gibuwagan ka. Sa tanan. Oh, malamig ang Pasko kay oh, lagi nagbuwag man. Onya sa tanan. Oh, sa tanan mga usaman. Tanan malamig ang Halloween. Kaya mo na diya. Soko-soko man. Kaya di makareply dahil yun. Kaya ba ang gikapoy? Happy Halloween ko no. Mo na diya ha. Hello to Ash. Happy happy birthday. Siyempre mga ka-vibes. Kaong paninong ubos nga lagad sa kahanginan. Wanagay laing lamion. Tag-ana mo kinsa. DJ's Bracket Gun na to aka Nyor.
1: Lamion.
0: Kana. May lain pa ba? Mga kauban ko ninyo ang todala sa isa kabuntagon mga ka-vibes. Medyo okay na itong tingog pero pingot lang gyapon na itong ilong. Ah, importante! O, makahuni ang atuang tingog ha? Happy Halloween sa tanan ko ng gibuwagan. O, muna niya. O, muna niya. O, maldita man. O, maldita. Good morning ni Miss Jo. Good morning, good morning. Okay, sa pamay Nadia. Again ha, sa mga nag-birthday karon, happy happy birthday ha. Og ato po ni good morning ang ato ang mga ka-vibes diha. Sige daw, iisa ang kamot sa mga kugihan nato diha, ang mga mama og papa, mga nanay og tatay, mga lolo og lola. Oo, mga kugihan, kayo karon ngo na nanikaisikay sa iyo sa kabuntagon. O, diba? O, syempre, dili pun mawagtang ang ato ang mga kugihan ng mga ka-vibes, ng mga kusog kayong mumasa. Kusog kayong mukumot anang harina. Ay! Mga kugihan na ito, mga panadero. Panadero, good morning! Oh, good morning, good morning. Oh, siyempre, good morning ni Arnel Carcido from Manila, Laguna. Oh, naintay ni reklamo na ako din rin, oh. Wag yun minimum ma-mention og appeal DJ. Oo, kinsa man ni sila. Ang mga kugihan nga mga masahista. Appeal man itawon po sila intawon og paminaw na to. Oo. Good morning ninyong tanan ha. Good morning mga masahista. Siyempre ang mga kugihan nato nga mga tapasero. Oo, sa iskabuntagon hala nagwana nag-ani na og ganang tubo. Diya sa may Negros og sa Leyte ha. Good morning ninyong tanan. Good morning. Oh, hinay ra kog kumot. Oh, sa hinay ra kumukumot sa harina. Oh. Alvin Mindahaw, good morning. Good morning ni Norme. Gikan sa Quiapo, Manila. Good morning. Hello, magandang umaga. Og syempre, good morning sa itong mga kugihan ng mga drivers. Karong buntaga mga ka-vibes ha. Gikan sa mga pasahiruan ng mga sakyanan. Ang tod sa mga kaugalingon sakyanan ni anong gidriban karong naminaw mo. Good morning. Maski unsa pa mga drivers diyan, i-drive ba mog sika diyan, yan aminaw. Good morning, good morning. Siyempre, ang mga men and women in uniform. Mga kapulisan, military, nga nakatsune na to. O, kanang, namitig paminaw na to na sa mga kampo, no? Good morning, nito na mga sir. Siyempre, ang ato po, mga kugihan, nga mga security guards. Mga tanod. Oo, good morning, good morning. Mga, ato po ni good morning, ang mga nurses, doctors. Labi na itong kusog kayo mo at iman sa mga pasyente, no? Bahala ka ito, magsige, agi-agyan ito ng pasyente. Good morning, yan po na ito. Good morning ninyo, mga doc, mga nurse. Itong kusog lang ito mo, agi-agi sa kanilang mga pasyente. Maski ito naghikalisod na. Siyempre nga ito, mga suking tigpaminawan, nga mga farmers, good morning! Oh, sa tanan ha, sa tanan. Oh. Suking tigpaminawan, nga mga farmers. Mga vendors! Mga kanang porters! O oh, sa mga nagkalain-lain, nga mga pantalan ha, good morning, good morning! Pantalan man or mapa-airport! Alright! Good morning, good morning, good morning sa tanan. Mga sayo kaayong nibangon karong buntaga. Good morning! Alas 4:39 na. Og syempre, o kaninga kanta i-dedicate ko sa tanan mga naminaw na naminaw karon. Philippine Geography ni Yoyoy Bilyame ha. Alright, my morning, my buntag. Og sa mga naay gusto naanay mga gustong i-greet og i-shout out, i-text lang or itawag sa 0995 4720802. Ato na ablihan atong linya karong taon-taon mga ka-vimes. Sa dili pa hala, sige, pamainit sa muna, volume ang radio. Og i-enjoy ang ato mga manindot nga sunata. Alright!

sa ito, mga ka-vibes. Alas 4.46 na sa Kabuntagon. Hello, good morning, di ay sa ito ang mga suking tigpaminawan diya sa may Imol o diya sa may Kulon. O, ang mga gahi diya, ah. Gahi diya sa Carbon, diya sa may Puzzle Face sa Market. O, good morning ninyo, tanan. Good morning, ni ka-vibes, Sir Willie. Okay, bako ninyo, ha, naamoy, naigiming ako diya sa ito ang pakutan na Karumuntaga. O, sige lang, mangita ta. Okay, ang uban diha, oh, napaabot lang. Na natin pakutana, ha. Oh, hello ni Arnili Agnes Angeles. Good morning.

ka-vibe. Siyempre kay Biyernes Man Ron, oh. Sige, datay pangutana ninyo ha sa mga tigpaminawan ha. Oh, datay pangutana sa mga tigpaminawan diha nato. Oh, Biyernes Man Ron, sige. Hangyong lasakta mo. Sige, diara ha. Ato ang pangutana karong buntaga. Oh, unsa nga sayop? Kay baw kang sayop. Pero imo lang gihapon gibuhat. Imo lang gihapon gibalik-balik og buhat. Oo. Unsa nga sayop or kay baw ka nga sayop? Pero imo lang gihapon sigihan og buhat. Oh, sige daw. Oh, so gusto mo tumag, tawag lang 0995-472-0802. Pwede po ninyo i-comment diha sa atoang live sa TikTok. Oo, ano yung alam mong mali pero ginagawa mo pa rin? Ay! Sige. Tagalogin natin kasi maraming mga bisita tayo sa live sa TikTok na Tagalog. Sige. Ano yung alam mong mali pero ginagawa mo pa rin? O inuulit-ulit mo pa rin, ha? O ano yung mali? Ano yung alam mong mali pero inuulit-ulit mo pa rin gawin? Ay, sige. O sa mga gusto mo tubag, tawag lang 0995-472-0802.

0: 449 na ugnada yung tay caller din ato personal nilo. Good morning ka vibes.
1: Good morning.
0: Ah. Hello.
1: Hello, good morning, DJ Spatchy.
0: Good morning ka vibes. Kinsa ni palihog?
1: Edwin ni ka vibes. Spatchy.
0: Edwin, sa asa ka nagtawag karon na ka vibes Edwin?
1: Bangkal.
0: Ah, sa Bangkal din. Oh, sa Bangkal. Oh. Bangkal Lapu-Lapu. Sakto ba?
1: Bangkal Lapu-Lapu.
0: All right. Ya, kumusta man ka diha? Kanang ka vibes Edwin, unsa may ka kwan diha? Unsa may mga kasikas ni mo diha?

0: paabot sa kuan, nagpaabot sa muuwan o pagbalik.
1: May paabot na muuwan o balik, oh! Ganaan de, ganaan de ka magbasa ka pirmi ane. O niya ka vibe si Edwin? Ha? O sa ingan?
0: Kami mag-uwan ng gabi eh. Ito sa amo ang balay.
1: O, mao gani. Niya, ano sa ma... Nakay dagang baldi niya. Naka, kwa na ka? Nakapanalod na ka?
0: O, nakapanalod na ko. Napo ka buok baldi.
1: Napo ka buok, o.
0: O, okay.
1: Kana karon makatigom og tubig unya ka vibes Edwin na amatay pangutana karon buntaga andam na kang mutubag. Oh sige, dira to pangutana karon buntaga, unsa man ang nakahibaw ka nga sayop pero imo lang gyapon gi balik-balik og buhat. Oh
0: scatter
1: iska. Scatter. Oh, walay paldo-paldo. Oh, sige scatter, walay paldo-paldo. Sige lang kapildi-pildi. Oh, kung yun mo ha, ayaw yun mo palabi yan ha. Kay maka, kung baya, makapangaut baya ka sa ulo na maski way katol. Masudlan ka niyang GCash based sa 50 pesos, hala! O niya? Oh, ka-vibe si Edwin na tubag man nimo ang atong pangutana karumutaga na hala, sige! Igret o pamukaw sa imo ang mga ka-vibes niya, imo masilingan, bunal!
0: Ako lang i-shout out sa Bohol na binamya sa Panglao Ugawi.
1: Aha!
0: Sinabi. Ninya Ocriano, Cristina Bumalin, Shelly Pizalo, Rachel Ore, Sinon man ni Madeline Abrasado Katina.
1: Mm-hmm.
0: Oh, ako mga amika kan Sprakit. DJ Sprakit, ako kita ako.
1: Okay na kayo na.
0: Muna ako mga kan amika na ako dito sa Bohol.
1: Mm-hmm.
0: Kailan last year.
1: Kana?
0: Kana, maura na.
1: Maura?
0: Kini, video sprakit. Pag-request ako, video sprakit.
1: Unsa nga kanta?
0: Pangako, may juicy.
1: Pangako, o, atong istry igwan niya, kay Morag, kwa minisya, maoy man nga kanta, no?
0: Dili na pang maoy.
1: O, dili pang maoy.
0: Para nako, dili na. Dili na pang maoy, para nako lang.
1: Para ni mo.
0: Pangako ba juicy?
1: Oh, sige. Ato na yung kanon na rin. Tanaw na to. Alright. Dagan po kayo. Salamat. The vibes. Edwin. Diyan sa may bangkal. Lapo-lapo. Alright. Good morning. May buntag ka ni mo. Alright. Alas 4:53 na. Good morning to Liza Cagas from Magsaysay, Misamis Oriental. Good morning. Good morning to Aljon Torres from Osane, taga to Tagurano. Oh, good morning, good morning, good morning. Ever again. Natay caller pasodlo nato. Hello, good morning, ka-vibes.
2: Good morning, this is Rakit.
1: Good morning, ka-vibes. Telling. Kumusta man imong kabuntagon diha?
2: Okay ra.
1: Okay ra. Ha? Wala na ka kwana, wala na ka hypera diha. Okay, nahurot naman po na nimo chocolate, amang ka manghatag.
2: Masin pa sunod.
1: Oh.
2: Bahal.
1: Bahala kong lanay basta makatilaw ta. Oh, kana. Onya ka vibes tele, kumusta man? Nibangon na kanya, nagligid-ligid pa ka. Nagligid-ligid pa ka. Oh. Onya, kanang namatay pangutana krumutaga andam na kamutubag. Oh, unsa man ang imong nahibaw-an nga kibaw kang sayop pero imo lang gyapon gibuhat. Balik-balik ko ni magbuhat masay kibaw kang sayop.
2: Sayop na ko. Ah. Bilang pamakak, bilang sayom, bilang pamakak.
1: Mauna de, o sa nga klase nga pamakak? Kanang moingon ka nga single ka pero dili di ay oy. Moingon ka single ka pero naade magsigig pag greet nimo special greetings oy. Ha?
2: Mali nay mali.
1: Mali. Onya oh, imo man ato magatong pangutan na probutagan hala sige. Oh, pamukaw si mama silingan imo mga vibes bunal.
2: Tumutaw ko sa akong mga pamangkin nga
1: mag-birthday rungkuan. Ah.
2: 18
1: o
2: karong 20.
1: Hmm.
2: Kinsa man na? Ilayan lang.
1: Hmm?
2: Nanay man ni Wai Handa.
1: Amo na niya. Wai Handa. Oh, sige, handa awit ra. Oh.
2: Rungkuan ni Ayet, ni Princess Marikin, Mildred. Og sa akong mga isoon, nahibaw na sila dire.
1: Oo.
2: Oh. Og ni mga kabites nila ni Miss Iba kay mas... Ah, Miss Iba.
1: Oo. Oh.
2: Si Iba de. Og ni DJ Rico Mambo.
1: Hmm.
2: Miss Pamela o Miss Iba, Uncle Boy.
1: Oy!
2: Ate B, hi naman si Ate B. Asa ko mamino o lasa.
1: Nakuha naman si Ate B, kanang ni... Na, namiya na taon siya.
2: Oh,
1: wala din siya rin, ha? Oh, naman siya lain na kanang naman to siya lain trabaho niya. Kinahanglan na magin siya nga kanang ang iyang extra nga oras i-kuha na niya sa iyang trabaho. Ay, ba ito?
2: Oh.
1: Si Kuya
2: si Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya Kuya
1: Kuya Kuya Kuya Kuya Onsa nga kanta?
2: Obladi oblada.
1: Obladi oblada ato tanawon be obla. De. Kinsa nga kanta?
2: Na. Sorry, wa ko kibaw.
1: Duha man eh na ay inner circle na ay Beatles, inner circle na lang.
2: Beatles lang.
1: Beatles mo ha, oh, sige.
2: Oh, greet ko sa tanang naminaw ron.
1: Oh, wala na kailan i-greet.
2: Ibang
1: ni, oh.
2: Kayo na yun, maura na.
1: Maura? Alright, sige. Dagay kayo salamat ka, vibes. Tili sa Sagbayan, Bohol. Huwag maadyong buntag kaninjong tanan diha, ha? Alright. Alas 4:57 na. Hello ni GM Cabareta. Hello ni Lionela Lagnas. Good morning ni mo, dolog sa taga Kantood, Balamban, Cebu. Hello ni FR MJ Jaguar. Shout out idol from Bansalan Davao del Sur. Og si Ken pagret dol sa akong mga ginikanan nga na sa Davao del Norte kapalong na si sila Rona og Wilmar de la Cruz. Good morning, good morning. Onya natay caller din ato pasunod. Hello, good morning ka vibes.
3: Good morning. This is Bracket niya. Lami Lami.
1: Ay, Lami Lami. Hindi ko ta sure kayo makatilaw. Onya, good morning ka vibes, Miss M. Kumusta man ka di ha?
3: Gitug na. Kasulan-ulan din eh.
1: Gitug na. Onya, nibangon na ka o nagligid-ligid pa ka?
3: Nibangon na, oy.
1: Nibangon na. Kana. O niya, Miss M, naaman tayo pangutan na karubuntaga. Andam na kamutubag.
3: Alam na.
1: Alright, Miss M. Onsa nga, kay baw ka nga sayop. Pero imo lang gihapon balik-balikon og buhat. Ah. Oh.
3: Kay balo ko nga sayop, pero balikon yun na kong buhat. Kaya oh. Ano? Kami man.
1: Onsa man na?
3: Dino man na kamuting kawing. Lain man na kayo makakabuhi man na.
1: Makakabuhi na ni mo pero
3: Mali akong kaminyong agon.
1: Ah, so kamut linong aga kamuting kahoy.
3: Oh, linong aga kamuting kahoy niya. Nga akong mga kauban diri kay kabuhi unan man.
1: Oh.
3: Iman dapat sila mukaon. Ako ra may mukaon.
1: Oh, niya imo lagi apon balik-balik kon og luto kay aron maglaway sila.
3: Balik-balik kon og luto aron ako ay mukaon. Kini ka sila mukaon.
1: Onya, Miss M, kay gipang kabuhi naman mo diha. Hala, sige. Pamukaw i-greet imo ang mga kabahib, imo ang mga silingan. Bunal!
3: Mayor dali si Ma'am, si Mayor Nilin Bilis niya. Tambis, sama yung buntang Mayor o ni Sari Tambis.
1: Aha.
3: Kanya sa tibuok pamilya, sama tanang mga opisyalis. O niya, dili sa mga hapla boys o kaya girls, sa mga buntang sa mga nagluto o pagkaon, sa eskwilaan.
1: Uh-huh.
3: Dito mga ka-friend, nila ni... Ina ni Nicolas sa Guban sa
1: Aman.
3: Yun yung misposo sa Sogod siguro. Ni Emily Flores, Randall Flores. Ni Kuya Alex Mancia, good morning. Ni Siri Miri Pao, nawa na din na ako na dunggiya sa si Mang Ligaya. Asa na tao?
1: Nara na sila diya, nagpahipi na.
3: Oo, gayon. Prakwa na lang ma. Kaparing tijiri, mandira, pamili, ribali, pamili, aman, pamili.
1: Uh-huh.
3: Ay, muntag kayo, mahurot akong time.
1: Oo, oh, sige lang.
3: Ay, mukarap ako sa yun. Mas espesyal ito, winunaling sa Alcantara, Cebu.
1: Aha.
3: Ay, muli kiss ko, ha?
1: O, sa kakanta?
3: Muli kiss ko, hands up, baby, ha?
1: Kinsa'y nagkanta? Kinsa'y nagkanta?
3: Amot, anak, kinsa'y nagkanta. Kanakanta kay Dagan, managresyo.
1: Sige, sige, niya maura.
3: Maura.
1: Alright, tagay kayo, salamat, Miss M.
3: Pamina din mo sa 93.5.
1: Malani. Malani. Tagay kayo, salamat, Miss M. Sugmay buntag. Alright. Alas 5:01 na sa kabutagon, mga ka-vibe. May good morning ni Joel Maki Putin from Barangay Anahawon, Puro 4. O gelo ni Jessamine, ni Chris Guanzon. Good morning to OED BDC. Oo.

Alas 5.3 na sa kabuntagon mga ka-vibes. Ato ang pangutan na karumbuntaga. Onsa nga kaibaw ka nga sayop, pero pirmi lang gihapon imong buhaton. In Tagalog, ano yung alam mong mali pero ginagawa mo pa rin ang paulit-ulit? Oy! Diba? Chito Lusdok, good morning! O, ako lang gihapon gibuhat niyo bisag sayop kay para mainsakto, ha? Mau ba ka vibes, Jerome, ha? Mau ba? Pero ingon man sila, basta lalaki ko no, pirmi man sayop. Ang pirmi sakto, babae man. Ha? Sige, sa mga nanonood sa ating dyan, sa ating live. Oo, ano yung alam nyong mali, pero ginagawa nyo pa rin ng paulit-ulit? Oo, sige, sagutin ninyo, sagutin, ha? Saguta ninyo, saguta. Ayaw ta. And, ingon si Linlin diri, mangawat og mga bit. Oy! Kinsaman yung manaybawaan, Lin. O niya. Kuto-kuto na sang malunggay pandesal. Shoutout, oy! Shoutout. O na diya, o. Oh. Hala, lutoa o kuto-kutoa ng malunggay pandesal. O, speaking of malunggay pandesal, good morning, Nika Vibes, Marvin Ladera. O, iyahang partner nga si Cosme Buhan Siso. Good morning! O, siyempre si Nika Vibes, Jerome, no, sa TNVS o sa tanan mga drivers karon. May si Mr. Webster. Mr. Webster! Kamusta naman ka niya?

0: Caller di Dato Pasuro Nelo, good morning ka vibes.
1: Good morning. Happy Friday.
0: Good morning ka vibes, Bill Hatsamosa sa Garing Consolacion. Kumusta naman ka niya?
1: Giubo-ubo, DJ Oy.
0: Giubo-ubo, karato, pariyo di ayta.
1: Oh, lagi. Oh. 2 weeks naman siguro ni DJ Oy.
0: 2 weeks na.
1: Lagi.
0: Ay, kuwang pa na.
1: Grabe,
0: sa nanakuwang, oy. Onya, saman, nibangon na ka, saman, at least giubura ka o magpingot.
1: Uman na ng pingot, oy.
0: Ha? At least ako nauna akong ubo.
1: Uman ng pingot.
0: Ako nauna akong ubo, pero akong pingot na apa, gamay na lang. Onya.
1: Uman na, rin siya, pero akong ubo 2 weeks lang ni, oy, hindi ko katong.
0: Ha?
1: Hindi ko katong. Hindi
0: ko matog, DJ lagi. Eh, ang mataron makatog.
1: Na, DJ ako, kaya akong tutunlan, nagkasakasa.
0: Langita ang naglain tutunlan nga magkasakasa ako. Onya. Kabayin sa Bella Tamosa diyan sa mga Igari Consolacion. Naman tayo pangutahan na karubutaga, andam na kamutubag.
1: Andam na.
0: Oh, ato pangutahan na karubutaga, onsa ang kahibaw ka nga sayop. Pero imo lang gihapon gibalik-balik og buhat.
1: Oh. Ako na sige unya-unya ni DJ.
0: O sa mga unya.
1: Unya pa. Magpa-check up unta ko nga unya na lang oy kay basing maayo ra ni pa sa don't say anak bitaw.
0: Mao di ay nga ni abot na lang ka sa ingana nga edad. Wala og gihapon ka mahalin. Kay mo ingon ka unya na lang oy. No. Bonet, niabot na lang. Niabot na lang kag 59. Mao na diha. Oh, sa sige. Sa sige ni mo unya unya. Sa sige ni mo unya. Ah,
1: ato na balihan, ato balihan.
0: Oh.
1: 29 lang, 29.
0: 29. Ah, di puta sure. Kay ato. Ha. Unya kay oh. Sige, sige. Sige. Onya kay natubag manimo ang atoang pangutan na karbuta ka nalang. Sige, pamuka o i-greet imo mga ka-vibes, imo mga silingan diha, bunal.
1: Sa tanaw na minna sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, tumahunan ni Happy Friday.
0: Happy Friday.
1: Happy Friday, DJ.
0: Happy Friday po, dagan kay salamat ka-vibes, Bell, hatamo sa ugmay buntag ka nimo. Alright, oras na to, alas 5:08 na. Good morning to Rulan Dizon Tabieros, to Mambing, hello to Julie, good morning. Hello to Waihi, pa-shout out diri sa Regional Trial Court Lingga. While nag-duty, nag-on air sa imuha DJ. Salamat. Oh, asa man ni siya dapit? Asa ning Lingga dapit? Asa ning Lingga dapit, Sir Waihi? Oh, onya si Babol. Shout out boy Florin watching from Taguig City. And also to John Rail Umbao, Boss B, good morning. O si Ma'am Teodola Makasgal from Kambara, Mabini, Bohol. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning.

Ako Osbon, ang ato ang pangutana karo buntaga. Unsa ang kahibaw ka nga sayop pero imo lang gyapon gi balik-balik og buhat? O ano yung alam mong mali pero inuulit-ulit mo pa rin gawin? O akong tubag anin yor kay sige na ko si Ja gihigugma. Bisag wala ko ni Ja gihigugma. Agay! Aray mo! Tatat pusing gabi. Oo, good morning, good morning. And regional trial court. Lingga sa may Surigao del Sur. Alright, good morning, good morning.

kaibaw mo nga sayop. Pero inyo lang yapon gibuhat o gibalik-balik ninyo buhat kaibaw mong sayop. Oo, sige lang yapon ko og pangihi bisan kabalo ko nga ang sayop. Oy, timbayayong Janrel Umbao, shout out idol sa Jimenez family dira sa Tabuelan, Cebu City. Alright, good morning, good morning.

Oras na ito mga kabay, wala 5:12 na. Onsa nga ang kaibaw mo nga sayo pero inyo lagi hapon gibalik-balik og buhat. Sige daw. Oo. Sige, ato ni pambasahon dere be. Oh, sige lang gihapon ko og pagwapo. Bisan kabalo ko nga bati ko og naong. At least kagay ka pagwapo. Kasi so, wala kay gibuhat, no? Oo, okay na nay, padayon lang nay, padayon, bala sayop. Onya, idol, request kong kanta nga Caravan. Okay sa mga nagkanta na. Onya, ingon si Miss Jo. Kana sige, promise DJ nga dili na magsige kahubog. Oh, pero sige lang gihapon. Mao na diha. Mao na diha. Onya, good morning DJ Sprakit nga lamion tubag kay. Kanang lotana kanang bot-boton. Bot-boton ka. Oh. Kay gamit kayo na sa saan eh? Gamit kayo na sige, God ko kanang hapit na kamasakpan. Oh, mamot-bot ka. Oh, sakto na. Lagi kayo ba mamot-bot, no? Oh, gamit kayo na ang pag mamot-bot. DJ Mayong Buntag, nagmila-mila ang mga mata tungod sa kapilaw. O kahubog agi sa birthday na ako gapon. Mga nadi ha? Mga nadi ha, Ma'am Tess, ha? May pagmila-mila sa inyong mata diha. Again, happy birthday sa tanong mga nag-birthday karon. Happy birthday po sa inyong lahat. Sa lahat mga nag-birthday ngayon, ha? O October 16!

5 kinsin ha. O, onsa ang kaibaw mo nga sayo pero inyo lang yapon buhaton. O inyo lang yapon balik-balikon og buhat. Oo, mga pita DJ, kanang gibawalan na ka og soft drinks pero kay lami. O, maunang maagin-agin. O, mara diyan. Diba, bisan kong sayop. O, imo lang yapon balik-balikon og... O, la-la. Kay lami man. O, lami man. O, sige, onsa nga... ano yung alam mong mali pero inaano mo pa rin? Ano sa'yo tawag ani? Oh, ginagawa mo pa rin ang paulit-ulit. Oo. Ah! Karabang. Sige, ano yung alam mong mali pero inuulit-ulit mo pa rin na gawin, ha? Sige. Siyempre, sa Tumaka Vibes, yan nga naminaw karon. Sige, tumaka! Shoutout DJ Cantero family from Hinatilan, Cebu. And good morning DJ watching from Iloilo. Olandire DJ Mayo pagkape katugnaw more power. All right, more power.

ko, DJ. Is yung nagseselos ako sa kanya kahit walang kami. Oh! Ala, oy, kasakit ani no? Napakasakit no yung nagseselos ka pero kahit walang kayo pero nagseselos ka. Oh, dako gina nga mali day. Oh, dako nang mali day. Ay sigara-gara day. Good morning, DJ from Balamban, Cebu. Good morning. And cigarette doll, lami daw. Balik-balikon pero mali kay makadaot sa lawas. Ingon sa akong Kuya Dundon. Oh. Ayaw, Kuya Dundon. Okay, sa may makarelate ninyo diha mga ka-vibes, be. Kinsay makarelate ninyo diha nga kanang magselos mo sa usa ka tawo maskay walang kayo. Oh! Sa klasihara. Oh! Sa tanan tubag, maurag ini ang mga murag makapahinuktok na to. Ano magselos man ka nga wala man kayo. Oy! Alas 5:19 na.

Oo, ano yung ato pangutan na yung katanungan natin ngayong umaga? O ano yung alam mong mali pero inuulit-ulit mo pa rin gawin? Oh, may nanito bagdere, yung pinautang mo ng pinautang kahit alam mong hindi marunong magbayad. Hindi yan mali. Hindi yan mali. Oh, kasalanan mo yan. Kasalanan mo yan. Alam mong hindi nagbabayad eh, tapos pinapautang mo pa rin. Oh, merese.

Oo, ano po nito bagay ni mga kapabs, oh? Ang mali ko no sa akin, kay sa kanya ko no nagpautang, pero sa iba na bumili. Lagbalaban DJ, mag-ihaw tag manok bisaya ka na! Ganahan ko ana, oh, ganahan ko anang manok bisaya ihawan. Ha?

0: ba tiwason og basa inyo ang mga tubag sa atong pangutana krumuntaga. Og sa dili pa ta magpadayon sa atong programa mga ka-vibes, ato sang. O kumustahon ang dagan sa atong panahon karong adlaw karong mga orasa? Og atong may nabi live gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. O atong may nabi si Sir Patrick Climaco. Hello sir, good morning.
1: Hello sir, yes sir, good morning ka na
0: good morning.
1: And sa atong mga tigpaminaw and mokini ang atong pinaka-latest na weather update para karong adlaw. Ang Intertropical Convergence Zone or ang ITCZ kay mokini ang padayong gapon nga naka-apekto diya sa ato sa Visayas, matulungkod sa Palawan and sa Mindanao. And as of ganyang alas 4, wala tayo na monitoring o low pressure area or bagyo sa sulod or sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. And para po sa itong hangin o gadagat, para po sa itong forecast weather condition diri sa probinsya sa Sugbo, no, kay makasinati ta og panagsa nga madagumon ngadto sa madagumon nga kalangitan, inubanan ani mga katag-katag nga mga pag-ulan, mga pagpanugdugo kilat tungod niya aning ITCZ. And para po sa itong hangin o gadagatan, kay makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan na pagburo sa hangin, nagikan sa mainland silangan ngadto sa silangan, and ato ang kadagatan kay malinaw ato sa kasarangan ato ang mga pagbalod. Ang kadagatan ato nga dito sa Sugbo kay muhunas kini unyang alas 8:08 sa buntag, and mo taob na pud unyang alas 2:06 sa hapon. Atong temperatura karong adlaw ata sa 25 to 32 degrees Celsius, and haring adlaw naman sa kay musilang kini unyang alas 5:23 sa buntag. Fixed standard time ata sa alas 5:25 sa kabuntagon. And yes, di alanta po ito. We can release sa Pag-asa Mactan. Kinisi Patrick Climaco and mayong buntag ka na itong panan.
0: Alright, dagan kayo salamat, Sir Patrick Climaco. Sa imuhang live weather update nga nananukad sa DOST Pag-asa Mactan. Og mayong buntag ka nimo, sir. Alright. Dagan kayo salamat, sir. Og, alright mga ka-vibes, magpadayo na ang atuang programa. So inyo nadungog ha ang atuang live weather update. So sige, di ara! Atong oras alas 5:25 na, og syempre it's a 16 karon, o wala pa ma-update diri, pero nagplay ta og Christmas song kay ngano man kay naman tay Christmas countdown. So 70 or 70 na lang ka adlaw mga ka-vibes. Oo. Pasko na. Diba, 70 na lang ka adlaw. So gamay na lang yun itong paboto, no? O 2 months na lang kapin, ha? Alright mga ka-vibes, alas 5:26 na.

time sa lang 5:28 na. Og naa na po ini tubag diri sa atong pangutana kung kanang atong pangutana karong buntaga kay bawo kang sayop no. Pero imo lang gyapon balik-balikon og buhat. Ingon diri sa atong ka-vibes sa Marlon. Oo, mali ko sa una DJ, sa una DC pa akong edad. Bisyoso ko. Apa nag-usab ko. O inom sugal sigarilyo, panigarilyo, sani? Pangartiyo. Ako di maayo ang ako binuotan, ang akong i-focus asawa sa kabuok. Di kalikayan usahay musod ko og bisyo, usahay kining akong pagkamaibogon. O mo na di so likayan na gina nato no, kay bawo magitang sayop no. Pero ato na magyapon balikon og kuan kanang buha, kay bawo tang sayop ato na lang gid likayan. All right, so atangin ninyo atong ka vibes pa Zumba. Ikaw man ani nga sonata, bulahang tagbalay. Oy!

ko na. Huwag ka mo na minaw lang yapon sa programang Buntag na Vibes. Ato ang ka-vibes pa, Zumba. Pwerte nga. Nagawas na ko na ang mga stepping ni ka-vibes Marlon. Hoy! Samtang nag-harvest siya sa iyahang mga gulay. Iyang gisayaw sayawan kaya ron mas mulabong pa. Mga na, ganaan. Good morning, Roldan Terasola. Good morning, good morning.

City Hall. Good morning mga kaubanan ni Papa Alfonso Basalono. Good morning! Nariyan aminaw sila si Ronald Pantunial, Gary Vinci,

buok. Good morning, good morning. O, siyempre ato po, eh, good morning. Oo, kasi asa naman to? Good morning sa mga

My money, my bunta. Og! Og! Og lagi. May pagpaminaw po ni Bay Ralph. Oh, Bay Ralph Roping Basalo. Nagbiyahe pa doon rin Lapu-Lapu. Kauban iya ang pinalangga nga asawa. Oh, si Melode. O, oh, siyempre na po si Soy Soy. O, oh, Soy Soy. O, si Inday Zia. Ay, good morning. Ay, nahinay mo sa pagbiyahe, Amping. Daddy kong Jollibee. Oy! Daddy kong Jollibee. Oy! Oh, good morning, mga ka-vibes. O, sa kato mga uban pa niya nga nagpasingot. Hala, sige, igawas ang Stephen!

Lopek si Tio Iberog si Tia Ailen sa ilang mga steeping diyan nga na o nag nakabukad din ang agi. Onya, katame sa bagong dawat nga tuba ni Edson o kayan yan sa may merkado na parang kaya dila grabe katame sa honey. Good morning sa kong ni Ma'am Lorna Albios sa may Upper Dobdob, Argao. Good morning, Ma'am. And DJ, akong

ganahan. At least ang inyong pagka-addict ay maayo nga pagka-addict. Hala, sige. Napatay 9 minutos. Hala, sige, Bunal!

mao na gyud ni magpatigog na gyud tano. Dagan kay salamat sa inyo pakiguban ka nako sulod sa duha ka oras. Sa programang buntag na ba. Oh, sunod na programang arangkada sa buntag with the vibes tonton. And this has been your DJ mga ka-vibes. DJ's Bracket Guna to aka in your kana may lain pa dapat lain lang yun day ako ramain DJ's Bracket ang sabay iga puutain og labaw sa tanan kana hola gay What? Mga na mga ka-vibes ha. Mobalik ko ni alas 11 para sa programang ka-vibes. Sad, sad, sa udto. Kung saan ito mga nabitin diyan sa ito ang mga manindot kasunata karon. Mobalik ko ni alas 11 ha.

0: Good vibes overload, matag buntag, gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes, gikan sa 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! Good vibes overload mataghapon, gikan sa inyong masaligan na favorite ka-vibes. Request 931, alauna sa hapon. Serbisyong ka-vibes, matagalas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1, Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni! This is the newest. The hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mauna ni.
1: Hello mga ka-vibes! Wala na doy line lami on DJ Sprocket.
0: What's up mga ka-vibes? Kini si DJ Kinyat.
2: Hello mga ka-vibes! Kini yung ubos nga alagad langgat neta.
0: Hello mga ka-vibes! Kini ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong arangkada man, si ka-vibes

0: Ang katawhan dili mahimong nilupigan kun ang kagawasan sa prensa ug pagpadayag dili nilugpitan. May buntag sugbo ka Bisaya ug Mindanao adlaw karon nga Biyernes, pitsa 16 sa buwan sa Oktubre tuig 2026. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa Arangkada sa Buntag. Sa gihapon, ako inyong kabayb si Tonton Alco Santugop. Magiskot na sab kita sa mga butang ug mga isyu nga may labot ang katawhan kang kansang atong tumong aron kita makaumol og haom nga opinyon ingon man ligdong nga baruganan maliso pay buko sa kawayan.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Mga kabayibs, 70 days na lang yun, 70 days before Christmas time. Busa angayan kitang magmaya and we should look forward for that day. Kay kapin na lang yun sa duha kabuwan mga kabayibs. Magsaulog na sapta sa adlaw sa Pasko karong tuiga.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Importante ginang dunan tay Christmas countdown mga kabayibs so that we have we have something to look forward to. Taliwala sa mga panghitabo karon sa atong nasod, dinhi sa ato mismo sa Sugbo nga balik na sad ang adlaw sa klase ron ha. Katong mga nining mga milabay gud nga adlaw mga kabayibs tungod lagay ni ining matud pa ang kabag-on sa haste dinhi sa Sugbo mo na nga gideklara nga way mga klase sa tanang level gikan sa kanang preschool kanang og paingon man ngadto sa college level sa Cebu City og sa sikbit ng mga dapit. But today gipahibaw ni Cebu City Mayor Nestor Archibald nga balik na ang regular nga klase.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Of course, welcome gayod ang tanan nga buot mo salmot og motimang niining atong pag-aisgutan nga mga isyu karong adlaw. Ang atong official text line 0995-472-0802. Atong official text line 472-0995-472-0802. Atong klarohon ha, 0995-472-0802 kung diindiha ka mo makapadayag sa inyong opinion o komentaryo pinagi sa text mga kabayib. So niya, ang ato sad nga official Facebook page ang 93.1 FMR Cebu mga kabayib. 93.1 FMR Cebu kung diindiha sa kining comment section ni ini mahimo sad ka mo makakomentaryo sa atong paghahisgutan nga isyu.
1: Arangkada sa Buntag.
0: And talking about issue mga kabayibs, pastilan nining kaingon tag pastilan gyud sa uban pa dito mga taga Mindanao pastilana tungod nining gibutyag sa Philippine Drug Enforcement Agency mga kabayibs nga sumala pa usa ka politiko gikan sa south sa ato pa gikan sa habagatan gikan sa southern Philippines ang gitombok nga financier ni atong nadakpan nga kapin sa 500 ka kilo ka mga shabu nga paingon na unta isakay ni og chopper mga kabayibs dito sa Luang Prabang sa Laos, sa nasod sa Laos, mga kabayibs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kini maoy gibutyag ni PDEA spokesperson Attorney Joseph Frederick Kalulot sa dihang gihinabi siya sa mga tigbalita dito sa kauluhan, mga kabayibs.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Pangutana kinsa ka kining maong politiko nga gihulagway pagyod ni Attorney Kalulot nga kining maong politiko kritiko sa Marcos administration.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Kibaw mo mga kabayibs, ang maingonta koneksyon gud niini kining pagkasikop sa usas mga suspek nga ginganlan og si Debro Hussein Pahad nga sumapa taga-iliga ni dito sa Mindanao nga suod sa usa ka politiko nga kritiko sa kasamtangan nga administrasyon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So kumuna lay sumpay ni ana mga kabayab sa pan ug tinuod manggaling na kay wa pa magini gibutyag og kinsa ang panga niining maong politiko. Ha? Ug sa mathematics pa ni 1 plus 1 equals 2 mga kabayabs.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kailan na yung gipanghimakak, but we should remember nga dili bag-o sa mga balita nga ang pamilya Duterte gilambigit sad kaniadto sa pagpayuhot o ginadili nga drugas dinis Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kahinomdo mo ni atong nasikop nga makalilisang san nga magnetic lifters nga kapin sa usa ka bilyon nga druga sad ang nasakmit sa mga tinugyanan sa Bureau of Customs. Dihay usa ka whistleblower ang may tumbok nga ang nagfacilitate ni adto mao ang magbilas nga si Attorney Manasis Carpio og ingon man si Davao City Congressman Paulo Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: I am not saying that this time involved niini si Congressman Paulo Duterte, but ingon man gud niini ang istorya. Kining suspect kasi De Brohesin Pahad nga matud pa taga Iligan City ni natumbok man gud ni nga suod sa anak ni Congressman Paulo Duterte nga si Congressman Omar Duterte mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Una makaingon ta makapanglibaw sa balhibo ning maong kalambuan. And I hope ang PDEA dili ba nga padayon mo paigot ni ini because it will not the revelation yesterday of Attorney Kalulot mga kabibes. Of course, karon pa nga grabe kayong social media. Bago ko mga Marites agdakibit-kibit lang ba-ba na nila diha.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So again ha, kung karon I am not saying that this is being alluded to the Duterte camp. Pero makaingon magunta ba nga dili ba ka posibilidad sa matod pa hinoo ni Attorney Kalulot, they are still conducting further investigation ni ining maong paghitabo mga kabibes. Sigon sa balita, ato na guning ibutang sa sakto nga konteksto mga kabibes. Ang mga tinuganan dito sa Laos, may sakmit sa 521 kakilo nga metamphetamine hydrochloride. Sa ato pa ginadili nga syabo nga buot untag ipayuhot paingon sa Pilipinas. Unya duha ka mga gipriso karon dito nga mga Philippine nationals og ilang counterpart ang natumbok nga maoy responsable niini nga sa pagkakaron gitumbok ni nga biggest mega drug cartel ang responsable niini mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Suma sa report mga kabibes si De Brohesin Pahad 46 o kining usa ka 41 anyos ka babae. Nga wa gibutyag sa pagkakaroon sa mga otoridad dito sa Laos kay nila pa for security reasons gipaubos karon sa police custody samtang gi hanay pa ang mga tukmang kaso batok adila doon na pa gipahigayon nga formal inquest suma pa sa balita, mga kabibes. Ha? Si Pahad mao ang nagbinugto nga pasahero sa Malaysian owned Lear 55B jet nga nitugpa dito sa Laos niadtong milabay nga Oktubre 1, 2026, mga kabibes. Sumala pa si Pahad o katong babay gipaubos sa surveillance operation sud sa pipila ka buwan. Unya gitumbok sila nga mga field operatives niining grupo nga ginganlan og Samgor, reportedly Asia's biggest crime syndicate nga gipanguluhan niining Chinese-born Canadian citizen nga kansang pangalan si Chichi Lup. I heard this name, mga kabibes, kaniadto sa dihang doon na sa ilain nga kanang drug hole nga nadakpan ang kapulisan panahon sa kanang Duterte administration. And right now, this is the second time nga ako ning na hibalag ning pangalan ni Chichi Lup, Chinese-born Canadian citizen, mga kabibes. Ang mga Laosian narcotics police officer sumala pa nakadawat og tip gikan sa ilang Malaysian counterparts hinungdan nga nasakmit ang maong ginadili nga drugas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ngilingiga ni sa unya kaniligis Pahad matod pa mao ni higala ni Congressman Omar Duterte ang anak ni Congressman Paulo Duterte san.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ilang ato na pangunahan ng PDEA, and I hope the PDEA will not prolong that one. Kay for all intentions purposes, mga kabibes, kinimang kong balita, kanabang it is really open to speculation. So dapat to be fair sa tanang mga politiko dito sa Mindanao, e taga Mindanao magigkaani, they should reveal who really that politician is. Everybody nga kontra sa administrasyon nga taga Mindanao could be a suspect. Matod pa ni kabaib sa Robert Barrios, good morning sir, confidential mao nga dili gyud na i-disclose ang name sa politiko. Gamit kayo ang confidentiality sa mga drug lords. Dunagi kay punto kabaibs Robert Barrios. But ang atong pangindahay ni kabaibs Robert, nga sa higayon nga i-file ang kaso, dapat kung maumagid galing niyang financiero niya, doon na sila lik-on nga ebidensya, i-appel niya last kaso. Kay unfair sa maong kadabang gihugon-hugon nga politiko niya, bunog na kay ang pangan sa social media. Anya, daghan pa kayong marites ng atong nasod sa Pilipinas. Buna nga, para kayo na ako premature kay ning gisulti sa PDEA ba? Dapat untaan pabitaw sila magpaigot. Ila sa tanggi, solid ang ilang mga ebidensya. Kay matod pa ni Atty. Kalulot ay we have identified the financier behind this drug operation. This politician is based in the south, in Mindanao. Sumala pa ni Atty. Joseph Frederick Kalulot, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Gika ni kabibes sa 4541, matod pa niya, happy morning to you kabibes sa Tonton and to all the avid listeners of your program. Arangkada sa buntag, still no face-to-face classes here in Liloan kabibes due to unhealthy air quality. Ang pingtang tanan kanunay kabibes. Ang mao ba? Diri sa Cebu City kabibes sa 4541, doon na naman. Ang mao ba dahil diha? Sa ato palahi-lahi dahil ning, well, I know, ako lang ni Isigway, tingali ba? Tarohon tagni oy, DepEd. Tarohon tani mga local government units sa baday ay. lahi dahi ang mahanggab ng hangin dito sa laluan o diri sa Cebu City. Ha? Kaduulan ng dapita? O niya, kalayo ato. Kaniba, kanimang mong haze, tungod mong guni sa nagpadayon laging sunog sa kanang kalasangan dito sa Indonesia, mga kabayabs. O niya, mapabor ang hangin, paingon diri sa Pilipinas, maabdan taong ta diri sa Cebu. Aung sabi dahi ni nga, nagtuo man ko, kabayabs 4541 nga, lukop sugbo na ni doon na klase. Cebu City, raday ni. Asam tos kabayo Virgil? Kabayo Virgil, ma-date mo dito kay why klase mong mga anak?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Bitaw ba, ato lang ang gisigway. Klarohon nun ta, di ba? Para ang tanak ko, no? This is high time nga ang DepEd o ang mga local government units concerned should have a uniform policy kalabot sa pag-suspensus klase. Kaya sa magyod, man you know mga kabayabs, ako lang gining ilakbit kay murag. This to me is now becoming very topsy-turvy, to say the least. O sabi ni Prince sa hangin nga mahanggab diri sa Cebu City sa Tagaliloan. Nga parehas mo tanhi mutang diri sa Metro Cebu area. Pananglit sa Lapu-Lapu, I still have to check. Sa Mandawi City, o sa magklasiya sa hangin mahanggab dito. Ha? Luwas din ni Sugbo niya, kuyaw dito sa Luluan, o ipagka smokoy sa dana istorya, ha, o.
2: Ayaw!
0: You know, bottom line to me, mga kawabs, is kayuhan, gid, nato, tanan. So, ako lang giningi komentaryon, kaya naman sab sa tao ng mga pamaagis, DepEd, o sa mga local government units. So, I hope, ha, and the next few days, mga kawabs, tanaw na to, o maubagyapon ng trend. So, amping mo diha, mga taga... Tagaliloan ha, I'm sure the rest of some of the towns there in northern Cebu, basig mausad. Kalabot sa isyu nga itong gisgutan, matod pa ni Kabibes 9279. Morning Kabibes Tonton, ni Katap na Omar Duterte involved, ana. Matod pa ni Kabibes Richard Alibio sa Consolacion. Mabitaw Kabibes Richard, nga ako gani, I was holding my punches because as I was saying sa akong previous commentary nga unless the Padilla will tell so. O, tanawa ron. Pero paigot lang magod gihapon. Mingon raman nga politiko na higikan taga-south, taga-Mindanao niya kontra sa administrasyon. That could open to speculation magyod ba? Ako magod, o dunagin mo iligong basihanan nga pamilya Duterte ni file a case once and for all. Dili nga magsigit ang paigot.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod ni Kabibes 3401, Kabibes Tonton, good morning. China is one source of drugs. Duterte is an ally of China. Therefore, Duterte is involved in the drug activity. Gikan ni Kabibes Roy sa Tisa. Doon na kay punto biya, yun Kabibes 3401. Pero ang ako, manggod ba? Where fairness is due. Dapat yun unta, maklaro bitaw sa PDEA ang ilamang impormasyon, dili nga mahog bitaw nga igor ang tamang agpas because in fairness to the Duterte family, there has been no formal charges against him, against them. Pananglit og higala manggaling ni Congressman Omar Duterte, ang kamagwangang anak ni Congressman Paulo Duterte, then if there is an evidence to that effect, file the case. Ha? Og, well, ang akong pangagpas ni Kabibes, ang ilang giluto ani ron, na gitawag sila ni anang tactical interrogation, kinis Debro Hossein Pahad. Pangutan na og, nupiahit basagkas Pahad, mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Well, perhaps, pero, alang good ako, this is beyond the control of the PDEA sad. Kining maong panghitabo kay this has happened in Laos. Perhaps what the PDEA could do is supply their counterparts in Laos and even in Malaysia whatever are their intelligence information. Kabayan din sa Pilipinas, gikan ni Kabibes 5598. Ningon si Kabayo Sumarlon. Good morning sa tanang staff sa 93.1 FMR, my favorite music radio. O gilabi na kanimo maayong butag Kabayo's Tonton Idol. Ang sticker Kabayo's akong gipapilit sa motor o pultahan sa balay. Ang Diyos mag-uban kanimo. Kanunay, minaw jud ko kada adlaw sa matalon-anon mong programa o makalingaw nga makapanuhot sa lagos o unsa na tinakiki. Ah, magtakiki kag katawa diha Kabayo's Marlon. Oy, maayo noon nga makapatawa, makapakatawa tanimo. Karon lang ko naka-text og balik Kabayo's kay karon ko nakapaload pag-usab. Nag-monitor jud ko Lunes hangtod sa Biyernes. Laay ang akong kamutagon og dili ko kadungog ninyo ni DJ Sprocket from Kabayo's sa Marlon Enot Archibald. Salamat jud kaayo. Kabayo's Marlon Archibald, nag-upot sa telepono numero ang last four digits niya Kabayo's 5598.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Mga Kabayo's, alas 6 imidya naman, mupos ako makadirt niya ato pagining hisgutan. Ang kalabot ngayon makalilisa nga hitabo nga 521 kakilo nga shabu. Nga paingon unta din is Pilipinas nga nasakmit ito sa Laos. Nga gitumbok nga ang pinansir o sa kapolitiko gikan sa Mindanao. Palihog, standby.

0: Bueno, ala size 34 na mga kabayos. Ino mga kabayos pa. Kani bang gibuti ang karon sa PDEA spokesperson nga si Attorney Kalulot? Makapalabas mang gud ni sa daw susama nga panghitabo ba? Panahon sa Duterte administration. Kundi ini atong 2018 mga kabayos. Duna sa itunoy tinulada nga syabo nga ni abot dinis Pilipinas. Nga nasakmit dito sa Manila International Container Port MICP mga kabayos. Ako ning gilabas tungod kay suma pa dinhi. Kining kanhi opisyal sa Bureau of Customs ni testigo sa usa ka joint congressional hearing nga dunay impormasyon nga to kaniya ni adto ning pag-hearing sa Agosto 2024 nga ang naasoy nga multi-billion peso sabu shipment nga nasakmit niya itong 2018. Gikonektar rin ato ni Davao City Congressman Paulo Duterte unya ni Attorney Manasis Carpio ang bana ni Vice President Sara Duterte. Unya gawas nilang duha na isgutan sad ang pangan nining incheck nga si Michael Yang kani Presidential Economic Advisor sa panahon sa Duterte administration mga kabibes. Matud pa ni Jimmy Guban nga usa sa mga nakasuhan sad sa baong panghitabo. Ningon siya din ay huwag ka matakot kasi silang Man Scarpio, Pulong Duterte at Michael Yang ang may-ari ng shipment. Sumaa pa niya sa dihang gipahigayon ang naasoy nga congressional hearing mga kabibes. And of course, kus ganon ang pagpanghimakak ni Man Scarpio og ni Paulo Duterte. Nga matod pa ni Paulo Duterte, nais ko pong ipaalaala sa taong bayan na ang salitang star witness ay humahalimbawa lamang sa mga taong nagsasalita ng katotohanan lamang at may kredibilidad. Hindi po si Jimmy Guban ang taong yan sapagkat siya po ay naikontempta ng Senate Blue Ribbon Committee dahil sa kanyang pagsisinungaling. Matod pa niya kay lagi ingon siya nga wagid siya'y kalabutan sa maong 11 billion shabu shipment niya itong 2018 mga kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: So with that as the basis mga kabibes, it is really open to speculation. Unya, makonektar ni mo ba kay karon kato si De Bruhesen Pahad matod pa higala sa anak ni Congressman Paulo Duterte nga Congressman sa karon dito sa Davao. Si Paulo Duterte mga kabayos mo ay Congressman sa 1st District of Davao City samtang ang iyang kamagwangang anak kinis Congressman Omar Duterte mausad ang Congressman sa 2nd District. Ang walang nila maukupar ang 3rd District nga karon ang kasamtangan sa Congressman ilas ang aliados politika. Mga kabayos ka makaingon lagi ta ang sa 3rd District si Congressman Isidro Ungab nga makaingon lagi ta ba nga pastila no ginabang daogi unsa ba ni nalukop na man lang gining mga milagro nga gipangbuhat sa pamilya Duterte oy
1: arangkada sa Sabutan.
0: Again I am not saying nga mga Duterte ang gitumbok dinhi but kada bang nila pa your guess is as good as mine mga kabibes.
1: Arangkada sa Sabutan.
0: Gika ni kabayb sa Brando Santisas, happy listening to Randy Santisas. Unya, gika ni kabayb 0792. Ang makapait manggod ani sir is that mga Duterte maoy nagpasulod sa mga shabu unya si BBM ilang basulon by constantly spreading the word bangag and coordination with their turutot o niya kaning turutot traba. Kinsa man asir daganing nailad sa liluan. Uy, kana wasag ko'y idea kinsa ng turututa nga dagang nailad sa liluan. Unsa man din ang istorya ha ko no, sir, be?
2: Pinawa!
0: Well, that is new to me ha. Kanang unsa kaning ilara pakitabua. Wak ko'y kanang kinsa mong galing ng tawhana mga kabibes. But in fairness, tanaw na to kabayab, sugod sa nang imong informasyon nga nakutlo. So mauni ang labing uhay nga kalambuan ni ining maong isyuha mga kabayab. And again, pastilan o grabiha gining gitumbok na ron nga Davao Mafia na sani. Ha? Ngilingigan ng istorya hawi. Kaug tinuod mang galing ni, ha? Kanang kinis debrosyon pahad lagi. Ha? Ngilingiga. Magkaingon tabang ang kung mukanta ginis pahad mga kabibes. Ha? Muna itanaw na ko makapa ma makaduot yun sa sukinsa maning maong politiko nga taga Mindanao. Ha? Pero nila pa doon na may panultihon nga guilty by association. But again, para na ko, dili pa mong gunahing pit, dili pa na definite. So, you can only speculate this time mga kabibes. Ha? Matod pa ni PNP spokesperson Colonel Allen Reyko nga kanang ang PNP sub sa ilang kabahin, padayon nga nag-investigar niya ini. Ha? O niya, safety kayong pamahayag ni Colonel Ko, ingon siya nga, they are still trying to, to investigate if it was really for the Philippine local market. Well, makasabot ko sa baruganan ni ining Colonel Allen Ko. Because, inani magod mga kabibes, ang operation sa PDEA not necessarily operation sad sa PNP. Kay at sadyang namugna ang kanang PDEA law, ang mandate mang gyud sa PDEA mao man ang atong ahinsas gobyerno nga ang kansang tahas primarily is to go against this drug smuggling activities and og uban pa mga kabibes. Basta may kalabutan gani sa illegal drug activities ang sentro ginana ang Philippine Drug Enforcement Agency. Muna nga ang kining atong kapulisan, although they also have the mandate, hinumdo manggali ko nga dihay general kaniadto nga na controversial sad, gilambigit sa desya sa kanang mga kalihukan sa illegal drug syndicate mga kabibes. Ningon gyud matod pa sa iyang mga sakop nga hoy ay mo pag paghimo og operation sa anti-drugs ha. Itugyan tanan sa PDEA ang tanan pagka sumukoy sa atong mga opisyal.
2: Pinawa!
0: Awa naman to siya din ni Balik sa Pilipinas sa kaya ng katuron. I don't know if you remember his name. Retired General Marcelo Garbo mga kabibes. Mao na iyang pangan. Matod pa ni Kabayab 0792 sa investigasyon nila Ace Barbers sa una sir, mas nanaghangod ang sabo panahon ni Digong. Open secret man na pero bisan palagi kawatan og drug lord ang mga Duterte love na love sa mga Cebuano DDS. Karumpa ko raba kay ang sama ko nun na to nganla nilag DDH. Die hard Duterte haters kuruta. Uy, pagkasmukoy siya na ng istorya ha, may pagmanga tawa ta. Again, as I was saying, I am just simply presenting the facts here. Sama ninyo good? Ha? Bisag, mingon lagi ko nga, may nang buwango ng uo ni Sara Duterte o ni Bongbong Marcos. Ha? Kasi sila kayo nakaamong anintanan.
2: Ayaw!
0: Sugod-sugod sila, unity-unity, tanawaro na disunity, nagkaguliang ning nasunta. Kayo na mga kabibes, for a country to move forward, there should be unity among our leaders. Pero saan ta man iron? Nga labaw pa minis iring og giro si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte. Ha?
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og maingon ta nga, pangutanon ko ninyo, true state of the nation, that is the true state of the nation. Nga kita yung taong mga Pilipino, apiktano kayo. Kayo, karabang, nagkasabot pa lang unta ni sila. Ha? Di gunta, mingon ini ang imahe sa Pilipinas, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And that is the sad commentary of our country nowadays. Maubitaw na nga ako, usa ko sa mga maingonta nga nagpaluyo ni inang ni anang tinguha nga mahingpit na gining anti-dynasty law sa Pilipinas kay kana sila puros mong una sakop sa political dynasty. Ha? Nga no, Pamilya Duterte, maingon mo yung dili dynasty, kaklaro anang dynasty sa nang mga Duterte. Kay halos ilan naman lang tanang importante nga pwesto dito sa

0: Congressman. Good morning, Attorney Kababs Brando Santisas. Niya pa happy listening to Randy Santisas. Unyagi ka de Kababs 0792. Ako sir, wa ko'y problema nga tawgon kong DDS haters. Kinsa ba'y di mo hate aning mga fanatics, aning pamilya nga kawatan. Wa man siguro na to ganahan makaamigo kawatan. Maugyot. Doon na yung kay punto 0792. Pero ang ako lang ba? Ang nakaamong nining tanan, no? Ang panag-away ni Bongbong Marcos o ni Sara Duterte, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Atong presidente o atong vice presidente, kayo nagsinabot palang ginanta sila. Di maingon ni atong nasod. At anawaron, siya naitabo sa atong nasod. Samtang na ang kining impeachment trial, padayon sad wag to ang investigasyon sa mga giingon nga mga anomalosong transaksyon. Naapan ang isyo kalabot sa malimalita nga kwarta nga gipanghatag nga why exempted sa duha ka kampo. Mapita na akong giingon ninyo nga tagaay ko ninyo gingpit ka ebidensya nga mag tumbok ngadto sa Marcos administration o particularmente ni Presidente Bongbong Marcos. Diha man kong napita manggod mga kabayas ka medyo nakabikil ba sa mga Duterte forces? Because as I was saying, lagi imposible yung kaayo nga hangtod ning panahuna nahuma na ito nilag pagpanghatag ang kapin sa 800 bilyones ka pesos. Hayo man ang istorya ha. Giyon sa Manila pagpanghatag. Ha? Unya, og imong subayon, para na ko mas detalyado pa ng gibutyag sa kani Chief Security Officer ni former Speaker Lord Alan Velasco nga si kanang Rodolfo Gracioso Jr. mga kabayabs ka nagkanit-kanit, nagsumpay-sumpay ginita ng istorya. Nga di ay gidihatan sa malimalita nga kwarta si Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nga raba mga kabayabs, ang latest sa katong expose o informasyon gikan sa NBI, taliwala sa pagpanghimakak ni Vice President Sara Duterte, gibarugan yun ni NBI Director Melvin Matibag nga ang kadtong mansyon dito sa Barangay Katigan sa Davao City nga dunay overlooking view sa Davao City mga kabibes. Iyag yun ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matodik kabibes sa 0792, sayop ng anusyon sir kay kunwa na mag-away si BBM o Inday Lustay hangtod karon. Patuhoon gihapon ta nga simple family ra ng Duterte. Ang ilang panag-away blessing in disguise kay na-expose ang kabuang aning mga Duterte. I respect your opinion, Kabibes 0792, but what I was saying, Kabibes, nga nagkaingoni-ini ang atong nasod tungod sa panag-away aning duha ka mga higanting sa politika sa Pilipinas. Because, of course, tinuon na. Somehow, doon na kay punto nga nabutyag kung unsa sa nikahugaw ang mga Duterte. Pero ngako lang ba mga kabibes? Nga ilagin ni Buangong Oo ni Bongbong Marcos o ni Presidente Bongbong Marcos o ni Vice President Sara Duterte. Kamulag yung duha mo ay nag-away at anawa, nagkanit-kanit na hinuon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matot pa ni Kabibes Altea, Bato Malaki, Puntillas, may butag, Kabibes Tonton, Happy Friday ang tong tanan. God bless us watching from Negros Oriental. Salamat kayo, Kabibes Altea. Kumusta mo mo diha? Doon na mo'y klase? Dinis amo, patak-patak man, klase sa Cebu City. Dito sa mga kalungsuran, matot pa ni Kabibes 4541, huwag hapoy klase dito sa liluan, pagka smoke ko istorya ha.
2: Ayaw!
0: So mao ni mga kabibes ang uwahi nga informasyon gikan sa Philippine Drug Enforcement Agency. Pinaagi sa lang tigpaba-ba nga si Attorney Jose Frederic Calulot pagka sabning Ang ako ba nga dapat dili

0: i-prolong ning inani nga informasyon ba? Ay klarohon ta ni Attorney Kalulo toy. Ha? Si Attorney Joseph Frederick Kalulo, we have identified the financier behind this drug operation. This politician is based in the South, in Mindanao, mga kabayan. So niya, gi-qualify sa mga reporter ni Ingon sa siya nga, ha? Ang kining maong politiko supak sa current administration.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Good morning. Shout out ka to ni Kabayabs Dominic Donny Kamungay Jason. Mayong good morning Kabayabs. Always naminaw nimo. Always send me pa shout out ni Wangwang, ni Flor, ni Unyot og ni Kitsengan aning usa. Tony Claron Kabayabs. Og Dilio Kabayab, salamat. Salamat kayo sa ninyo niya amping mo diha kanunay. Niya, by the way, ngadto sa akong kanang fraternity brother, kining Kabayab sa Daryl Panulaya. Salamat kayo, kuya, ha, sa imong kanunay sad nga pagsunod sa atong programa ni Kabayab sa Daryl Panulaya.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: O tanawara, wasay klase dito sa Dumaguete City, way klase ron sa Dumaguete City, Sir Ton. So, sabi ni, mas himsog ang mga school children sa Cebu City. Okay, nideklaraman ang mayor nga magklase na ang Cebu City, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Well, I will attempt, maingon na ko, I will attempt to get to the bottom of it. Perhaps next week, mga kabibs, na naong taniklaruhon, taniyoy, kayo patak-patak mani. Because you know, mga kabibs, you know, ako lang yung isalot, ha? This is about public health. Di mani pwede nga ang mahanggam nga aso sa mga learners o mga estudyante sa Cebu City, lahi ang mahanggam dito sa Liloan, kasi doon naman kayo na. Ha? Ano mani? Kay para na ako, mga kabibs, somebody is doing a disservice to the public. Huh? Well, Dumaguete. Matabok na itong dagat, but just the same, mga kabibes, kanigong, kaning hangin, ang depende man is direksyon ng asa ni Paingon. And mo ni nakamugna sa haze, kaning grabe kayong asuba, gikan sa nagpadayon gihapon nga forest fires dito sa Indonesia, mga kabibes. Sa maniyoy nga patakpat paning istorya, ha? Ha? Tingali DepEd, ha? Karuha ko nun ninyo DepEd. Sa mani, ha? Magbuot-buot talang taniin, eh. Nga doon ay dapit nga, ha? Kanana ang doon ay dapit nga luwas, nga doon ay dapit nga okay na nga dili pa luwas, pagkas mungkoy po na istorya, ha?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabayab 0792, mao ni rason, sir, nga majority sa mga congressman ni impeach kampiyatos. Kikining mga taga Mindanao, they know something that Cebuanos don't. Kabalo sila onsay kabuang aning mga Duterte, kawat, shabu, killings, etc. Halos tanang krimen aning kalibutan na commit aning pamilyaha. O niya, kaning tagaliluan, sige gihapon pa ilad. Kana dihang dapita kabayes na pasol ko nimo unsa nang kabayes tagaliluan dagang nailad sa tagaliluan kinsa gid kahana. I could only lahi dai dito sitwasyon sa stand corrected, lahi ang sitwasyon sa Dumaguete opening sa Buglasan Festival, sir, karong adlaw. Well, nindot na sa ato pa ogwa pa ang Buglasan Festival, doon na sila klase, but then again balik ko diri Cebu. Dapat klaruhon ni ang pamaagi sa DepEd sa kanang Cebu City o Cebu Province and the DepEd Region 7 for that matter. Kay bisan pa og ingon mo nga ang Bohol lahi itong probinsya, mutabok pang inang hangin dito sa Bohol. Ha? Puna mahitabo nga ang hangin sa Bohol sa gulag kalamay.
2: Ay!
0: Ito, kanabang istorya, ha? Ako, concern lang ko sa public health. Hinaot lagi unta nga maklaro ning tanan. But then again, back to our main issue, mga kabibes. grabe ning revelasyon sa kining PDEA. Kaya, ato na lang ni Unan, Pulong Duterte. Nakadungog ko sa saka interview, iyan na yung ipanghimakak. Ningon siya nga, abasig, ako na po ilang pasangin lang ni Ana. Kinumdom lang ko, gichallenge ito ka ni Anthony, former Senator Sonny Trillanes ka. Pakita ng tatos imong buko-buko. Huwag yun, buhubo siya t-shirt si Paulo Duterte, mga kabas. Huwag ka, smukoy. Kaya matod pa ka ni Anthony, inumdom ko, ang expose sa ni Anthony, former Senator Antonio Sonny Trillanes, nga membro sa kanang triad ni si Davao City Congressman Paulo Duterte. Kaya doon ako noy, sa to, distinct numero ng tato ni Paulo Duterte. Basi ka ng maong tatuhan, giusab na naroon, gipapa sa tong iyang numerous triad. Sumaw ni mga kabahibs ang informasyon gikan sa kananaang Philippine Drug Enforcement Agency nga tiaw muna nga matud pa kining mao nga susngilngiga dai ni inyo ang maong kontrabando nasubay ni sa ang giunsa ni pagpayuhot ha aron ato lang maklaro gipaagi ni og mga gagmay nga mga mga bangka dito sa Mekong River og sa Namkan nga matud pa maoy nagdaan ni ining mga kontrabando nga kanang ipaagi dayo nila sa mga legitimate commercial cargos gikan sa Myanmar, sa Thailand, sa Vietnam og China. So kaniya tong September 26 og 29 matud pa sa usa ka investigador dito sa Laos, mga kabibes. An investigator who spoke to journalists on condition of anonymity. So na-picture out nimo. Galing kong Mekong River, mo ni hinungdan nga abunda kayo ang kanang bugas dito sa Vietnam, mga kabibes. Diha ni mag-agi ang tanang mga gagmayng mga bangka. O niya, kinisang giingon nga Namkan River, mga kabibes. Ilaning gipang taguan dito, gisakay nining gagmay nga mga bangka, unya dito na hangtod nga ni abot kadto nga dahil ni abang lagi og chopper dito sa Laos nga paingon na kini dinis Pilipinas, mga kabibes. Unya gipatuo ni nga kining mao nga shabu, mga kabibes, mga vape puno ni kanang moderno bitaw ron nga hulip sa sigarilyo sa mga kanang nanigarilyo. Giingon din nga kanana ang vape ingredient importer kuno tong maong nisakay sa maong na intercept nga chopper, mga kabibes. So mao ni ron ang gipalawman unya ang PDEA ni ingon nga lagi ang financier ni ini usa ka politiko nga taga Mindanao unya ang maong politiko kritiko. So sa ato pa supak sa kasamtangan nga administrasyon. Mga kabibes, untop namang alas 7, mapusa ko niya humani ini tapuntag lang isyo kalabot gihapon ni ining propiedad sa mga Duterte nga gibarugan karon sa National Bureau of Investigation. Palihog, standby.

0: bakit?
1: What's up mga kabayes? Skinny si DJ Kim Yan.
2: Hello mga kabayes, skinny yung ubos nga alagad langga neda.
1: Hello mga kabayes, skinny ang DJ nga simpatiko, DJ Rico Mambo.
3: O kini ang inyong

0: ni Vice President Sara Duterte. Ha? Kagahapon adlaw nagpatawag na sad og press con si NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes. Kay tungod kay sa dihang una ning gibutyag, ha? Nanghimakak man dayon si Vice President Sara Duterte nga iyaha ang maong mansyon dito sa Barangay Katigan sa siyudad sa Davao, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa wa masuwito, kinigong Barangay Katigan, dindot kay ni og overlooking view sa kinatibuk ang Davao City. Nag-umbaw ni sa kanabang usanika bukirang barangay dito sa Davao City, mga ka-vibes, nga murabag og diya kasi bumurakag na stops diya sa may barangay Busay. So you really have a panoramic view of what Davao City is. So nindot kayong view dito, ka-vibes. Unya, ni-deny dayon si Vice President Sara Duterte. Nga by the way, ang buhatan sa ombudsman, diya allergic na magkaining mga Duterte ron sa ombudsman, ani hatag sad og statement kagahapon nga ilan ang nadawat ang mga ebidensya nga giduso sa National Bureau of Investigation kalabot niini, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kanabang tinuod nga doon na sige punto si NBI Director Melvin Matibag. You know what? Unsa pagkaunsa nga matud pa ni NBI Director Melvin Matibag, imong gidinay. Pero nga naman, nga kon atong subayon ang titulo sa yuta, ang Transfer Certificate of Title, TCT, imo maning panganing maong yuta aon niya, dili imo?
2: Pino ka!
0: Na dihang dapita, mga ka-vibes, ipit yun si Vice President Sara Duterte. Because, you know, di na ta kinahanglan pa og magamit og matod pa nila microscope. Ha? Kanabang pananglit ikaw, luna kay usa ka propiedad, yuta, for instance, ang gawas na nang gitawag nilang tax declaration, mga kabayos, kamaway na andan na sa uban ron, kanang wa pa mabalin ang titulo ba? Nga ba o'y mabayad sa kanang matagtuig gabuluhisan niya na? Ang ligon yun nga, dokumento nga nagmatuon nga imo ng maong propriedad, ha? Ang Transfer Certificate of Title o titulo sa yuta, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya kay taliwala sa panghimakak ni Vice President Sara Duterte, aw gihikyad yun ni noon, gibalandra ginhinoon gahapon ni NBI Director Melvin Matibag, nga diyo, angan sa titulo, imo man yung pangan. Dili man ni kagisang tao. So mao na yung gibarugan kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes. Ha? Ang isyo gud ini mao ni, gawas nga naa sa titulo ang ni Vice President Sara Duterte, the same property gideklara ni Vice President Sara Duterte sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Network, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: And you know, the issue there is under declaration. Kaya nga no, ang iyang gibutyag agricultural land kini. Pero matod pa sa investigasyon sa NBI, agricultural land sa iyang mata. Ha? Nga luho mani nga mansyon. Lalimon kang doon na pa'y hilipad, mga ka-vibes, pagka smukoy sa ganoong maon na istorya, hawi.
2: Pino ka!
0: Na malain na ba tayo ning mga hinanib sa mga Duterte, mga ka-vibes? Matod pa ni ka-vibes 8976, may butag Sir Tonton, I do believe that family is the smallest unit of the government. How can do a good governance when elected officials in the government had a very bad

0: image in their family line, especially living in pretensions and arrogance. Matod pa ni Kabibes 8976. Okay, gika ni Kabibes Felix ni sa Mambaling. Salamat kayo Kabibes sa 8976. Sakto kag yun. Maulig na Kabibes niya, di aron ning issue ha. Very pretentious niya, nagpatuo nga yano ra sila, pero hasus mantener lag mansion nga nagbuntaw og litos bukid. Niya, naapay hilipad niya. Naapay swimming pool nga gitawag nila his and hers. Pili lang ka. Ariba ka sa his, ariba ka sa hers.
1: Pinawa!
0: Unya, sa akong malagi pag inani ha, under declaration eh. Kay ang pagpalit ni ining maong propiedad nga kapin sa duha ka hektaryas, ako mangitan-aw ang mga kanang mga exhibits nga gipakita kagahapon ni NBI Director Melvin Matibag. More than 20,000 square meters man sa ato pa mga kabayos, mga duha ka hektarya. Aning maong propiedad dito sa Barangay Katigan, Davao City. Napalit manggudi sa kantidad nga 890,000 pesos. So less than a million niya itong 2007. Gani, doon na ito'y laing separate report. I don't know, unsay basis ato nga ang original kanang acquisition cost sa ka 100,000 rakuno niya, duha ka parsila 200, but I will stick to the facts presented by kining NBI Director Melvin Matibag. So, while gideklara niya nga 890,000 pesos ni agoy, pag-add to ron sa NBI mga kabayos, mga investigador nila, na naunsa ba ni nga di naman ni basta-basta. Gipa-appraise nila og mga kanang mga appraiser sa yuta og propiedad sa mga real estate appraisers mga kabayos, mga real estate brokers. Kibaw mong pilay appraise sa value, appraisal sa value mga kabayos. Ang budagan nga ito sa 40 nga ito sa 60 milyones ang maong luho nga mansyon ni Vice President Sara Duterte.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: And you know, kung sa mathematics pa 1 plus 1 equals 2, kung mahinumdo mo nga usas na kabikil ni Vice President Sara Duterte, sa dihang iyang gibutyang ka daw ng luod siya nga gi-pull out ni Vice President naman ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos ang pagpagamit niya military or rather Philippine government chopper nga iyang gi-request kay okay para lagi sila ni Adto kay unit team god nga makauli siya kada adlaw dito sa Davao City kay numdo mo nga mag-chopper man pirmi paingon pauli dito sa Davao City kay matod pa niya kinahanglan gikuno nga iyang dugan ang iyang mga anak. Well, inahan man siya, iyan ang obligasyon. Di ba? Kisa ni kahinumdom ni anak. Pwerte niyang pasalamat, ha? Katong atong isumpay sa atong I love you BBM. Pwerte niyang pasalamat niya to nga pagamiton siya sa presidential chopper mga kabibes. So sa din man to gipatugpa. Ay kung ina dito sa Davao City Airport, posible kining maong propiedad nga dunay hilipad dito sa Barangay Katigan nga balay rasad lagi sumapa sa NBI balay ni Vice President Sara Duterte mga kabibes.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: Matod pa ni Kabibes 0792, nganong gidinay mo ni Piatro Sir kay gikan sa kawat ang kwarta nga gigamit pagbalit. Mabulukon kay nang imong pangutana Kabibes 0792.
2: Arangkada sa Kabutan.
0: To ako nang gikaingon, the issue is under declaration. Wala niya gi-misdeclare, pero iyang gi-underdeclare ang kantidad ba? Kay dini man manggawas, kay baw ka unsay lead ni ini sa NBI mga kabibes. Katumagong pagtumaw sa whistleblower nga kanhi Chief Security Officer ni former Speaker Lord Alan Velasco nga si Rodolfo Gracioso, kay daw na intriga ba? Daw na nganga ang taga NBI nga ano man nga asam to paingon tong kurta? Nga sa kwintada pa ni Gracioso mukabat sa lili mo menos 2 pesos ang ilang ang iyang nahatag ga kwarta ngadto ni Vice President Sara Duterte nga mali-malita. Ang uban gud gisakay pa nila gban gagikan dito sa ilang nahimutangan sa Metro Manila. Ha? Paingon dito sa Davao City sus. Kay mao mo sa usalang ka-delivery 500 million pesos matud pa ni Rodolfo Gracioso Jr. mga ka-vibes.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So dihang dapita tanaw ko kay lagi sa ako nang gikaingon ang makapamatuod nga imo ng propiedad ang kana mang titulo pero unsa unta man nga ang titulo ang pangalan Zara Zimmerman Duterte. Unya ilag yung na may moderno naman ng siyensya ron dahil gitawag og geotagging nga magtultulan ko yung mahayman ng yuta ah. Kading maong parsila sa yuta kining maong kanang numerus tituloksus igo magitong maong propiedad sa barangay Katigan. So saan ka na paglusot ni kanana ang Vice President Sara Duterte sa nga iyang saan na nimo be kwitaha ko nun ninyo kamo ko no'y hubad be tabangi ko no'y ninyo ningon siya nga o tinood na ako nang gideklara sa Consul-in pero dili na akong mansyon pagkasmoke ko yan ang istorya ha. Matundi ka vibes 9354 maudi ay nga giganahan gyud si Sayad og helicopter na adin siya hilipad sa iyang tugkaran saks pa na bitaw di ko kalimuti anak kay nabalita man na niya ilam kay nang gi kanabanggi unsay nga ni ana matud pa sa mga PR practitioners mga public relations practitioners ilang gi damage control to kay napagyamay noon to nga ni po sa Facebook si BP Sara nga salamat kayo BBM nga imo kong gipagamit sa presidential chopper nga nakauli ko dito sa Davao aning umday mga tao nga ay lasa gud nimo kuyawa gud nimo kakas gud nimo kakas gud nimo nga kada adlaw mauli ka dito sa Davao magchopper ka nga kit ang mga yanong lugsuranon gani tao nga maglisod magkanig pliti ilang inadlaw adlaw nga plitihan ikaw magkaskas ka kada adlaw pauli ka gatos daba mo sakay kag presidential chopper pagka smoke sa gituod istorya ha oi so ilang gi mo nag damage control sila ilang gi klaro nga dili day kuno kada adlaw oi depende ra kuno sa okasyon pero wa na saks pa na matodi ka ba 5598 teamwork kayo si BBM og ato nang klarohon ha. Teamwork kayo si BBM o BP kaniadto nun tanta sa pag-uyon di sa pagsupak bangag si Bongbong kay Sabog karon si BP gibangaan ni PBBM nahimo na noong toy-toy o smokoy mauna team unity lagi niadto pero disgrasyang ba matod pa disgrasyang balaw rong panahon na. okay, akong gi-repress mga ka-vibes atong timbayaon ng uban natong mga ka-vibes ngadto ni ka-vibes Benjamin Hildore. Good morning ka-vibes Tonton, confirm gyud na nga mansyon sa Bukiran sa Katigan Turil Davao City. Dito dai ni sa Turil district ka-vibes Benji. As per my cousin kay naapod siya ay 300 square meters lot dito. Napalit niya mga 6 years 2,500 per square meters. Pagkakaroon sige increase ang price same pod kang pulong sa Samal Mansion ang kasikbit nga lote. Sus situhan ni mo ka Vice Benji sa. Unya good morning to my fraternity brother duha gini amo the Fraternal Order of Eagles ug sa Bulalakaw Group Incorporated si Kuya Press Kuya Jetly Marinduque. Good morning ka vibes Kuya Preston ug sa tanang staff sa 93.1 FMR Cebu Arangkada na see you tomorrow Kuya Press ha murag dili lang ta magsakay tingali kay magbayad danaw man ko paingon ngadto sa kamutes unya ngadto ni kabayab sa sus kanyete celestial ningon sa dinhi may butag sa Tonton watching and listening from Basak Lapu-Lapu City. So balik ta sa isyu mga kabayabs ipit yun ini si Vice President Sara Duterte oy. Unya nanganaraman ni si Ombudsman mao bitaw nga mo ingon ko ninyo di mag-uol nga nagbinugtong na lang ron ang article of impeachment Kay kani sus tan-aw ko, hampako na sa dog. Lain na po ni nga plunder ang nag inangatron batok ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga no ha? The appraised value of the property is 60 million. So, how much is the kanang baseline sa kasong plunder mga ka-vibes? The benchmark. 50 million. Basta 50 million ganyang kantidad. Uy, automatic plunder na. Muna bitaw nga akong ingon ninyo mga ka-vibes. Amorag mo magitingali rin may tabo. Inevitable naman eh. It is just a matter of days. Kung ako inyong pangutanon ha. Mga bitaw nga nag-uol gina sila nga nung gipabilin. Usa na lang gipabilin nga kanang kaso sa impeachment trial. Kanang unexplained wealth. Ha? Ako nang isgutan o niya. Inigbalik na to. Inigkaalas iti imidya. Kaya nga no mga ka-vibes. Di naman good ni malangay pa ang nagpadayon karon nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mga ka-vibes. Kaya nga no, nabisto man eh, nga doon nagidin sila yung plano nga langayon. You know what? Og maabot ko og 2027, pwede kay nila nga kanabang muhimo sila dilatory tactics. Ilang idilatar ang tanan, ilaging paiguton ang tanan, himo ng tanan pamaagi, aron mag-inangat na ang October 2027. And you know what is the significance of October 2027? Filing naman ang mga kabayab sa Certificate of Candidacy alang sa May 2028 elections. Does it make sense to you? Pero ato nang ihang usa kay ato sa ning ipadayon kay ning isyu kalabot sa propiedad. Kana ato nang isgutan inig break na to human sa alas 7 imedia mga kabay.
2: Arangkada sa kabutan.
0: So mao na gibutya karon ni NBI Director Melvin Matibag. Unya kantura bang usa ka propiedad nga gidenay sa ni Paolo Duterte sa nawaw ang nawaw mali diay ni adto si Paolo Duterte mga kabay. Dili da itong maong propiedad ang gitumbog sa NBI ang tupa dahil niya ito. O niya, ni-react sa Trabadayon ang maong resort. Tugatugag react niya. Dili da yung mauhingtong dan. Pagkasmukoy sa istorya ha. So, maon ni Ron. Nga akong giingon ninyo, saan man pagdigar pa sa Vice President? Ha? Nga daghan kayo o mga gibasihan ang NBI. Gawas nga ang pangan sa titulo iya ni Vice President Sara Duterte, iya pag yung gideklara sa iyang salin mga ka-vibes. Then, that denial mga ka-vibes, para nako is just mere denial. She has to produce evidence on the contrary. He has to produce a controverting evidence nila pa sa mga abogado. Di magikanay mo, nihala si Gibi. Unsa man, igo ra, di man na pwede laway ra yung paghimakak. Kay, ang titulo mo man, karumpusag ko. Kanang ako na, pero ang mansyon dili na ako, ngayon sa man, animo. tinood, basig, paggawas ni siya antedated nga kontrata mga kababs nga giabangan ni siya may moabang si katong gingalan og si Jaime T. Cruz. Daghan kayo daghan tig posibilidad and you know ni soda sa kung una ro nakaroon lang ha nga posible nga katarungan aning Vice President Sara Duterte lagi ako na pero giabangan na ni pwede kay na they can always do that. Pero tanaw na to, palig-unay ni silang ebidensya mga ka-vibes kay subayon man na. Sige, B, doon na mo niya na. Biyato na yung pagkutano ning nag... Di ba na, basta-basta, mag-iyang ipaabangan o lain. Kanaganing mga bangta o mga ingonta, mga dikantidad ng mga apartment rong panahon na, doon na mag-inay

0: Hindi mo na balit aron ang istorya nila pa. Ah, nga, imo man eh. Namas titulo, imo mangan. Ya, dili imo. Amo na, akong tanaw, posibleng rason niya nga, dili iya ha, kay, bingon niya nga, di, oy, gipaba nga na mga na mo, di ha, pagka smuko, yung mga ng tubaga.
1: Ay,
0: mo na, akong tanaw nga, next possible step nga pagabuhaton sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Iyang ang kunon, o ako na, pero di na akong mansyon, di na akong hilipa, di na mao akong kuhan, kaya ako nang gipabang ang laing tao. Suskin sa sagkay iyang ibuta nga pangan sa...
1: Ayaw!
0: In all likelihood, mo na'y gamiton nga palusot ni Vice President Sara Duterte. Ako na tood, ako nang yuta, pero dili na akong mansyon, dili na akong hilipa, dili na akong unsa pa na diha. Kay ako nang gipaabangan og laing tao. That is the logical reason or conclusion nga akong nakita. Pastilan. Pakaingon ta ba, dekan lagi yung palusot oy. Dekan lagi yung palusot. Nya katong sayang intelligence and confidential funds dili to ako oy. Ang nag ang inungdan ni adto kining duha ka mga opisyal nga akong isaligan basta ringliga gidoy ka makapanglingo na lang ta ba pero in town ang mga Pilipino dili sad banga pa stadya oy ha dili sama ni anang uban lagi nga sa klaro na kayong ebidensya mo ingon gihapon nga limpyo ang mga Duterte pagka smoke oy sa daan ng pinsadaha oy
1: pinawa.
0: Na makaingon lagi ta nga mga sana mga panatiko na magud ni sila ba mo na brainwash bitog maayo. Ako makapanglingo lang gyud ko. Daya pa usa ka abogada mo ko ni siya. Si Attorney Regal Olivab taka lag yawit ning bayhana. Giamong-among na sad lately si Secretary Manny Pacquiao bisag dili gyud verified information pastila ni mo Regal. Bot lang ni Mugal. Bahala na bagun sa mong Marco unta ayo lang gid pangamong bitaw. Ako mabuyag lang ko na ining Attorney Regal Oliva bakay he is para lang gid daw na content. Basta unsa ganay controversial sakay dayon sa ba diha Regal oy.
1: Ayaw.
0: Kasmukoy ni mong dako. Tanawa ron. Tanawa ta bitaw ni ron. gikan ni Kabayab Jimmy Hildore. Matod pa Robert Barrios, sakto gyud ang prosecution team ni drop nila ang Confi fans kay gisingil naman sila sa COA ang BP ang grave threat na sampanapot sa QCRTC mga pahabo lang ni mga kabayes kani kabayes Benjamin Hildore additional info regarding Mr. Donat Frances in Davao City ang owner si Hanilet Abansado. Si Hanilet Abansinia kabayes sa Benji. Onyagi ka ni Kabayb sa Mario Oclinaria. Good morning Kabayb sa Tonton. Imo na sab gibalik ang pag-ingon ni BP Sarog. I love you BBM. Malingaw jud ko sa imong imo ning on air. Sige ko og hiki-hiki katawa. Salamat pagpahibaw nimo sa maayong og kamatuoran nga balita. God bless. Likewise, salamat kay Kabayb sa Mario Oclinaria. Kabayb, alas 7 imedya naman. Mo-post lang ko. Unya, atong ipadayon ni pag-discord kalabot sa propiedad ni Vice President Sara Duterte. Kay doon na pa ilaing propiedad na sab. Nga gibutyag si NBI Director Melvin Matibag nga iya gihapon sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio. O guban pang mga hisgutanan, palihog. Standby.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio,
2: favorite music radio.
4: Good vibes overload, matag buntag. Gikan sa inyong kiat ug lingaw nga favorite ka vibes. Buntag na vibes matag alas 4 sa kanlawon. Kalandrakas matag alas 9 sa buntag. Ka vibes sad-sad sa udto matag alas 11. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Good vibes overload matag hapon. Gikan sa inyong masaligan na favorite ka vibes. Request 931 alauna sa hapon. Serbisyong ka vibes matag alas 4 sa hapon. Good vibes overload yun, Lunes hangtod Biyernes. Gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni. Yun ang good vibes this weekend. Sabado pamukaw, favorite music request, favorite music rundown, tambay ta vibes, Sabado sad-sad o bedtime stories. Good vibes overload yun matag Sabado, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni, mauna ni. Padayon ang good vibes this weekend. This weekend, favorite music rewind. Rewind. Sunday rock ballads.
5: Rock ballads.
4: Domingo disco rally.
5: Disco rally.
4: Remember when?
5: Remember when?
4: Good vibes overload yun. Matag Domingo, gikan sa 93.1 favorite music radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag,
7: arangkada sa buntag.
6: Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes. Mauna ni!
5: Mauna ni!
8: Nagagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot!

0: Bueno, salamat kay Dian at sa atong second portion sa Arangkada sa Buntag karong adlaw hantud ta alas 9 gihapon nining maong adlaw. Adlong Biyernes pizza 16 sa buwan sa Oktubre 2026. Mga ka-vibes, agi og pagpadayon sa atong isyu karong adlaw. Kining taliwala sa pagpanghimakak lagi ni Vice President Sara Duterte, mga ka-vibes. Nga iya tong usa ka propiedad dito sa Barangay Katigan sa siyudad sa Davao. Doon na pa'y laing mga propiedad nga gibutyag. Ah? Si NBI Director Melvin Matibag nga iya gihapon sa magtiayon nga Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio. mura ko gigitik aning pangutana ni Kabayb sa Robert Barrios. Oh. Sir, ka na si Attorney Regal Oliva og si Attorney Harry Roque. Kabayb na sila. Sila yatong pangutanon kalabot yana Kabayb Robert. Unya nga ito ni Kabayb Edmundo Milencion. Good morning, Brad. God bless you. Salamat po ni mo, Kabayb Edmundo Milencion. Salamat sa pagsunod ni mo sa itong programa. So, ni-deny. Deny to death nila pa si Vice President Sara Duterte, mga Kabayb. But, despite that denial, doon ay laing gibutyag nga informasyon si NBI Director Melvin Matibag, mga ka-vibes. Sumala pa ni NBI Director Melvin Matibag ang lai nilang nadiskubrihan nga propiedad gihapon ni Attorney Manasis Carpio og ni Vice President Sara Duterte. Kiningingalan og Prime Bistro dito sa Davao City, kundi inmatod pa 10 million pesos ang acquisition cost niini ang ilngiga aning unsa man ni akong pagsabot ini usa ni ka bar dito sa unsa nga niini usa ka bar ni dito sa Bistro Bar dito sa Davao City. Apan ngano manig ang acquisition cost 10 million pero ang gibutang nga fair market value karong panahuna mao magpila 82 mil pesos ra pagkadra kong kanang di gyud magbangga ba di gyud matukma mga kabayes pagkas mo ko yan ang istorya ha. Matod pa ni NBI Director Matibag, ang kining maong propiedad nakapangaan ni Attorney Manasis Carpio nga ang dili nila masabtan 82,000 pesos ang fair market value kitahay, pero sigon sa ilang investigasyon ang kantidad lang mismo sa building sa Prime Bistro 4.5 million pesos. Unya kaya ba mong prime lot niya ini? Kaya ba mong pilay kantidad sa yuta, mga ka-vibes? 9.5 million pesos matod pa ni NBI Director Melvin Matibag sa daganang labad sa oos, mga Duterte, rong panahon na. And remember, we are talking here of kananaang 21, at least 21 properties na matod pa iya ni Vice President Sara Duterte og Attorney Manasis Carpio nga gipang deklara ni nila diha sa ilang statement of assets, liabilities and network, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa Buntag.
0: Nito bang Lions ka-vibes 5598 kana si Regal Oliva, laki na siya o babae sa talabtunon imong silutihan ka-vibes. Well, of course, lalaki siya pero ang iyang sexual preference wantay labot naman eh siya ay gibaon doon naman siya gitangkil pirmi nga barangay konsehal dias Mandawi City ka-vibes. It's an open secret. Again, akong taruhon wa tay labot sa iyang sexual preference iya sad na. Pero ako lang unta mo luwat untag isyu si Attorney Oliva ba? Kana untag klaro nga isyu. Kana bitaw ambot ani niya nagsalig nga abogada ni siya. Salig ba niya? Sus, pag prangka pagka istorya, gihimo mo nang gipangwarta na niya yung content di hoy. Ikaw pag 0790 mo, magyong kong ibutang sa kwan. So, kana si Regal, sir, na panay eggs, ha? Umbot lang ka, pangutay. Kana mo, ay, watakibaw. Ha? Well, to be blunt about it, she is a known transgender. A transgender lawyer. But whether she still has the... At tingali, mukhaon siya na siya egg, mabuntag o basta ganahan siya ka vibe 0792. Kamugid ba inyo kong ibutang sa kuwan ha? Ayaw taong ko niyo ipita bitaw pero kumidya ka vibes. It is really up to her or him. Og unsa iyang sexual preference. But ang ako lang, o maghimo magaling isyo si Regal Oliva, kanang klaro nga isyo bitaw taon, hindi lang mag-uwang rasbarite sa iyang content mga ka vibes. Sila pa ita po rin. Abogada ka, Torne?
1: Pinawa!
0: So, balik ta sa isyo ni NBI Director Melvin Matibag. Matod pa ni Atorne Matibag. Okay, abogado man ni si Director Matibag. Lain po nilang kanang nasuta mga ka-vibes, kining propiedad dito sa Don Bosco, Paranaque City. Nga matod pa nga ang butang sa salen dunay fair market value nga 240,000 pesos. Pero stila nagdi saba ni ilang og accountant manggaling ni BP Sara Duterte ang ni butang ni ini ano man yun? Matod pa, ang building 461,000 pesos. Unya dunay acquisition cost nga 2.2 million pesos. Pero kay ba mo unsa mga kabayb? Sa dihang ilang gipases nasab sa mga real estate experts. Kay ba mo magpili kantidad sa propriedad mga ka-vibes, muabot ganito sa 40 milyones pesos.
2: Arangkada sa Butang.
0: Milgigang ang mga kabtangan. Yanuhon raman tao ni nila. O niya, ang ilang ipakita sa publiko nga okay na kung sila mukhao no quick-quick kung unsa pa na diha. Baseball diha sa dalan mga ka-vibes. Pero atiman na. Osaka.

0: o gaom kayo nga suggestion ang usa ka respetado nga kanang abogado, usa ka legal analyst kini si Attorney Rapi Aquino. Ningon siya nga kung ang ilang gi problema, dili sila makatubag sa uban nga mga katotoang articles of impeachment nga gi-withdraw na sa prosecution. Kay ba mag-unsay sugyot, unsay suggestion ni Attorney Rapi Aquino, ningon siya, usasab ka respidatong sakop sa pre-legal assistance group conplag, matod pa nga Attorney Aquino ay, do a trillionis, unsa may buot pasabot niya, pagpatawag sa mag-presko, no niya, ihikyad ninyo ang tanan ninyong tubag, kalabot sa kananaang katong sa Article 1 nga alleged misuse of confidential o intelligence one intelligence funds, unya katong Article 4 nga may kalabutan sa kininiang grave threats. Ayaw na lang to ilakip ang Article 3 nga bribery kay wa man ni formalmente nga napresentar dito sa Senate impeachment trial, and that to me really makes sense. Kining suggestion ni Attorney Rapi Aquino. So once and for all, sige mo sila reklamo nga unfair niya lang sa among kliyente. Kay mo presentar na tami, nganong di mi tagaan kikayon nga mo presentar sa among habig?
1: Arangkada sa kabutan.
0: So that is the suggestion of this well-respected lawyer, usa ka legal analyst. Tuod sa be pananglit, ipakita niyo kinsa inyong ipakita nitong mga testigo. You call a press con, do it Relianis, and that to me makes sense really, mga kabibes. Pero og di kayo mo makabuhat niya na bot-bot tagi din niyo Duterte Campoy.
2: Pinawa!
0: And you know, mga kabibes, sumala pa ni kanang prosecution counsel, membro sa House Prosecution Team, mga kabibes, si Congressman Joel Chua. Usa di ay sa ilang nabisto ba ang tinguha sa kampo sa mga Duterte nga langayon gidning maong kaso. Kay gawas ni atong giingon lagi diri, mga kabibes, nga dili mo mainos sa 20 ka mga tao ilang testigo, dunay nilik nga informasyon ngadto sa prosecution nga gusto nilang inato ni nga posible arena ni ilag yung inaton og maayo, daghan silang pamaagi nga pagkabuhaton nga posibleng ipaabot hangtod sa buwan sa Oktubre sa 2027, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know what is the significance of that? Kining gibutyag ni kanang Congressman Joel Chua, because October 2027, mga kabibes, samtaron October man, a year from now, will already be the filing of the certificates of candidacy for the May 2028 elections, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And by that time, mga kabibes, pwede na sila maka-invoke nga mayingon silang political persecution ng tanan. Kay di ang nilansar na ko, ni-file na ko sa kong COC. And somehow, doon ay punto si Attorney Joel Chua. Although, if you're going to ask me, dili kay ko 100% nga mukalawat niya ng maong istorya. Ang ako lang hinoon yun, nga kanang doon nag-attempt nga ilaning langayon. Whether maabot ni Oktubre 2027 is another story. So that is the version of Congressman Joel Chua. Ang ako lang good, based on the available facts at hand, nga usa sa akong nakita, kinilaging ilang gibutyag nga 90 ka mga testigo, nga sa ako nang gikaingon, mga kabibes, nga ang gilikayan, mga kabibes, sa prosecution nga malangay ni tungod kay posible man nga mausab na puhon ang sitwasyon. There is what we call, mangod, sa

0: ako nang gikaingon nga momentum, and the momentum right now is with the prosecution team, mga kabibes, tungod kay bag-o pa nila nahuman ang pagpresentar sa kining alleged unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Ha? Labas pa kay na sa atong panumduman nga kun malangay ni tingalig mapulaan na lang sad ang mga katawahan, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And not only that, mga kabibes, basig doon na pa'y mahitabo sa laing duha ka mga senador karon nga nga priso. Kaysa ako nang gikaingon, bag-o ra na gisugdan ang kaning 90-day suspension ni Senator Jinggo Estrada. Unya nagpadayon ang suspension sab ni Senator Rodante Marcoleta. We just don't know in the next 3 months kung mausab na Sandigan Bayan, mapupos na ang suspension order ni Senator Jinggo Estrada. Posible nga doon na sa himuon nga legal maneuvering sa mga abogado ni Estrada o ingon man ni kanana ang Senator Rodante Marcoleta. Then posible nga basi katugtan sila nga mo salmot sa Senate impeachment trial, and if that happens, mga kabibes, the situation will be very different kay kana karong kanang matod pa gigipaubsa na ang conviction threshold gato na sa 14 bisan tuod og atong subayon 13 gina, kana tungod man kay ang gikwinta lagi upat niha ang beyond the coercive processes of the Senate, ang numero uno ang nagtago-tago ron nga si Senator Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes, og katong duha ka mga gipriso, og ingon man si Senador Loren Legarda nga ambot og mapauli pabagig ka to siya sa Pilipinas, kabibes, kay imong sutaon unsa naman ron, maghapit na magdobyembre, wa pa man gyud magparamdam si Senator Loren Legarda og mabalik pa siya sa Pilipinas, kabibes, labi na nga ang iyang anak ipit na sa drone. Matod pa ni Kabayes 5598 kana si Sara kay dili man jud na atubang klaro manang guilty. Sobra sobra kabulok ang tao nga di makasabot. Okay, unya ang mudapig sa sayop tao nga yawanon og wala sa katarong. Matod pa ni Kabayes sa opinion na ni Kabayes 5598. Unya ingon si Kabayb 0792 kana si Regal Oliva, sir, legal analyst man po na. Pet with laughing emoji. Well, bahalag magkapila na siya mag legal analyst diha, Kabayb, so watay labot niya na iyan po na. But then again lagi kana lagi tang klaro bitaw nga issue. Ha? Laliman ka, Kabayb, nga og si Regal Oliva pa. Ha? Wagi ko nun sa si Vice President Sara Duterte, ha? Pagkasmo ko yung istorya, ha?
2: Pinawa!
0: Gaw na ni mo nga, tiyaron, outside of the impeachment trial, naggawas man yung mga propriedad. Unya, kanang makaingon, taba?

0: Be, kamo kuno na. Kamo kuno be, saan na ninyo paghubad? Saan na ninyo pagsabot ng maong explanation mga ka-vibes? Ha? Tanahon talang na ron. Unya, by the way, kanang gipaklaro sa NBI mga ka-vibes, nga katong usa ka propiedad bitaw nga ang gipang himakak na ni Paulo Duterte, matod pa sa NBI, dili maday tumao. Ha? Di maday tumao nga propiedad ang kanang ilang gitumbok. Lain maday nga propiedad, ang tapad maday nga propiedad mga ka-vibes. Ha? Muna nga makaingon ta, nining bahina lagi, buhaton ginaastanan sa kanang pamilya Duterte ang pagpanghimakak nining mga nabutyag ng mga kalambuan karon. Kay gipaklaro sa NBI nga dili tumao. Nga maong propiedad mga ka-vibes nga dunay denial ang maong tag-iya. Pastilan. Sos di day mao. mao na, laliman ka ang ang ombudsman maoy ni Butyag na. Matod pa sa buhatan sa ombudsman, the office of the ombudsman confirms receipt of the referral from the National Bureau of Investigation, the NBI, concerning the statement of assets, liabilities, and network SALN of Vice President Sara Duterte. The referral and its supporting documents will undergo an initial evaluation to determine the appropriate action, including whether further investigation is warranted in accordance with established procedures and applicable laws. The office assures that the public that the matter will be handled thoroughly, independently, and without political color. Sumala pa sa official statement gikan sa buhatan sa ombudsman mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So nila pa, let us to see kung unsa gyud dangata ni anang maong investigasyon sa NBI mga ka-vibes. Ato ginang sundon. Unya matod pa ni ka-vibes 5118 ang ngigag information niya. Intimate friends na sila si Regal Oliva o si Bibi Gandang Hari Sirton. O mao ba? Intimate friends sa ito. Pakaila sila? Suod kayo? It's really up to them. Ako magklaro ko ninyo, bahalag unsa na inyong sexual preference diha. But mag-isko tagaytag mga isyo, ipaklaro lang sabi ninyo. Dili nang kanabang, you know what mga ka-vibes? Self-confessed DDS magina si Regal Oliva. Muna nga ato na lang sabton tingali si Regal oy. Ang ato lang pod timbang-timbanga ninyong isyo pod. So si Regal Oliva bitaw ni suway siya pagka politiko yun. Ni attempt siya nga mahimong congresswoman o sa may atong itawag niya congressman sa Lone District of Mandawi. Kalois Ginoo na munbo ni taon.
2: Pinawa!
0: So tanawon lang ito si Regal Oliva kay mayaman na siya kay iyan na nang gemonetize yung content. So double purpose, to feed the base of the Davao. sa Duterte family sa Davao, based nila sa Duterte diehard supporters on iyang monetization sa iyang content mga ka-vibes. Mga ka-vibes, untop ng alas 8, mupost lang ko unya bulhot tatasunahan din sa atong arangkada sa buntag karong adlaw, adlong Biyernes Palihog. Standby.